0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagibiyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: Asin natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Yung pusa namin sa bahay, napakabait. Kahit ilagay namin yung ulam sa lamesa, hindi talaga kinakain. Napakabait talaga ng pusa.
3: Weh, bakit mo naman nasabi yan? Ano palang ulam d'yo?
2: Asin.
3: Ay, ay, ay!

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
2: D3. D3 Bio,
0: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta.
4: Mm-hmm.
3: Kung gina-quarantine,
4: quarantine facility.
3: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amo man na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
4: Di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
3: Oh, correct.
4: That's
3: perimeter fence.
4: Inflammation process. Uh-huh. Sir, baya mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
3: Ang imo immune system.
4: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
3: Correct. Or limited lang.
4: Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
3: Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
4: Correct.
3: But there are
4: other... Hindi ka matamaan lang.
3: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
4: Correct.
3: Obesity basically increases the inflammatory rate.
4: Amo na yung long-term inflammation yan?
3: Amo na tawag nga long-term chronic inflammation. Amo na giniiwasan ta. Amo na nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay ng inflammation. Kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
4: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
3: Correct.
0: D3 bio.
5: O si Karen, madamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Boy. Inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang ano na, sir boy?
3: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
6: Kung ang sobra bla nga tambok na ton, ilo ba na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa aton nga immune system nga kontra.
3: Oo, non-self.
4: Kung amat-amat na matubo imuboyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
4: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
6: Oo, para magamay ang buhay.
4: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
4: The more nga dakoy mo buhayon, the more nga damo imnon mo nga ano.
3: Nga D3 bio.
4: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy. Kaysa wala exercise, wala pag ika D3 bio. Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ga-exercise ka pa, mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
3: Correct, that's correct.
4: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
0: D3 bio.
4: Sir boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
3: indigestion,
4: ha? Biska nang ano, rheumatoid.
3: Rheumatoid arthritis.
6: Asthma.
4: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
6: Basta yung prostatitis na.
4: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
3: Iditribayo
4: na nila, sir boy.
0: D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Sa mga
0: D3 Bio.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo man usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Hey, Five Galingawan Time!
8: Okay, class. Sana yung assignment nyo na mag-drawing kayo ng bus.
9: Toyex, ito ba yung assignment mo?
10: Yes, ma'am.
9: Bakit walang drawing na bus dito?
10: Umano sa yung bus, ma'am. Puno na kasi.
11: Station
12: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: PTX 500.
2: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka start? Yun sa manong pag-inom?
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Diyan pila naman sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
3: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod to sila karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, ita mo gina mga pula ginilapan.
3: Pula ya ila kulor.
4: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda mga kanya kuha na.
5: Oh, may pula.
4: Pula-pula.
3: Oo, may araman ano. So correct you, Doc, ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
4: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
3: Correct.
4: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan, ang kahoy.
6: Patay.
4: Hey, wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na. Kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mga magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Kuiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kakaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede kang makancer, pwede kang ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inom giga di TX500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Eh, siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
3: TX500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, ina-

0: GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, kalibu alas 10:05 ng oras sa agahon.
2: K-Stories with Ridgeline Tornino and Rio Trico. Para sa kampiyon na kwento ng buhay at balita tuwing Linggo ng umaga, kasama ang inyong mga K-Chika, ka-K5, Ridgeline Tornino and Rio Trico. Halina't pag-usapan ang mga buhay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Mga kwento at balitang dala ay good vibes lang. K-Stories with the K5 Ridgeline Tornino and Rio Trico. Tuwing araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, para sa kampiyon na chikahan, dito lamang sa 94.5 K5 News FM Kalibo.

0: Kakaing Five, may dayon nga agahon sa tanan nga mga tagpagamiti. Welcome na naman sa aton nga programa.
1: Hey Story with Benjamin Torino and Rio Trayo.
0: Maga ililiba kita mga Kakaing 5 hasta alas 11 makaroon nga Domingo nga adlaw. Petsa 19 sa buwan ni Hulyo dagong 2026. Siyempre, ro aton nga pag-abi-abi, ro aton nga pag-greet sa aton karanga mga listeners, kutob sa mga butani ta aton karanga programa. And of course, sa aton karanga mga taga-ugo ilabas na. Sa aton mga ka-K5 nga nagapahunay-hunay na, doy ba nga nagabugad sa initan? Mainit ro aton nga panyempo makaroon mga ka-K5. Siyempre, what klase, what sugod? Happy, happy Sunday sa aton karanga mga tagpagamati. Enjoy yun, ananda partner, ro Domingo, kasi hinaga is back to reality.
2: Yes, partner, hinaga hi Lunes, yung man nga adlaw. Magakuan yung man kita, amat-amat yung man kita itsuko sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
0: Grabe ta pa man ro init, pero kung makaugan man, haywagan.
2: At pundo-pundo, partner. Agyan naton ko last week nga to, hasta ko Domingo, partner. Grabe ta, ilinungugan.
0: Ay, grabe. Ano mga ka-K5? So nga, makaroon, abi, July, August, ag masugod pa ro Burman. Ay, gauman, kita naton doon nga, may
2: rainy
0: mga pag-ugan-ugan.
2: Tapos
0: nga, habagat pa, mga ka-K5. Mga baybayon sa part ko, Antique, hay grabe na ro humba. Kaya taro matawhay sa aklan mga ka-K5.
2: Pero sa Boracay, partner, medyo may pagka, noon gin matabi sa Boracay nga partner, may pagka bubasko gin matro habagat.
0: Yes, so, kung nga nga uman, gita natin, syempre, ro mahumba. Kung ro inyong bakasyon na tama sa doyin ng mga binugan, hindi ka mag-expect it, makanay. Kung mag-expect it, matawhay, kat madyaplinan siya, baga nga, bye-bye. Nagdoyin
2: ba yung tag-ginatanaw ninyo sa social media nga mga perfect sunset. Mm-mm. Ay dapat ay planohon ta ninyo at mayad rin yung pagbakasyon.
0: Yes. Ay, basi mahambal ka mo. Basi ba madisappoint ka mo pag, ay, abi, kumana ka na may namin tapos makarat, agali man.
2: Ay, kung ano nga nga to, partner, I think mga Friday, Saturday, grabe ro dagsa ikwan. It mga organic debris, baga partner. May sa part siguro, it's station 2 o 3 to.
0: Mabugid man mga ka-K5. So, doon doon. Gauman natin. Siyempre, seasonal man matuod. Hindi man natin mahambal nga. Kung manon natin nakikita sa social media, ang mga perfect nga mga shots. May maurman rin pag-abot natin mga ka-K5. Depende sa tempoit inyo nga bakasyon. Oy, sa ating karang nga programa, pwede gid kamo makapadagay it inyong mga komento, inyong mga pagpanamyaw, inyong mga greetings sa mga may ginaselebrar nga mga espesyal nga okasyon makaroon nga Domingo mga ka-K5. Mag-comment ta sa ating karang Facebook Live. I-search nyo nga mga live programs -K5 News FM Kalibo. Pag-abasaw natin doon mga ka-K5 sa sugod isang oras natin nga programa. At syempre, hay, medyo na-miss kita ito atin yung mga listeners, partner.
2: Medyo maabo-abo, partner, da atin yung mga importante nga pag-anawon ko na mga nagtaliwan nga rang akuan, mga dinomingo.
0: Mm. But makaroon, syempre, finally, we're back.
2: Medyo masako-sako, abi kita, partner, kung mga Monday to, ano nga ron, Monday to Friday, hey, masako, gita atin yung mga linyada.
0: So nga, makaroon nga Domingo, chill lang, anay ka muna, relax, anay ka muna. Samtang nagapamati kung sa siin man ka mga party, mga ka-K5, kung una man ka mo sa inyong mga panimagay, kung siin man ka mo nga mga warangan, kasubaan, kabaybayan, makaroon nga Domingo, manami, abiro ato nga tiyempo, makaroon, so nga ni manami, gidamag, warang.
2: Of course, sa aton man partner nga mga avid listener gid sa mga tindahan sa kasarisari nga tindahan sa probinsya at aklan sa mga baraka partner.
0: Yes. So, may dayad gid nga pagpamati sa aton nga mga bulantera una makaroon sa Kalibo Public Market. Masako ro tsenda mga ka-K5 manami man magpamakan. Manami gid aron magpanindahan.
2: Manami gid magpanindahan partner kung humanyo ta bagong tindahan.
0: Ay, duyon gid aron partner. Plus may parkingan pa no. Manaog ka lang halimbawa magpa-drop car may sagakyan ka man na manaog ka gating mga ka-K5.
2: Madali ka ta.
0: Oo, tapos magpili-pili ka gating una. Kailan pa? Naton mahambay doon mga ka-K5. Anyway, sa atin ka nga pag iiba. Sa atin nga programa mga ka-K5, saan ka istorya ro atin nga iga pakigbahin makaroon? No? Sa atin ka nga mga tagpagamati at sa atin ka nga mga viewers man. sa ko abo rong makaka-relate ka na mga ka-K5 kasi sa inyo abo nga mga OFWs. Abo rong mga nagapakikipag sa palaran sa iban nga pungsod para mas syempre mas mabaho man nga opportunity, mas mabaho nga kahigayunan nga makasuporta sanda sa andang pamilya. Takes courage nga ko na mga ka-K5 nga syempre mag abroad. Kaya bukot madali partner abi nga mag-abroad eh kasi gasakripisyo ka karon ro pagkahidlaw sa imong pamilya doon gyud sa bilog sa masakit nga syempre aywanan mo imong pamilya sa Pilipinas para nga mag-abroad.
2: Syempre sa bilog pa karon partner man kaibahan sa mga sakripisyo kung amatay syempre ro imo nga emotional attachment do imo nga pag-alaga baga sa imong pamilya. Hay medyo nawawad-an ta sanda ita miyembro i pamilya especially sa mga nanay hay kung gapanaw sa abroad.
0: Yes. Bukod abi ita kumbaga kung gusto nimo umuli like manas.
2: Oh, mauli kating.
0: Oo, mauli kating pwede kating makasakay abi manat barko or makasakay sa gakyan kun iya kagat imana sa Pilipinas or sa pihak tong probinsya mga kakitab. Unlike no kung ga abroad ka hay
2: per kontrata
0: tiison mo gid aron mga kaki 58 pilang dinam. Iya sa Aklan, sa bilog partner sa mga nag-trending lately nga ha kay bangod nga na surprise ruana nga pamilya makon mo matud pilang dagon ka nag-abroad and then hay dupagaom nga taitaan ang pamilya syempre nagakaon-kaon sa sa fast food iya sa kalibo so normal gatagid nga syempre nagaserve ro mga crew nagaserve it mga pagkaon without knowing nga ro sambilog tagali sa mga crew ruan datang miyembro at pamilya nga halin sa abroad.
2: Wala ta nagpasayod nga mauli tagali sa sangka special nga okasyon.
0: Yes, oo. So gani nga grabe ro kakibot garo emosyon baga kasi gulpihon ka ba naman matuod nga na surprise ka nga imo nga ginakahidlawan dahil sa magayo and then makita mo na tagali sing atubang sambilog tagali mo sa nagadisguise as crew mga ka-K5. So natabo ron iya sa banwa ita kalibo nga kun sa CN hay very emotional kung bagar homecoming tay karang nga OFW mga ka-K5 niya si Ma'am Lina Zata Zonio. Ag makaibahan nato ni Mau Makaron, ipa-istorya ta abi paano ma-materialize kasi edi man pwede nga wa gid totally it may nakasayod sa ibang mga miyembro it pamilya eh kasi rugi na surprise mo more likely imong ginikanan, imong mga igmang mod and then di mawaga nga may kakuncha.
2: Karon niya nakasayod partner syempre hay mga makaron abi partner ko amat hay madami imo tan-awon madami imo pamatian sa social media syempre hay mabaho nga bagay sa mga pamilya nga may miyembro nga OFW nga makita ra antang pinalangga nga iya sa mga importanteng okasyon.
0: Yes, so ag syempre sa mga mauraya nga gina-surprise may director ta eh may mga actors man da mga ka-K5 eh. Pero importante karon hay syempre surprise una ro imo nga presensya sa importante nga adlaw ko imo karon nga pamilya. Una na sa pihak nga linya si Ma'am Lina Zata Zonio. Ma'am, una sa tanan, may dayan nga adlaw kimo no? Welcome sa aton nga programa with K5 Rio and ka-K5 Red Jilin. Ma'am, good morning po.
3: Good morning, ma'am. Good morning, sir.
0: Ma'am, na-touch man kita no sa video nga imo nga gin-upload nga kun sa scene hay bukon itadlo-adlo nato na mapamantaw ug syempre makita naton nga maabo rong mga naka-relate dahil nga ni nga surprise ro imo nga pag-uli. Paano ro pagplano nyo kara ma'am ug sino ro bang kakonsaban nyo before nga ma-materialize to inyo nga plano nga nag-disguise nga ni ikaw as crew it sa sangka fast food iya sa kalibo ma'am?
3: Bali karon ma'am hay wa man ako kun sa plano ron ma'am bali gin surprise abi akot ang amo nga paulion so naisipan ko man nga what if i-surprise ko man makon ang family kasi pag-abot sa mga bagay nga ron ma'am hay medyo nakikita ko man abi sa iba nga maano mag-surprise so gusto ko man makon ma-try so wa ako nag-expect nga nag-trending ta imo. Pero before karon ma'am is may syempre may kakuntsaba ako nga sister-in-law. Gin-inform na kon imaw i nga paano makon kita kasi makon kita kara ma-ano kon i-surprise naton sandahay dapat makon what maksad kita gang. Pero una na kon gisugiran kita akon amangon nga bunso. So nagplanon kami ma'am kon siin na mundo anong oras. Pero datong uli kami ma'am hi Saturday. Pero Saturday nga to ma'am nag-abot yun ako. So do ano nga ni ma'am, wa ko na expect kasi pagland ko it eroplano. Nagderitso agi ako sa ano sa Shakey's pasirado tangan ikon taasanda ma'am. Kaya lang naswertehan mat ama buod do manager si ma'am si may sino nga nito si ma'am nalipat ko sa nang pa.
0: Sige yung ma'am.
3: Si ma'am Rica, ma'am si Sir Jeric. Thank you kita sir, ma'am. Mm-hmm. Sa ingo pa. Kasi gasirado ko takunta sa nda ma'am. Pero gin, kasi nag-direct ako at add to ito ma'am nga. Kung paalin ma kun ma, may surprise ma kun ako sa family. Wasa na ma kun nakasayad nga gauli ako. Mm-hmm. So ginpasudan da ako ma'am sa ano. Tapos nag-istorya din kami nga. Ah, sige mana ma'am, hinaga man na hey. Okay man na iya, maadto kang man na iya. Tapos inform ma'am na kami kung anong oras. So, yun lang ma'am. And then, pag hamba-hamba ko, kabi nga, dapat ay alas after church, makuntunta amon nga time. So, pero what, exactly nga time nga, after church nga, like 12 o'clock. Mm-hmm. So, nag-abot as do ako nga family ay, so, mga, alas do something ut a. Mm-hmm. So mayad yat ang ani ma'am haywa utaw kami lang. So mm-hmm. medyo nasolo na mundo. Ano do fast the showcase.
2: Mhm. Amano buhay yon ikaw ma'am nga nagakuan, nagapanrabaho sa iban nga nasyon.
3: Bali sa una na kong abroad sir ay sa ano sa Malaysia 2012. Mm-hmm. And then bali mga 6 years ako sa Malaysia and then nag-stop ako pag pandemic and then nag-apply uman ako sa Hong Kong last year lang sir. Bali 1 year pa at ang sang amo. Okay. Bali gin surprise na akong pauli iya sa aton. So
0: okay. Ano ma'am haman gin surprise ikaw sing amo? Ano ra parang incentive na kimo or naila imaw sa imong performance ma'am?
3: Bali ma'am. Bali ano karabi ma'am kasi before karon ma'am is nagamas na kakon nga basi pagkasayad ko abi mamay sa graduation patanggoli next year kasi mm-hmm. nag-inform ako that early. Mm-hmm. So wa ako nag-expect ma'am nga amba na gintaw auntie abi tawag ko like mm-hmm. helper hay wa sa nagatawag nga helper. Mm-hmm. Tawag sa na auntie mana I want to tell you something surprise sabi, mm-hmm. Na sabi amba na hay gusto mo man na maguli sa inyo para mabisit mo man ang mga tatay kasi kot nagmasakit abi man na imong tatay hiwa ka kauli kasi na-admit abi ang tatay few weeks before. Uh-oh. So Hambal sa akon nga amo hay na appreciate nanda akon nga hard work kasi hindi man na easy nga mag-alaga it anang mga unga kasi ito abi sa akong mam hay busy git a.
0: Oo.
3: Parang na appreciate nanda ma'am akon nga effort bala. Tapos but hambal na ma'am hay basta ipromesa mo man na magbalik ikaw ha kasi without you hay ano ho mahirapan ko no sanda ma'am sa suod bay pag-alaga it mga unga.
2: Mm-hmm. Ano man di imong nabatsyagan ma'am, syempre sa moment nga to hay wa taga-umgaom ro imong pamilya, syempre may nakasayod man nga kutsabo ni may pilambilog man lang. Ano ro nagiging nabatsyagan nimo sa time nga syempre gin surprise yon, aga paalin nanda ni diskubrihan nga ikaw gali rokro. Paalin nanda natugupang dan.
3: Bali, ako matamis mo nagano it parang ano sir nga mapansin na ako kasi wa pa nga ni nag-start do ano hay nagtanya siya ta ako so pero ako nga tatay pagaom nat ako no hay din nga nangaway man nat pinagahakos ta kana nga crew pero wa na naging bothered.
0: Uh-uh.
3: So pag nabatian na ako nga voice nga nagbalikid imaw ka ako hay ay unga ako tagali mana tapos ay tapos habang gahakos ako kay tatay then naghakos ako sang unga wa ta kapansin gihapon ako nga magwa nga ako tagali do anang kaato pang pag kasi gahinibayag imo bi sa video ma'am nga pagaw na nang hay kun sino malat a. Mm-hmm. So uli uti mo ka notice ka kun nga ay si, tawag na nang pang ay si baby tagali mana kaya okay. Parang imbis nga ako wa tay gatangis bali nagtangis lata sa natanan.
0: Uh-oh.
3: Kasi natouch nga ni wa sa naga-expect ma'am kasi wagit ako nagtell sa ang ibanghod nga gauli ako maskin sa mga magulang mangod ko at agad nga bunso ako nga sugiran ako nga sister-in-law.
0: Oo. So ro target kita sa imong pag-surprise is imong ginikanan
3: ang ibanghod mo. Ang unga ma'am. Ang unga ma'am. Ang unga kita ang tatay ko kasi expected na dahay sa graduation pat ako nga uli ma'am.
0: Sa graduation nga next year
3: pat ako? Next year. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Sa March pat ako nta.
0: Oo. Ano imong nabatsyagan, ma'am, during the time nga gasok-sok ikaw it uniform nga? Siyempre, kinahangan, bisan natagtangis nga ni matuod, kinahangan mo mag-act normal para nga dinanda ma-sense nga ikaw tan nga man siya nagatrabaho ka at inguna. Ano yung nabatsyagan samtang ga-prepare ikaw agpagwa ni mo?
3: Bali makes emotional ma'am kasi nag-practice ako before sana mag-abot.
0: Uh-huh.
3: Pero wa ako nag-expect nga sa ako nga kin-practice nga to, wa ko mataho ubra kasi hindi ko ta maintindihan kung ginabatan mo. Nagtinaang ta ako. Makarat tagal ima kon do feelings kasi first time bang nahitabo kamon sa ano, sa among family nga makaraw yon. Kaya medyo mix emotional git as pero tanami kita sa feelings, ma'am.
2: Ay, kamusta mat, ma'am, sa imong akwan, sa part it imong unga, ano raan ang reaction tag masairan niya, syempre una kat imo, surprise.
3: So, sa ako nga mat, sir, hay, syempre nagtinangis man imaroon, sir, kay expected na gitana hinig siya pat. Hey, pero before karon sir, gakul ako ka na, pag-aom na hay, kat few days before, nag-ask imo ka kon, ma, hinuno ka man nag-uli, ma, haman ma ako na, nahidlaw tang abi kay mo ma pero sa ingot ang manag-uli ako sir ma'am pero wat ako naghamba nga ano gihapon ako nga wa ako ga uli so kat nakauliw na ako syempre ma'am nalipay gid imo it maya dun ma very emotional gid
2: kano ra imo nga last nga kwan ma'am nga uli iya sa Pilipinas
3: ay bali 1 year pa at ako sir
2: 1 year pa lang gid
3: 1 year and 3 months pa lang ako sa sir sa ano sa amo bali thankful lang ako sa akon nga amo kasi super buod sir and na-appreciate tanda ako nga hard work sa pag-alaga sa ana nga panimay sa mga unga.
0: Oo. Ma'am imo nga unga pilang bilog da sanda ag pilang bag-on imo da ma'am?
3: Sam bilog mo lang imo ma'am sa ka single mother kasi ako ma'am.
0: Ah, okay. Daya tag-raki nga ginahag nimo ma'am. Daya
3: ay hindi ma'am kat bayit. Ano imo bayit ang ma'am, bayit ang ma'am.
0: Oo, pilang dagon imo ma'am.
3: 11 years old ma'am.
0: Mhm. Okay, ikarabi ma'am no as an OFW, sambilog gamang ra sa mga nakikita naton nga kung bagahay kasadyahan sa part it imong pamilya kasi nga ni hay unexpected nga nagkita kamo pero ano ro mga kung baga mga struggles nimo sa guwa ipong sud ma'am nga knowing magayo ikaw sa imo nga unga ag instead hay ibang tawot ang aniro imong ginaalagaan instead nga una ikaw sa guyo it imo nga unga ag imong pamilya ma'am.
3: Bali kalisod-lisod get aron ma'am pero sa social media wa ko kan gapita nga malisod kasi wa ko nakita nga maano man do ang family pero sa tuod-tuod medyo kalisod get ma'am kasi malipay yun kami karon ito ma'am nga makatuog kami 4 hours 5 hours and then indi bukon pat karon magkuwang pa sa pagkaon kun ama di kaon ka Panginoon dahil sa kasakuon baga wa ko oras ing sarili. So mayagan so kun ama tabi ma'am pero may time at ang depend may amo matabi nga sa ibang sa akon mga kilaga ito nga medyo bukon sa naturality sa amo parang bonus lang kapon ang employer ko kasi kung gusto kong gaoy ka kay kinapahuway matingnan da pero bukon it pahuwayon ka mapahuway kat ingi ka baybuhay pero mga half hour lang pero mostly ma'am kun amat kun ina sa na work from home abi akon nga amo nga bayi kun amat ma'am nakakatugan ako sa CR kuno pahuway kasi hindi kating abi ka pungko ma'am into kun kasi dubagay hay puno it CCTV ma'am.
0: Oo. Okay.
3: And then yun ma'am, mostly gitahay sa CR ako gatambay kon. Ma-perming doctor sa Pilipinas. Diskarte lang ma'am.
0: Oo.
2: Ano ro kwan kimo ma'am? Syempre makarahay may imot ang pamilya gali, may unga kat iya sa Pilipinas. Ano ro nagtugod kimo nga isakripisyo ro syempre imong pag-alaga sa imong pamilya para magpa-abroad? Ano ro nagtugod ikaw ano breadwinner ikaw sa inyong pamilya?
3: Oo, sir. Bali, independent na ba ako, sir? Siyempre, kalisudo pa nga buhay sa Pilipinas. Gapin makara. So, everyday nga, daily nga, mga kinahanganon, hay ginakuwang kita, ag may maintenance, sabi ako nga tatay. Siyempre, as a single parent, hay kinahangan mo gid nga, maskin nga, bukon mat gusto magpano, siyempre, iba kita, kung ibang pamilya, imong ginaservisyon, pero sarili mong pamilya, hindi mo maalagaan. Bukon it madali, ma'am.
0: Mm-mm.
3: So, yun.
0: Oo. Ma'am, sambilog sa mga challenging part, magawa sabi, syempre kagaoy matuod kasi nga ni, hay, stay in, una tarutanan nga trabaho. Sambilog yes, pagid ka ra, ma'am, is homesick nga ginatawag. Paano homesick. Ni mo maano baga, paano ni mo ano imong sarili, at least mapagaan baga rin imong nabatsyagan, kasi nga isang bilog itaron sa mga masubo nga part nga, syempre nahidlaw ikaw sa imong pamilya, gustohon man ni mo nga maguli, galing hay magayo, ag hindi pwede, kasi nga ni may kontrata.
3: About sa homesick, ma'am, is parang nasasanay na din ako. Pero hindi maiwasan ma-homesick agad. And then kagain sa puot, ma'am. Pero ako nga homesick on amat, ma'am, ginapaagi ko lahat sa social media. Pero in a good vibes lang, huwa ako ga-post it mga negative. Huwa ako, siyempre, mostly sa mga mag-stressyon nga nito, ibang mga Filipina, tapos ma-post ka pa sa social media it mga negative. Parang nakakaano din sa iba.
0: Oo. Kung bagahay, doon lang ro imo nga outlet, ginalibang mo imong sarili sa social media, yeah. Ma'am.
3: Yes, ma'am.
0: Okay.
2: Ay, paalin sa ano, ma'am, sa masunod yung dagon ay, syempre, graduation, habang imo graduation. Ano, ma'am, di mo nga nga, high school pa lang, no? Imo nga,
3: ano
2: kwan?
3: Ano pang, sir? Graduating imo sa grade 6, sir.
2: Oo. Ay, paalin next year, mauli ka guman it uman.
3: Gauli siguro ako tuman ka to, sir, hay. Nag-side it ako nga, amo nga, importante nga, ito makon ako, hay. White, ano, ako nga, unga. So, kinangan to parent. So, i-allowed mat ananda ako, sir, nga mag-uli. Free ticket yun, sir.
0: Wow.
3: Kasi nag-promise nga, isanda.
0: Mm-mm.
3: So, God bless yan ako sa akon nga, ano.
0: Mm-mm. Tagagsa no, mga makaroon, ma'am, kasi ro iba, hay.
2: Ganit, grabe, mga... tara itong hababalitaan, partner. Agda iba, kita, siyempre, stick to the contract. Yes. Ay, di kita pwede nga in between, hay, makauli ka.
0: Mm, watat mga incentive nga ra, o kung, na, ano, mata na, basta sundun aro kontrata. Okay.
3: Yes, ma'am. Ginasunod git anan ng kontrata ito. Pero sa una, ma'am, na medyo nabudlayan ako mag ano kasi parang kastrikto git asanda sa mga sa pag-abot sa sugod it bagay. Tapos nakaka-pressure minsan like do mga pagkaon every day kay ikaw mag-decide kung alin ya haon mo.
0: Okay.
3: So hindi mo maano kung alin magustuhan ba nanda or hindi. Pero sa una lang, pero habang gabuhay, parang nasanay naman ako, ma'am.
0: Mm-mm.
3: And then, nagustuhan man ang agaha. Mas yan, mga basic, minsan, may mga fail din, pero normal lang yan.
0: Oo. Ay, isang bilog sa mga...
3: And then,
0: sige, ma'am.
3: Ano, pagid, ma'am, pirmi na gina-appreciate ang effort, especially sa mga unga, kasi kahit sanda, ma'am, nalis dan sa na pero bukod sa namamit ano, wa na nagina tolerate kun nagaubra it man. Kun ama tabi man hanga pang sakit man di man maiwasan. Pero hindi na imong ano. Pero mahaba hambang nga ni Ma'am Hay, ambas sa akon nga among nga bayi hay. Sana na kunta man na paras man ako kimo mahaba imo man nga pasensya. Kasi kun ako nabi nga among nga bayi hay nagatangi shoot imo kun amat magdisiplina sa nang nga wa man nga pagamanti ba karon ho. So hay ako abi hay siyempre, kung amat medyo na ano na akong nga pasensya, pero ginhabaan ko din. Kasi, wa ako sa aton nga lugar.
0: Yes.
3: Kasi, ito abi mam hay, gasunod git asa na sa rules. Hindi mo maano doon na nga.
0: So, meaning hay, ma-adjust ka gid. Imo nga, yes, ano ma'am, imo nga bakasyon. Kano ikaw nag-uli? Ag pilang days ro, gintaon na daki mo?
3: Nag-uli ako ma'am po, July 11, tapos mabalik on ako sa July 22, ma'am.
0: July 11.
2: Ah, mahaba-haba.
3: Yes, ma'am. 10 days, ma'am. In days. Pero dapat nga nero na yung mga 7 days yet, or pag 1 year, or pag 2 years na tapos may kontrata, parang 14 days yet, pero nasubrahan ako sa kire. Pero, yan. Manaming sa feeling.
0: Yes, so, sa'yo ko, ma'am, hay, ginapaabot mo rin 22 nga naman siya. Hindi mo pagpaabuton, I mean, rin 22 nga na.
3: Gahin mo yan, kung nga niya ako't adlaw, kadasig, ama kong din na doon, o, nalit, ama kara.
0: Oo. Ay, paano ni mo, ma'am, ginaspend rin, nabili ni mo nga mga inadlaw, syempre, spend quality time sa imo nga pamilya para masulit man rin imong bakasyon nga ra.
3: Bali, iya man lang kami sa bagay, ma'am. Huwag kami gapanaw-panaw. Dato mo lang amon nga spend together sa mga igmang hod nga to nga sa Shakes kami. 17 kami bilog ito. Pero, duwa man abi ako na ila ang unga magpinanaw. So, mas gusto na nga mag-imaw kami ya sa buhay everyday. Amon nga routine. Doon nga taaman nga. Ano, doon lang amon nga routine everyday nga mag-imaw. Kasi, daily ma'am ay sa school matabi imaw. So, morning, hasta it hapon. So, kung amat na suwag imaw sa school, kung amat na hatod. Yan lang.
0: Okay. Ma'am, paano ni mo ginapaintindi ka na kasi kun amat hay, syempre, di mawaga ang nahidlawon ni man yung iki mo, naghabag, kung tama na, iya ka, mga makaroon. Paano ni mo ginapaintindi sa imo nga unga, nga syempre, doon isang bilog sa imong sakripisyo, paano, para man saan na nga puturo?
3: Sa totoo lang, naghambay mo kakon kahapon kasi na istorya ko imaw, it masinsinan every bago kami magtug, istorya kami, hamba na nahay, hindi ot ako na napagpabalikon. Ay, hamba ko nga, paalin lang mga kung nikit ako magbalik na paalin imo nga pag-eskwela, mm-hmm. wait ka support ka, kaya mo. So, haman na hay, ano ho, hay, siguro duha man nga mabalik ka man sa graduation mo, hay, ano ho, wa man na akot, ano ho, wa akot mama, tapos uman akot papa, iyang gano'n ka akon. So, ay, sige, makam na ulit, galing makon ako sa graduation nimo. Pero, siyempre, hindi kita akong taro imong magsugot.
2: Hindi yung kita bimatood, partner. Do, sitwasyon nga malisod, mamili ka, mapanaw ka, nga may provide kasing pamilya, or iwan mo rin, or iya kasing pamilya, nga uwa ka man it ma-provide, especially, gatoon, taabi rin mo nga.
3: Ano mati imaw, ma'am, ho? Baling, maintindihon, mati imaw, ma'am, kasi independent naman ka. Bukod mo, para sa mga unga nga, ano.
2: Hindi maintindihan.
3: Maintindihan, mati imaw, ma'am, at saka, ano, may salig man ako ka na. Ano imaw rin sa school, ma'am, bali, active imaw sa school, ma'am, ka.
2: Besides sa social media, makaramam, ano man, bisan adlaw-adlaw ka man siguro makakontak or bawal gid a or minsan lang.
3: Balida, ginabawal ako magamit yung phone pag working
2: hours.
3: Time. Pero, dausoy na takon it. Siyempre, ako nga phone, hey, pero may matas ang gawas, mga sa nagsay. Kasi nakamiyot naman. Discarte lang.
0: Oh, discarte lang.
3: So, pero may time yun. May time git nga ni ma'am before ako naguli pag amo ko hay maano mas takpan ba kasi nagtunog ba ako ng cellphone na without knowing naka-on pala ang ano kasi kun amat na touch ba sa gilid ko abi nakabuta so nag ano lang ako naka-loudspeak ako nga ambag ko lang ringtone ma kun dun wa na ako na halipat na ako na silent.
0: Okay, diskarte lang git matuod para at least ay
2: maka-communicate
0: matuod yun lang git advantage makaron nga may social media eh ma'am said ko no, yes, abo ro, nakaka-relate kimo aga yes, may mga nakikita ka dayang istorya aga syempre makitaan matod naton ro ma-emotional matod nga pagtagpo kasi nga ni ay wag na expectar imo ma'am no nga mensahe sa aton karang nga mga listeners sa kapareho nimo nga mga OFW kama naman sa imo nga pamilya nga syempre anytime naghugat gidron sa imo nga pag-uli ma'am.
3: Ang mensahe ko sa akon nga, pwede ako ka-shout out, ma'am.
0: Pwede gid, ma'am. Sige, ma'am.
3: Pwede ko ma-shout out lang, Tagalogin ko lang, ma'am, kasi
0: sige,
3: ano,
0: ma'am.
3: Mostly doon sa ka-church mate ko sa ano, sa Hong Kong na shout out ko lang silang lahat yung mga ka-sister ko sa Hong Kong Sindra sa PMCC Ford Watch ko. So shout out sa inyo diyan, guys. And then pwede ko i-shout out din yung sa Shakey's, ma'am,
0: yes,
3: na
0: ma'am.
3: Tulong. Tagalogin ko lang din, ma'am, kasi
0: yes,
3: yung manager is
0: yes,
3: Tagalog din. Thank you kay Ma'am Rica. Thank you sa pagtulong mo sa akin at kay Sir Sandro Sir Jeric Francisco at saka staff. Thank you sa inyo kasi ano, kung hindi sa kanila parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tinuruan kasi ako nila, ma'am, kung paano paano mag-surprise. Tapos very ano sila, ma'am, kanami siya na mag-approach. Tapos, very helpful kita. Thank you, Kandagid. So,
0: okay.
3: Saan na nga effort?
0: Yeah, successful gid, roplano.
3: Successful gid, adoplano.
0: Oo.
3: And then, pwede ako ka-shoutout pag-igit sa ako, mga
0: yes,
3: kakunyang sa, ano, sa Hong Kong.
0: Yes, ma'am.
3: Hello, guys. Kinyo na sa, ano, sa Hong Kong. Shoutout kinyo dyan. Kasi, sa inyo dyan. Kasi, ano, hindi ko kayo maisa-isa. Ang dami-dami nyo. Shoutout na lang. See you na lang next week sa church ko at saka sa ka-building ko dyan sa Hong Kong. Shoutout sa inyo. See you na lang po next week.
0: Wow. Sige, ma'am. Yeah. Ma'am, thank you so much, Gid, no, sa time nga ginta mo sa K5. Agkabay pa nga, dayahay, maging serving inspiration man, no, sa mga kapareho ni mo nga OFW. Ag, syempre, maabot ro time nga mag-ililibag ka mo finally imo nga pamilya iya sa Pilipinas,
3: yes,
0: particular iya sa Libakaw. Ma'am, thank you so much, Gid,
3: yes,
0: sa time nga ginta mo sa K5.
3: Ma'am, may isa pa, ma'am.
0: Yes,
3: pwede,
0: ma'am.
3: Last na lang.
0: Sige, ma'am. Sige po.
3: sa church ko pala, sa meron kasi kaming home free global crusade sa Hong Kong, together with our beloved Apostle Jonathan Esferiol of PMCC Fort Was. And pupunta din kasi si Sister Yeng Constantino, ma'am, as worship singer namin po, ma'am. Sa November 1 po yan, ma'am. Sa mga kakunyang ko dyan sa Hong Kong, please, magdalo po kayo para sa gawain ng Panginoon. Yun lang po, ma'am. Thank
0: Yun.
3: You po.
0: Sige, ma'am. Thank you po. Good luck, no, sa imo nga pagbalik sa Hong Kong. Ma'am, thank you so much. Good po.
3: Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. God bless po.
0: Napatian, mga ka-K5, bro. Inspiring story. It isa na naman ka Aklanon OFW. Abati ano ana nga istorya mga ka K-pop, gabay pa nga natubgag na inspire ka mo sa syempre hay pagkita nan dai anda nga pamilya aga nang unga mga ka K-pop. Maga panumbalik kita mga ka K-pop ba pagkatapos nga mga 8 pilang ka mga reminder standby.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K-5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
6: Bio. Agpo si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
7: Agpo si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3

0: dahil ko bala ang imudugo?
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakas sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.

0: ka K5 sa ato nga programa K-Stories. Sagi hapon kami rin inyong alagad ka K5, Red Jeline Tornino.
1: Aga K5, Rio Trico. Woo!
0: K5 na tunulan nga nag-ausoy. Yes, nag-ausoy. It healthy nga kape, mga ka K5. Nga permilanggi na acid reflux. Bangod sa nakaangda naton nga kape, nga permi na gasolin abro, ato nga sugok-sukan, mga ka K5. Iyanaro, healthy nga kape para kinyo. Klinika DTX Coffee Mix, mga ka K5. May una raya nga ampalaya, chia seeds, and sugar, sugar cane extract powder. Nga makabulig para mag-detox ro atong karon nga mga kagawasan. Kinabuligan na ro atong ka ng digestion, mga ka K5. Non-acidic, pwede gid sa aton nga mga coffee lovers una nga medyo ginabawagan na ni Dok. Bakit sa nakaangda ninyo nga kape nga acidic, mga ka K5, agpermi na gasoline abro inyo nga sugok-sukan. Imo raya sa natural, ha? What mga artificial sweetener, waita, kumbaga, super katamis nga kape, mga ka K5. So, magkape na, try nyo na sa mga wapa nakatry DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Siyempre, partner sa aton man, yung mga ka K5, nga medyo may ginabubat siya kung ba sa atong kagawasan. Mm-hmm. Medyo atong edad ay nagadugang. Siyempre, aton man nga kagawasan ay hina man. Yes. So, dapat wa pa kita nagamasakit. May aton yagi nga food supplement nga makabulig ka aton makalikaw sa mga common mga partner nga mga diseases nga mamasakit ka pareto high blood, diabetes. Ay kung may una ka bikaron, ay madya malabo at ang maduga kita mga partner. Siyempre, may una matagihapon. Mm-hmm. So, dapat healthy lifestyle. Ag dapat ibahan naton it DTX 500. Ro DTX 500 nga partner, hey, super antioxidants nga makabulig katon nga nagasuko sa mga diabetes aga nagaregulate ita blood sugar level. By the way, may anak karang sangkap nga ampalaya partner. Mm-hmm. Nga masyado gid nga beneficial sa aton karang kagawasan. Syempre di man kita kakaot ampalaya partner nga matigpuong bilo gagis ang adlaw. Kamahal paro kilo it ampalaya makara partner. Magahakat
0: ampalaya tapos pugaon mo pa. Tugod doana nga.
1: Wagon. So dapat inom lang it DTX 500.
0: Yon. And of course, ato nga mga ka-K5 nga nahadlok nga ma-infection, kahit mga makagalit nga mga mikrobyo, mga ka-K5. And of course, sa mga medyo nagapaniwang makaroon, pero bukod it effective do inyo nga mga pamaagi, mga ka-K5. Magamit it D3 Bio para sa epektibo nga pagpanabait timbang, mga ka-K5. Si D3 Bio, may una, mga ka-K5, na medium chain fatty acids, no? Maghalin sa cold pressed extra virgin coconut oil. Nakon sa siin nag-burn, nagasunog it mga excess fat sa atong karon nga mga kagawasan. And of course, ay nag-stabilize it atong baga nga appetite. Kung amat, may mga in-between meals kita nga bukong nag-edit necessary mga ka-K5. At syempre, gina-control naro atong karon nga hunger hormones. Kung amat, nagutom kita mga ka-K5 pero pamatsyagan tamalang man galing. Kung amat, ay pamatsyagan

0: Kung yung ninyo ron, island ro yun it alkaline base nga vitamin C, imawa ni rong mighty C, imawa hay alkaline base, ag pwede ta naton nga imnon bisan anong oras sa adlaw, bisan wat akita at kinaon partner, pwede ta kita mag-take kara, bangod bukong tayo mo't acidic, aga nagapalikaw man katon kara sa mga infection, dapat mabaskog aton nga immune system, makaroon nga pabaylo-baylo rong panahon.
1: Tanan nga mga produkto, mga ka-K5 sarang mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, sa gusto nga maka-avail it libre nga check-up, yes, libre nga check-up po itbayad mga ka-K5. Usuin nyo si Dr. Robert Empenado para nga ma-assess ka mo ag ano ro nagakadapat nga food supplement para kin. Oy, sa ating nga pag-ililiba, may dahil nga pagpamantaw, anay, kay Last Agustin, kay Albert Gutia, nagapamantaw man, kay Sir Jeffrey Zimato Siso, nagapamantaw sa aton nga Facebook Live makaroon nga aga.
0: At of course, partner kay Sir Mike De La Torre, may ikaw nung pagpamati sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer sa all branches ang laan, it mga gadgets sa Uyotorong Street, ag sa Alpha Omega Beta Ombit sa Fraternity and Sorority of 1976. Aga, syempre kay Kwan, kay Auntie Lalin, kay Uncle Rowan, una sa may Rojas Avenue Extension, nagpamati, ikaw nung sanda partner, katon, especially sa agahon.
1: Thank you so much, Gidag. Sa pharmacy, una sa Sinan Pharmacy, permigid naga pamati mabasko guro monitor dayad gid nga pag pamati una man. Wala kay na batian nato ro istorya ita dayang OFW mga kake. Mo partner mas swerte ro aton karang nga mga gapasimpalad sa iban nga nasyon kun maka maadto gid man sanda sa amo nga mabuot baga.
0: Humane partner.
1: Humane. May una gitabi nga
0: nababalitaan.
1: Nababalita nga grabe ro nagakatabo kanda pay pang aabuso.
0: Ginaplantsa ka.
1: Oo, ginasakit physical. Tanan mga ka K5 nga sahi it pag pang aabuso na i-experience nandaron. Ngani sa mga nag OFW maswerte kun maadto ka sa amo nga mabuot. Nga kumbaga ginatrato ka nga bilang parte it pamilya. Kasi may una nga nagapanrabaho ka do pagtrato kimo. Hay kung baga madya ano gid baga alipin kung baga
0: bukod kat iktabo ba nga ron partner parang ra imo ang gid ang agto itoy wa katik emosyon nga nagaserbi kag ang gid ing
1: sobra pa sa robot ro pagkabig kimo kasi nga ni ay kung nagatrabaho ka nga ni abroad mga ka K5 di mo ta pwede nga ma 8 to 5 ka okay yun da nakaabot na ako 8 to 5 mahuway na
0: oo
1: wa ta mga ka K5 kaping kung stay in ka man kasi
0: oh, most likely gid abi sa aton yung mga domestic helpers nga stay in gid
1: so nga ni at orasan ro trabaho matuod kasi hanagob mataron or
0: aga-aga ka pang mabugtaw
1: ma-prepare kat ingkaron mga ka-K5 para sa hikuton mga kinahanganon ko imo karon nga amo. So nga ni sa mga OFW makaron do iba nga ni hay do yun nga so, may iba nga mga natatabo sa mga OFW yung after nanda mag-provide sa anang pamilya pagkauli partner parang neglected na. May makaruyon
0: nga mga rosang bilog pa karon partner sa mga rason man ay syempre wakat imo man na naka-build it connection especially sa imong unga. Let's say for example kung maisot patari imong unga nga wapat at butag naghalin ka.
1: Yes.
0: Syempre parang imong uli iya kada dag-on yat api lamang adlaw. Siyempre, di takamu ka band baga partner. So, yun tayo nagiging rason. Nga medyo madistansya
1: yes.
0: Imo nga miyembro at pamilya.
1: Magayo so, roan na nga buot.
0: Oo. So, sa time nga mag-uli ka gon, iba man nakatapos yun mana it tuon di imo nga unga. So, pag uli mo gon, medyo kwan yun. Medyo magayo at abo partner di inyo nga kwan, nga relasyon.
1: Yes. Agro, masakit pa karong partner. Hay, pag abot ni mo, mangutana ro imo nga, sino man na imaw doon? Sino man na ro? Nuwa ko tama na nakita. Amo ko pagkat anak kita. Masakit sa part at ginikanan mga ka-K5 sa nanay or sa tatay man kasi may mga nag-abroad man nga ano
0: eh. Bukod niyang ron it sa mga domestic helpers sa tanan niya mga OFWs nga nag-agto sa iban niya nasyon.
1: Yes. Kasi nga ni, kung sufficient ro ginakita iya sa Pilipinas.
0: Hindi ito magpanaw. Sino diba? Pa naila partner?
1: Oo, sino man naila abi mag-abroad matuon.
0: Bisan sa aton yan mga kwan partner sa atong kwan kaina daywang kabarko. Puro mga kabaabong mga Pilipino nga crew makaroon andang mga pamilya ay nagkakahawag. Daywang kabarko nga ginbomba ito sa Ukraine ay may mga sobra 20 ka mga crew ay mga Pilipino ang isang bilog nga missing.
1: Uy.
0: O haron na bimana sino man naroon naila karon niya pamilya o pamilya ni mo papanawon ito ay haron do risgo. Siyempre mabaho ro kita. yun matuod ro ginatanaw it iba.
1: Yes. Oo, di nang git matuod mga ka K5 pero ay kun iya sa Pilipinas pa gang okay gon nga mabuhi ka man,
0: wasat may gaagto sa ibang bansa.
1: Oo, pero kun tanaw naton tapgaagro mga Pilipino ay no kung siin man nya lugar bukod na

0: Middle East ro ginaatunan
1: ang Pilipino. Mga kwan, tanan mga nasyon nga may oportunidad yes. una taro mga Pilipino.
0: Mm-hmm. Kasi matud imagine ninyo mga ka K5 ro kitao nimo iya it butang ta 1 year saram mo kitao nito. Kitao
1: sang bugan.
0: Oh, sang bugan ana ito.
1: Kung mahugod ka partner, yes. especially so, sa aton nga mga OFW nga bukod yet at domestic helper do trabaho, especially sa mga engineering, sa mga science,
0: mga skilled.
1: Ay, mga skilled bastante ra andang ginakita karon.
0: Yes. Oh. So yun mga ka K5 kun haman it ginapili it mga Pilipino nga mag OFW makipag sa palaran bisan wat kasi garudahan mga ka K5 kasi by the time nga magpanaw ka bukod kat sigurado nga ni kung makauli ka
1: kung ano rin mo nga abtan rito partner
0: so dito sa party tato nga mga OFW nga sana kayo ginatawag rin nga modern day heroes eh. Kasi andang remittance ka na partner yan sa Pilipinas nga nagasuhod.
1: Sa bilog sa may pinaka mabaho nga mga remittances nga nagakita ro gobyerno.
0: Yes, sa bilog mabaho nga bulig mga ka-K5. Ngayon, kung kamo, may pamilya ka mga OFW, ay appreciate ganin yung mga ka-K5. Re simple nga pagpangamusta, kamusta ka gununa?
1: Hindi yung magpangamusta kung kwarta ro kinahanggan. Mas importante yung ginakamusta natin sa andara. Andang welfare dito.
0: Yes, oo. Bukon it, kamusta? Kamusta? Oh, padaghian
1: kami. 1,000 ka dyan.
0: At least man may kamusta.
1: Kagadlok lang ko na partner.
0: Nagkamusta. Kagadlok magkamusta. Eh. Iba, tabi makarama ka K5. Kung nag-chat ka mo, diritso hagati para sa pag-reply ho or.
1: Magkamusta tabi partner. Ni Gcash number. Agi especially kung mga ano nga ron, no? Kung mga may ano ba, okasyon sa pamilya, like mga birthdays, holidays, yes. graduation, hindi ginaton na pagkalipatan nga, syempre, i-appreciate, dubulig, yes. aton yung mga igmanghod, aton kapamilya nga sa abroad. Kasi kung amat ay nag-celebrate akita iya, santa ito nagatrabaho, wa malang kinalipat, malang kita magpasagamat.
0: Oo, or kung amat ay wa pa nga nigaadto sa tama, aro ginakita.
1: Oo, doon pag-adto sa bilog partner. Kung mga ginapa-eskwela ka, gamit ro kwarta, it mga OFW, hey, dapat haikuan man, tutukan man natong datong na pagtuon.
0: Kung baga may balik man, doon na lang konswelo man matuod karon mga ka-K-pop. So kabay, paano nga nakatao kinyo at inspiration, the story at OFW mga ka-K-5 nga sorpresa nga nag-uli sa nga pamilya, nag-disguise bilang sang ka-crew ita fast food ya sa Banuat Kalibo, agin meet na ro anang nga pamilya. Before kita magtakop, may dahil nga pagpamati, good morning K-5 Regilin and K-5 Rio. Belated 68th birthday. Greetings to our Pastor Reverend Eric Rapis of Bangaful Gospel Church. Oy, may dayad nga pagpumati ag happy 68th birthday. Dual citizen na. Thank you so much good mga ka-K5 sa mga nagpamati katon. And of course, bago kita mag-takop, may dayad nga pagpumati una sa All-in Water Refilling Station, nagapamatigid perme sa ato nga mga pump attendant o na sa Sea Oil. Sa may Osmeña Avenue sa Banway Kalibo ag sa Jossie Catering Services. May dayad yad nga pagpamati mga kakaiba. Ito nga mga nagatutok sa ato karon nga live. Uy, kay Auntie Nene Ilen Padrogado nagapamatigid. Una sa Bilaw sa Pian ag syempre sa mga neighborhood. Thank you, Gida. Magahilibati kita sa masunod na naman nga Domingo. Every 10 to 11 in the morning, same time, same station, mga ka-K-5. Sa pangalan ni taton karang CEO kay Dr. Ramil Uy. Sa pangalan ni taton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas. Kami man inyong nanginalagad ka-K-5, Regilin Tornino.
1: Ag ka-K-5, Rio Trico.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K-5 News FM.
2: K-5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta.
1: Mm-hmm.
4: Kung gina-quarantine,
1: quarantine facility.
4: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine? ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amo man na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
5: Di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
6: Oh. Mm. That's perimeter fence.
5: Inflammation process. Uh-huh. Sir, bayan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imuinumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
4: Ang imo immune system.
5: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
4: Correct. Or limited lang.
5: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
4: Correct. Patay na kontra, natapna na ni monoglycerin, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation. Correct. But there are
5: other... Hindi ka matamaan lang.
4: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
5: Correct.
4: Obesity basically increases the inflammatory rate.
5: Amo na yung long-term inflammation.
4: O mo nga tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Ki imbes namin isa sa lawas, lain na siya.
5: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
4: Correct. D3
7: bio. O si Karen, kadamo insang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mabakal, sumang mutika. Boy, inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang kanon na, sir boy.
4: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
8: Kung ang sobra blang tambok na ton, ilaban na kita ang ginatawag visceral fat, ginakabigal isang aton nga immune system nga kontra.
4: Oo, non-self.
5: Kung ang matatamat na matubo imuboy on, madakot chance nga may mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: So, sa mga buyo na nada, amat-amat na inom di tribayo.
8: Oo, para magamay ang boy.
5: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: The more nga dakoy mo boy on, the more nga damo imnon mo ano.
4: Nga di tribayo.
5: Di tribayo. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy. Kaysa wala exercise, wala pagi ka di tribayo. Pero kung may di tribayo pa ka, tapos ga-exercise ka pa.
8: Bukong pagid.
5: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
4: Correct, that's correct.
5: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
2: D3 bio,
5: sir boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
4: indigestion,
5: miska nang ano, rheumatoid.
4: Rheumatoid arthritis.
8: Asthma.
5: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
8: Basta yung prostatitis na.
5: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, sir boy.
2: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sumang mo di ka. D3 Bio.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Manluya ang lawas, nabantian ko sa radyo on D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalo ng paraya at the sugar cane extra, na may pinakamataas

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika D.O.P.

0: Radio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalaho na to, ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-ayatan mo pagani. Pero minaton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
2: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo nang molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
2: Why na?
1: Amatamat na lang siya. Amatamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
2: Mabuyan.
1: Mabuyan. Cellphone. Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
2: Wala problema.
1: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo, why ka gabak kal DTX 500.
3: Tag 40 mil ang cellphone.
4: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
1: Imagine la.
2: Amo na kana nang DTX 500.
1: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag 5 ka kapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
3: soft drinks, ano pa,
1: soft drinks. Ini tanan grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo Sir Boy, mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Ah, di damo diabetes.
1: Damo no?
2: Diabetes.
1: Cancer. Diabetes, high blood, problem,
2: tatanan, hypertension, cancer,
1: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
1: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
2: Kaya
1: Pinoy Sir Boy, kung galain na matyag, pagkuhan.
2: Suplemento.
0: TTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabila.

0: RX500.
1: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
2: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nung kakaunta, miss, pero grabe pa kaunan kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
3: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Amo gina dapat, no?
4: The cause of disease, not the disease itself.
1: Correct.
4: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
3: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang cause.
4: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang guwa na ipin niya. Inong guwa na ipin reliver.
1: Correct.
4: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
4: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
3: Ang aso.
4: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
1: Correct.
4: Ano mo na, sir boy? Even mata, apektado.
1: Apektado?
4: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, da wala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
1: Bata pa, no?
4: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
1: Wala ka pa yung maintenance.
4: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
1: Ito
4: kadami, gano'n. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining mga free radical.
0: DTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan. Wala na ako nagapalpitate.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.

0: Ito ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing.
1: Kruhay Antike, welcome sa panibag-o naman ng edisyon ukon a week no sang aton nga masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Kun sa tiin no panibag-o naman nga impormasyon ang inyong makuha na hanungod sa gihapon sa kalubihan sa lubi o kon sa coconut farm o kon sa coconut management. Kag madamo pang mga impormasyon nga nakasentro man sa gihapon sa coconut ukon sa niyo. Walang programang inino sa idalom sa gihapon sa kolaborasyon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 sa Philippine Coconut Authority Region 6 kag sa Philippine Coconut Authority Antique. Iniman sa pagpanguna sa mga heads. Ang aming Center Director si Ms. Mary Ann A. Ramos, ang PCA 6 Regional Manager si Dr. Neil Melenchon, ang Division Chief 1 sa PCA Antique si Sir Gregory Tenyoso III. Kag ang kabilugan ng produksyon sa amon ng programa sa idalom sa supervision sa amon ng ISS Chief si Ms. Floripe M. Mortalia. Kag ako man sa gihapon ang inyong manging kaupod sa kabilugan sang programa. Ako si Pia Jemima Silorio, ang Technical Support Staff 2 sa idaluman sa Information and Services Section. Well, no, ang akon gid nga pagpamusta sa tanan nga mga listeners, viewers, audiences, mga SOA coordinators nato kag sa tanan nga mga enrollees ukon participant sa aton nga radyo eskwela sa pagniniugan subong nga season. Well, ang atin nga season subong nakasentro sa gihapon no, sa probinsya sang Antique kag sa mga municipalities nga gin-identified sang PCA nga ang nagapanguna nila nga commodity amo ang lubi ukon may ara sila nga kalubihan. Well, ang programa nga inino ginhimo gid sa idalam sang CFIDP para matawaan gid sang impormasyon kag iniman isa ka oportunidad nga makahatag sang impormasyon na hanungod sa lubi o kon coconut ang gobyerno para pagin mapauswag ang pangabuhian no ang income ang knowledge skills kag attitudes sang aton nga mga coconut farmers sa ila nga pagpanguma. And of course, inino ang amon nga program live man sa gihapon sa amon nga Facebook page. I-search lamang ang ATI Western Visayas. Iniman no, ang nag-cross post sa K5 News FM Calibo, K5 News FM Antique, kag K5 News FM Iloilo. Well, no, maghalin sa nagsugod ang ating nga radyo eskwela sa pagniniyugan, madamo na nga mga lessons ang aton nga na-discuss sa kaupod ang inyong mga RPs. Maghalin sa launching broadcast nino last April, kag tubtub subong nga July na madamo na sang mga impormasyon ang inyong natun-an kag madamo na nga mga teknik sa pagpangumasang lubi ang inyo nga napamatian ang inyo nga natun-an maghalin sa inyo mga various nga mga RPs. Kag sa subong episode o kung sa subong na week no aton inatanan eager recap no eager review naton ang mga past lessons nga inyong gintun-an ang inyong nga mga at topiko naging pamatian kaging lanta kaupod ang inyong mga resource person. Nanino, magpamatigid kag mag-standby bangon subong hapon, eager review, eager wrap up na naton ang inyong mga previous lessons. Halin sa magsugod ang ating nga radyo eskwela sa pagniniyugan, well no, ang ating nga launching broadcast nagsugod sa April 8, 2026. Kung sa diin no, madamo ang ating nga mga nanging bisita, ang ating nga mga department heads, ang ating nga regional managers sa PCA Region 6, ang Division Chief 1 sa PCA Antique, ang among ATI Center Director si Ms. Mary Ann A. Ramos. Kag of course, no, madamo ang ginang nang tune in na naglantaw kag nag-iba sa among nga launching broadcast. Kung sa diin, gina-discuss no dito, ginpakilala kung ano ang CFIDP o kung ano ang overview kag National Program Components sini. Ano man ang mga programs kag services kag ginahatag ni ATI kag ano ang kabilugan nga programa sa nga masaganang kogbuhayan radyo eskwela sa pagninihugan. Para naman sa ating nga week 2 dated April 12, 2026, ang aton man nga unang nga topiko kaupod ang aton nga first RP, amo si Sir Gregory Tinoso III sa PCA Antique. Nakasentro naman ini sa CFIGP Overview National Program Components. Kung sa diino, madamo man siya nga gintakel, ilabinagid ang mandate sa PCA na hanungod sa lubi o kon sa pagpalapnag sa mga impormasyon na kagpagbuli sa mga coconut farmers diri sa Western Visayas. Sa ato naman nga lesson sa April 19, no, the coconut palm. Under sina ang ports and functions, the coconut fruit, varieties, kag pollination. Kaupod man nato ng ating resource person, maghaliman sa PCA Antique, si Ma'am Joylyn Gigaitan, ang ilang agriculture stew. Para naman sa April 26, 2026 naton nga lesson, Good Agricultural Practices for Coconut. Sa idalom sina ang site selection and management, farm planning and production site mapping, sourcing and selection of planting materials, farm establishment tag, farm maintenance, including nursery and management. Nangin kaupod man sa gihapon naton ang agriculturist 2 sa PCA Antique, amuna si Sir Christian S. Luciano. Para naman sa bulan sang Mayo o kung May, no, May 3, 2026, wala gap, no, for coconut harvest and post-harvest handling. Sa idalom sina ang storage facilities, environmental safety, workers' health, safety and welfare, waste management, kag documentation and records. Kag ginupdan kita ni Ma'am Raceline S. Dunganon, ang Coconut Development Officer maghaliman sa gihapon sa PCA Antique. Para naman sa aton nga masunod nga lesson dated May 10, 2026, Good Agricultural Practices Certification Processes. Nangin kaupod man nato, nangin kabulig man sa discussion kag pagpaathag, wala sing iban kundi ang Senior Agriculturist sa nga PCA Aklan, si Sir Filmer John Sasis. Next naman sa atong nga lesson, among coconut pest and disease management. Kag included sina, ukon na included sina ang mga topiko, no, para mabatuan ang mga peste kag sakit sa aton nga coconut farm. Well, gimbuligan man kita sa pagpaathag ni Ma'am Joylyn Sigaitan sa gihapon ng Agriculturist 2 sa PCA Antique. Next sa aton nga lesson dated May 24, 2026, ang intercropping technologies. Ang aton man nga naging featured RP si Sir Filmer John Sasis man sa gihapon sa PCA Aklan. Kag May 31, 2026, ang continuation, no, sa coconut intercropping technologies sa idalom sina coconut abaca, coconut citrus, coconut lanzones, and coconut rice. Wasa gahapon, no, ang pagpadayon man ni Sir Filmer John Sasis sa iya nga discussion. Para naman sa bulan sa June, ano, nagsugod sa June 7, 2026, ang aton nga first nga lesson sa month of June amo ang farm animals integration. Kag nanging kaupod nato ang aton na nga aabyan, no, maghalin sa National Dairy Authority, wala sing iban kundi si Sir Nolly Manuel. Kag sa idalom sina gin-discuss niya ang mga programs ang NDA para mabuligan ang aton mga coconut farmers kag nahanungod man sa coconut dairy. Para naman sa June 14 aton nga lesson akong episode, nakasentro man ini sa Good Manufacturing Practices and Food Processing Technologies. Sa idalam sina, among coconut virgin oil, coconut water, and coconut sugar, naging pangunahan ni Sir Jerby De Lava ang discussion naton. Next is, dated June 21, 2026, ang Processing Technologies Food. No, sa idalom sina isang pagproseso sang virgin coconut oil. Well, sa gihapon sa bulig sang aton na resource person, wala man sa gihapon sang iban kundi si Sir Jerby De Lafa. Para naman no sa June 28, 2026 sang aton man nga nangina topiko ambo ang non-food processing technologies. Sa idalom sina no ang charcoal briquette, cocoa coir products kag cocoa peat kag sa bagpanguna sa gihapon ni Sir Fillmore Jan Sassy sang PCA Aklan, gintun-an niya kita kung ano ang mga non-food products nga mahimo makuha gamit lamang ang luwi. Next is for the month of July ang ating first lesson dated July 5, 2026. Amo ang Form Enterprise 1. Kag sa idalom sina, ang Form Business Cycle, Value Chain or Value Chain Analysis, kag Market Opportunities. Kag sa buligid sa aton nga manghugot kag mapisan nga resource person si Sir Arnulfo Magcope. Well, para naman sa aton nga lesson, dated July 12, 2026, last week ini ang aton nga lesson nakasentro man sa Form Enterprise 2 ukon ang continuation sa previous man nga lesson. Ini naman no naka-focus sa cost and return analysis kag business opportunities for coconut. Kag ang aton nga RP wala man sa gihapon sang iban kundi si Sir Arnulfo Magcope. Subong naman ng July 19 no ang aton nga naka-schedule isang wrap ups review of topics kag final evaluation na aton. Bangod gani no, ini na ang malapit na matapos ang aton nga season long na School on the Air. Musina ang gina-recap na naton, gina-review na naton ang mga previous lessons ninyo para kung maabot na ang poses ninyo, may ara na kamo nga igasabat. Kag sana siling ko ani ang poses ninyo no as per agreement no, if hindi ini magbago. July 26, 2026, postes per municipality. So, before no, bago nagsugod ang ating School on the Air, nagpanghatag kami sa nga pre-test form. So, ano ang pre-test, no? Ang pre-test, ginasukat namon ako na gusto namon lantawon ang kadamuon, ang kadalumon sang inyong nahibaluan na hanungot sa luwi. Nano sa coconut sa CFIDP kung paano magmanehar sang coconut farm kag ano ang mga mahimo ay intercrop sa lubi kag ang mga butang nga makuha sa lubi kag mapuslanon nga mga butang nga makuha sa lubi. Subong naman nga post-test is sukato naman namon kung namati gid man gamuya na retain gid man ang mga nangin lessons ninyo sa inyong mga RP kag kung man o na kadalong kadamo kag nagtaas gid man bala ang inyong nahibaluan na hanungod sa kabilugan nga lessons ninyo maghalin si inyong mga RP. So again no, amo sina ang aton nga broadcast guide sa kabilugan nga season sang aton nga School on the Air subong nga 2026 no, kung sa din naka-focus kita sa province of Antique kag sa mga gin priority ng mga municipalities. Again, ang ating schedule of airing nagsugod siya sang April kag magatapos subong nga July. Ang ating radio station nga ginagamit among K5 News FM Kalibo, Antique kag Iloilo kag Iman naka-live no sa amon nga ATI Western Visayas nga Facebook page. Ang airing sini no 12 noon to 1 p.m. a 1-hour broadcast. Kag ang inyong mga anchor women si Misa Floripe M. Mortalia kag wala si iban kundi si Miss Pia Jemima Celorio. So later on no, i-recap natin ang inyong mga lessons kag ang inyo nga mga topiko. Well, umpisahan nato ng ating recap o kung review sa inyo nga lesson 1. Ang lesson 1 ninyo no, ang aton nga RP for our lesson 1, amo ang Division Chief 1 sa ang PCA Antique nga si Sir Gregory Tenioso III. Kag nakasentro ang iyang topiko sa CFIDP Overview of National Program Components. Kung sa diin no, gina-discuss si Sir Gregory ang mandate sa PCA, ang global status sa lubi, ang Philippine production sang coconut ag mga opportunities sang coconut industry sa aton nga pungsod nga Pilipinas. Well, based man sa iyang discussion sa Western Visayas, may ara nga 129,347 hectares nga kalubihan. Kag may ara man nga 554 1,684.14 metric tons nga produksyon sang lubi. I believe, if I'm not mistaken, recorded ini last 2024. Anyway, no, isa pa sa mga nangin discussion nyo nakafocus sa Region 6 coconut statistics. So, may ara kita, no, mga provinces diri sa Region 6 ang Aklan, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Antique, Cagimaras. So, based sa iyang data sa Aklan, no, may ara nga 57,440.97 nga total hectares nga may ara nga lupi. Kag ang total number of existing trees may ara nga 5,700,590 may ara nga 5,759,160. Para naman sa records ng Negros Occidental, inino nga datos no last 2023 based sa PCA coconut statistics. So, sa province ng Negros Occidental, may ara nga 50,240.5 hectares sang kalubihan kag may ara nga total numbers of existing trees nga 5,023,878. Para naman sa probinsya sang Iloilo, may ara nga 38,220.14 hectares kag ang total number of existing trees based sa record is 3,824,142. Para naman sa mga taga Capiz or sa province ng Capiz, may ara nga 32,010.2 hectares kag ang total number sang existing nga trees may ara nga 3,201,002. Para naman sa province ng Antique, which is ang anapilian ng province sa bunga season, may ara ng 18,365.6 nga hectares. Kag ang total number of existing trees naga o kung ginabulubanta ng 2,175,173. Para naman sa Guimaras, may ara ng 8,392.51 hectares kag ang total number of existing trees may arang 839,251. So dira ano nagalibot ang first lesson ukon ang lesson 1 no, sa pagpanguna sang aton nga RP amuna si Sir Gregory Tenyoso the 3rd. So makatun naman kita no sa lesson 2 ninyo. Ang inyong lesson 2 is nahanungod sa coconut palm ukon sa coconut palm morphology. So ang ato naman nga nangin na resource person o nangin kaupod sa lesson 2 naton, ano amo si Ma'am Joylene Gaitan, ang agriculture stew sa PCA Antique. Kag-based sa iyang discussion, no, ari ang coconut palm classification. Ang scientific name sini, Cocos nucifera L. Kag ang genus, amo ang cocos. Kag ini no, nagahaba, may kalabaon, o kung may height, may length, nga magahalin sa 6 to 25 meters. Ang nut composition naman sini, ang husk o kung ang ara sa exocarp kag mesocarp, may ara nga 30 to 25% sa lubi. Ang meat naman, o kung ara na ang ginatawag sa endosperm o kung kernel, ginagabilog sa 28 to 35% sa kabidugan ng lubi. Ang shell naman o kung ang endocarp, nagabilog sa 20 to 17% sa lubi. Kag ang coconut water, yun naman nagabilog sa 22 to 23% sa bilog ng lubi. So, na-mention niya, no, nga may ara nga coconut varieties. Amo ang tall kag ang dwarf. So, ang tall, ina siya, no, large palm. Kag ini makareproduce by cross-fertilization. On the other hand naman, ang dwarf, amo ang ginatawag na smaller palm. Kag makareproduce ini by self-fertilization. So, ang coconut palms, no, may ara nga roots, trunk, leaves, kag ang fruit development sini. So, ang roots sang lubi, mahimo maglabot sa 5 to 10 meters, kag may ara na siya nga fibrous root system. Ang trunk naman, no, mahimo ini manging swollen sa tall variety, kag cylindrical naman sa dwarf variety. Para naman sa mga dahon sini kung sa leaves, no, per crown, ginabulubanta o kung ginapatihan, nga may ara nga 30 ka leaves. Para naman sa fruit development, may ara nga antithesis ukon the act of expansion of flower kun bulak sa lubi kag pollination kun ang transfer sang pollen sa iban nga stipa. Mapadayon kita no sa lesson 3 sang inyo kabilugan nga mga lesson sa kun mga topiko. Ang inyong lesson 3 is nakasentro sa good agricultural practices of coconut. Ang aton nga naging resource person ang si Sir Christian S. Luciano, ang isa sa mga agriculturist to sang PCA Antique. Kung sa tingin no, madamo man siya sang gin-discuss, madamo siya sing gin-explicar na hanungod sa nursery establishment kag management. So na-mention na no nga may ara nga mga pananom nga mahimo nga mangin plant cover sa mga kalubihan naton. Kag may ara man nga mga various planting systems kapara sa rectangular, square, regular kag madamo pa nga iban. Nanungod man sa iya may ara no nga klase sang organic soil amendments for coconut. Example, sinaamu ang animal manure. Well, na-mention man ni Sir Christian nga ang cocoa peat no, is 45% sang coconut husk. So, magluwas pa sina, na-mention man niya, gin-discuss man niya ang nursery establishment kag kung paano no, ang tama nga pagmanihar sa mga nursery ninyo. Para naman sa lesson 4 sang aton nga topiko, well, ang inyo nga nangin RP naman para sa aton nga lesson 4. Amo si Ma'am Rosaline S. Dunganon, ang Coconut Development Officer sang PCA Antique. Kag ang iya nga topiko may title ako na kasentro sa good agricultural practices for coconut harvesting and post-harvest handling. And ang iya no nga mga gina-tackle is para gid sa pag-handle kag pag-manihar sang lubi samtang gina-harvest kag matapos ini i-harvest. So na based sa iya no may ara nga mga pamaagi para i-harvest ang lubi, may una nga natural falling using bamboo pole with harvesting scythe, climbing, mechanical and other climbing devices. Kag base man sa iyo no ang storage sang mga bagay-bagay, for example, ang agrochemical products dapat nakahiwalay siya no lain ang iyang storage area sa mga ginagamit naton sa pag-harvest sang aton nga mga lubi, sa storage mismo sang aton nga mga harvested nga lubi para malikawan naton ang ginatawag nga cross contamination. Agud mas mangin marami no di kalidad ang produkto naton nga mga lubi ukon nga mga niyog. Na-mention man niya ukon na iya man nga gin-discuss ang good hygienic practices, ang mga dapat kag hindi dapat himuon sa pag-harvest no during the harvest sang mga niyog ukon lubi kag after na ma-harvest ang mga niyog ukon kalubihan. Bangod balaan nato no nga ang niyog is produktibo na siya sa bilog nga dagon. Para naman sa ikalima naton nga topiko, ang aton nga ikalima nga topiko, naka-focus man ini na sa good agricultural practices certification process. Kag ang aton man nga RP para sa sini nga lesson, wala sing iban kundi ang senior agriculturist sang PCA Aklan, amo na siya si Sir Filmer John Sasis. Kag syempre balaan naton nga madamo man ang iya nga gin-discuss. For example, na-discuss niya sa aton nga may ara grade duha, no? Duha ka klase sang PhilGAP certification. Amo ina ang individual kag ang group nga self-explanatory man. Next man is sa entrance meeting sa pag-process ang PhilGAP certification, may ara nga mga persons involved. So sino-sino na? Based sa iyong presentation, may ara kaapat. Amo ina sina RFO representative, PhilGAP inspectors, PhilGAP secretariat kag ang aplikante para sa PhilGAP certification. Na-mention man niya nga ang sign word information para sa PhilGAP certified farm dapat may ara nga mga impormasyon kapareho sini. Pangalan sang farm, farm identification number, pangalan sang aplikant o aplikante, location sang farm, name of the crop certified, area planted kag validity period. So pipila lang ina no sa mga gintiskas kagina a share sa aton sa inyong RP nga si Sir Filmer. Para naman sa aton nga lesson 6. Well no, as a recap, ang inyong RP para sa aton nga lesson 6 is si Ma'am Joyling Gaitan man sa gihapon ang agriculturist 2 sa PCA Antique. Kag ang iyang topiko nakasentro sa coconut pest and disease management. So based sa iya no nga discussion sa iyang presentation is ang goal sigon is dapat nga i-interrupt ang disease cycle sa agud hindi nga masamad ang aton nga mga kalubihan. So bisa iya may ara nga mga disease management practices ano-ano ini. Kinahanglan ang variety selection, manage insects with kag nematodes, cultural practices, reduce plant stress kag fungicides. Inano ang mga pipila sa mga pamaagi agon malikawan ang disease cycle. So, para man sa mga dugang nga disease management, ang iyang mga rekomendasyon, nagasiling. Restricted movement of planting materials and infected pomports outside identified disease boundaries. For example, kung ang imo ginamit nga tool is ginamit mo sa isa ka-infected nga coconut palm, hindi mo na siya pwede gamiton, no? Sa hindi pa infected nga palm. Or dapat alimpyuhan mo gid sang maayo bago mo na siya gamiton sa iban. Early detection of the disease using molecular hybridization assay or MHA. Kinahanglan no nga early detection gid. Kung ikaw daw suspicious ka na nga ang palm mo is may ara na nga disease or infected na siya sang isa ka specific nga disease, mas manami nga early detection ng imong himuon para ma-avoid gid ang further nga problema kag makahawa pa ina siya sa mga iba pang mga lubi. Next is removal of sources of infection in the field by cutting down and burning disease palms. So for example, no, sa field mo mismo, nakitaan mo nga infected ng isa mo ka palm. So, mas mayo nga utdon mo na lang kag sunugon ang palm nga infected na sang isa ka specific na disease para hindi naging maglapnag pa ang nasambit nga masakit. Next is replanting with early bearing palms or with seedlings from survivor palms. Next naman is para sa control no sang mga disease. Ang iyang rekomendasyon, apply recommended fertilizer both for coconut seedlings and field planted. Spray fungicides like Vitigan Blue, Captain 500, Daquinil 2787 at 3 tablespoons per gallon of water every 15 days for leaf spot still occurring despite fertilization. Next is application of potassium chloride conditioner the leaf occurrence of leaf spots. So inaano ang pipila sa mga recommendations para makontrol kag malikawan gid ang paglapnag sa mga peste kag mga diseases. O kung diseases ay nina sa inyong coconut farm ukon sa mga tanom ninyo nga mga lubi. Mapadayon kita sa ating recap o kung review sa inyong mga nanging lessons. Well, makadto naman kita sa lesson 7. Kag sa gihapon, sa lesson 7 kag lesson 8, no, si Sir Filmer Jan Sassis, ang senior agriculturist sa PCA akla ng inyong mga nanging RP. Kag naglibot ang iyang topiko about intercropping technologies. For example, sa lesson 7, pag-intercrops ng coconut kag cacao, coconut kag coffee, coconut kag abaca, coconut citrus, coconut lanzones, para naman na sa lesson 8. Kag syempre, madamo man siya sa mga share no sa iyang mga lessons. For example, gina-share niya ang mga dapat no, kag hindi nga dapat himuon sa mga sa pag-intercrop sa coconut kag sa various ng mga crops. Well, sa nasiling maniya, no, kinahanglan nga ang pag-intercrop may ara various combination sa land use, sunlight, kag soil nutrients. Sa bangod ang various crop kag ang coconut may ara ina no lain-lain nga kinahanglan para mas magtubo sang marami para mas mangina mabunga ang ila nga pagtubo. pa rin mo sa farm management at kag best practices as per his discussion, no? Planting and fertilization, kinahanglan ang detalyadong giya sa pagpili sang planting materials, ang farm layout, including ang distansya sa mga pananom, kag ang paggamit sang mix sang inorganic kag organic fertilizer para mas mangin na mabunga, mas manami ang tubo sang niyog kag sang imo nga gina-intercrop. Next, ang pruning kag harvesting. Ang maayo, no, kung ang tama nga pruning, muna ang pagkuha sa mga hindi na kinahanglan, sa mga patay na nga mga sanga akon branches. Ini nag-promote sa aeration, light penetration, kaginalikawan ang fungal infections. Kaya syempre, for example, ang ina nga part is may aragaling ang fungal infection, hindi na mahawa ang iban mabahin sang lubi o kon sang specific nga crop. Ang sa harvesting strategies naman, ginpadako ano nga kinahanglan gid kung nag-harvest, kinahanglan gid nga magamit sang appropriate tools ukon nagakabagay nga tools. Kag i-monitor gid ang sinyales kung pala mature daw kung ready na for harvest ang pananom. Na-mention man niya ang mga advantages kag disadvantages sang intercropping. So mauna anay kita sa advantages. Ang advantages is increased yield and food security. Kaya syempre duha ka crop at the same time. Increased stability of farmers through crop diversification. Cash crop during farm establishment. Efficient labor utilization. Gain knowledge about other crops. Conserving foreign exchange by supplying domestic market with essential food products. Increase soil fertility. Kag lower the air temperature. Para naman sa disadvantages sang intercropping, no? Competition between intercrops and the main crop. Intercrops may be uneconomical when light is insufficient. Intercrops may harbor diseases or attract pests for coconut and oil palm. Increase in farm inputs, just like fertilizer kag labor. Growth habits of intercrops may cause difficulty in certain management for the main crop. Intercropping may demand a high level of skill from the farmer. So, ara ano ang pipila sa mga gin-mention o kung nag-discuss sa inyong RP na hanungod sa intercropping technologies. Makadto naman kita sa masunod natin nga lesson sa lesson 9 kung si Diino nag-asento ini sa farm animals integration. Kag ang aton nga naging kaupod, ang aton nga abyan maghalin sa National Dairy Authority, wala sing iban kundi si Sir Nolly Manuel. Ang iya man nga gin-share sa aton amo ang mga kinahanglan, no, o kon ang mga dapat nga mga eligible requirements kung ang isa ka individual, isa ka coconut farmer, isa ka co-op o kung cooperative, isa gusto, no, mag apply sa ila programa, gusto nga mag apply sa mga suporta nila sa mga coconut farmers. Ang iban sa iya man nga mga nangin lesson amo ang mga ini. Well, according sa iya, no, ang National Dairy Authority is aginhimo sa March 12, 1995, no. Ini man syempre, no, ang National Dairy Development Act of 1995 is ginakilalaman nga Republic Act 7884. Tag sunod sa iya ang kinahanglan nga ektarya para makahimo sang forage area o kung mangin suitable for dairy farming, ang isa ka lugar is dapat may minimum nga kabahulon nga 1 hectare. Kaga kung hindi kaabot sa 1 hectare, hindi na siya qualified, no? Hindi na siya manami or hindi na siya suitable for dairy farming. Amuina, no, ang pipila sa mga na-mention ni Sir Nolly Manuel. Well, makadto naman kita, no, sa lesson 10 sang aton nga kabilugan nga long season long sang aton nga school on the air. Ang aton nga lesson 10 naka-center naman sa good manufacturing practices and food processing. Ato naman nga nangin kaupod, wala sing iban kundi si Sir Jordy Delapa. Kag sa bulig niya, nabalaan naton ang ang mga basis, no, para sa good agricultural practices sa food technologies. So, based sa iya presentation, may arag ang legal basis. So, ang RA 10611 o kung ang Food Safety Act of the Philippines na gasiling, in determining whether food is unsafe, the following shall be considered: the normal conditions of the use of food by the consumer, the normal conditions maintained at each stage of primary production, processing, handling, storage, and distribution, the health of plants and animals from where the food is derived, kag the effect of feeds, crop protection chemicals, and other production inputs on otherwise healthy plants and animals. So, sa introduction no, sang GAP, may ara siya nga gina-feature, gina-discuss nga key pillars of a sustainable and responsible business. So, sunod sa iya, importante ang safe food, environmental protection, worker welfare, product quality, kag profitability. Para naman, sa soil management, no, nagapati siya na kinahanglan sa soil management may ara ng mga soil structure and texture, chemical balance, organic matter and biology, sampling and field methods, kag laboratory analysis and interpretation. So ara, no, o kon ina ang pipila sa mga gin-discuss si Sir Jeremy para sa lesson 10 sang inyo nga kabilugan nga lesson na hanungod na sa good agricultural practices for food processing. Mapadayon naman kita sa pag-recap kag pag-review sang inyo mga previous lessons. Ari na kita sa lesson 11. Kung sa tino, ang lesson 11 is naga-focus naman na siya sa processing technologies food. So ini naman no ang pagproseso. Kag ang specific example sini amo ang virgin coconut oil. Kag sa bulig ni Sir Jervy de Lava no, may ara siya nga gina hatag ng mga matawag naton mga pamaagi para maghimo sang virgin coconut oil. But first of all, no, based kay Sir Jervy, ang virgin coconut oil may ara nga madamo nga mga gamit. Mahimo ini mangin massage oil, mangina ingredients sa madamo nga mga cosmetic skincare products. Ini man pwede gamiton sa aromatherapy o kung ang carrier oil sa aromatherapy. Liniment base, pwede man mangin sa sabon, kag nutraceutical and functional food. Iniman no, isa gid sa mga pinaka-usual na nagiging produkto sang alubi. Usual gid nga nangingin na products ang aton nga coconut, kag syempre ginapatihan man nga madamo. Madamo ini sang mga benefit sa kalawasan sang isa ka individuals. Nga niinigid ang ginpili namon nga mangin example para sa technologies o kona processing technologies under food. So makadto naman kita sa mga steps no nga ginsiling ni Sir Jervy para maghimo sang virgin coconut oil. So na sa iya is raw material selection. Siyempre, sa raw material selection, piliyon mo ang pinakanami nga lubi. Ang pinakanami nga lubi ni mo para sa paghimo sang virgin coconut oil. Kaya siyempre, kung sa step 1 pa lang is hindi na manami ang imo nga gimpili, ang kaguaan, no, ang mga resulta man sang imo nga VCO is hindi man na siya nami. Next is ang rating. Diri na no, magasulod nga ang coconut meat, no, ginagad-gad akong ginagrate siya para mangina fine na siya nga klase sang coconut meat. Hindi na siya mangina madali siya, no, i-expel o kung na-extract ang milk sa aton nga lubi. Kag sa step 3, ang ginatawag nato nga expelling o kung milk extraction. Need na nato ni extract ang pinaka milk sang aton nga lubi. Next naman is ang filtration. Gina-filter na nato ng iban nga mga hingko o basta may ara nga mga remnants ang aton na coconut meat, which is unnecessary na sa paghimo sang VCO. Next is ang fermentation, kag of course ang harvest na sang aton nga VCO. Next naman sang aton nga lesson 12, no. Para naman sa aton nga lesson 12, ang aton man nga nangin RP, wala man sing iban kundi si Sir Phil Marjan Sasis. Kung sa diino, naglibot man ang iyang topiko sa non-food technologies. Kasi syempre, balaan naton ang mga non-food technologies, ang mga Coco Peat, Coco Choir, charcoal and briquette, no? Kag ini, man sa gihapon, we all know that a coconut palm is a tree of life. So, tanan nga bahin na sang lubi o kunsang niyog is mapuslanon ginta siya. Kag isa sa mga nangin focus ni Sir Filmer, no? Amo ang ginatawag naton nga Coco Peat kag Coco Choir. So, based sa iyang presentation, ang Coco Peat amo ang fibrous material nga nabubuol naton sa coconut husk. Ang coco fiber naman amo ang powder-like naman nga nabubuol naton sa ginatawag naton nga coconut husk. So, ang prospects ang industry para sa coconut husk amo ang ini ay makabulig sa livelihood and job generation, environmental protection, maximize utilization of coconuts kag added income. Tungod, ang tanan nga bahin sang lubi mapuslanon gin maghalin sa iya ugat tubtob sa pinaka punta sang iya nga dahon. So para naman sa mga technical considerations, ang isa ka husk nga ginabulubanta nga may ara nga 350 grams gali na siya. Kag ginabilog na siya sang 30% nga coco choir kag 70% nga coco peat. So para naman sa nut composition, ang husk located sa exocarp kag mesocarp may ara nga 30-25%. Ang meat naman sa endosperm or kernel may ara na nga 28-35%. Ang shell naman located sa endocarp is 20-16%. Kag ang coconut water ang muna siya ang 22-23% sang kabilugan nga lubi. So sanasiling ko earlier, no, ang differences sang choir kag peat, ang choir is like a fibrous material. However, ang peat naman is powder-like material. But well, sa gihapon, nakukuha sila nga duha, o nabubuol sila nga duha sa coconut husk. So may ara, no, kapamaagi para gid mangin mapuslanon ang aton nga coconut husk. Ang syempre, na-mention man ni Sir Filmer Jan Sassis nga madamo sang pwede nga gamitan sang coco peat kag coco choir. Unang-una, government projects on soil protection, trending ornamental plants and orchid industry, hydroponics, organic farming, kag iban pa nga industrial uses. Subong naman, no, makadto naman kita sa lesson 13 sang aton nga topic. Ang aton nga lesson 13 is sa nakasentro sa Farm Enterprise 1. Kag ang aton nga RP, wala si iban kundi si Sir Arnulfo Magcope. So based sa iyang presentation na kung discussion before, ang Farm Enterprise igon is any agricultural activity undertaken for profit. So sunod sa iya, ang coconut farm enterprise naman is the business of producing, processing, and marketing coconut products efficiently and profitably to provide a sustainable source of income for the farmer and the family. So sunod sa iya, ang coconut farm enterprise amo ang pag-produce, pag-proseso, kag pag-market sa mga produkto maghalin sa lubi. So, ang gina-examples niya ng mga coconut farm enterprise, amo ang copra, buko juice, coco water, coco wine, coco vinegar, copra sugar, VCO, coco choir, coco peat, coco twine, coconuts, coco poles, coco shell charcoal, coco charcoal briquettes, coco cacao, coco banana, coco cassava,
0: ng masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.
2: The preceding program is a paid broadcast. The view views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
3: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
5: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3Bio.
6: Arang.
5: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
6: Mahimo siya ketones.
5: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
6: Puslan siya po.
5: Wala sa ano mo?
6: Wala ta.
5: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sa D3Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3Bio, sir boy. Wala sa ang upod.
6: Wala ka isa.
5: Wala ka risgo.
6: Correct.
5: Pero palalagaw ka.
6: Ay,
5: kinanglan mo. Ka upod sa mga tao, kinanglan mo.
6: Kinanglan mo dito.
5: Be responsible. Before pa 8 hours, inuman ko naman. Amo nang nakadami.
3: D3Bio,
5: isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
6: Correct.
5: Diarrhea. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3Bio kag imumog mo.
6: Kampiyon.
5: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
7: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
8: Ari Doc nga ang ama D3Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya, Doc Ario? Nga the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
5: Correct.
8: Gobyerno nagambala.
5: Prevent that.
8: Prevent.
6: Government na.
8: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience siya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
5: Alang hindi magnubo, sir boy.
8: Because of the monolaurin.

0: Sakal di Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katamtis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Kasi magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: MyTC, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman usik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 Kalingawan Time.
8: Sweetheart.
9: Sweetheart.
8: Alam mo, nakakainis yung kaibigan mo si Roland Carasba. Biruin mo, sinabihan pa naman ako na mukha daw ako magsasaka pagkatabi kita.
9: Ay, nako. Sweetheart, huwag mo nang pansinin yun. Nagbibiro lang yung kaibigan ko. Ba't naman daw niya nasabi yun?
8: Kasi mukha ka raw kalabaw eh.
9: Ay. Sandali, makuha ngayong shotgun ko. Roland!

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunong nga diskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil?
3: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
2: Mm-hmm.
3: Especially itong kan, fatty liver.
2: Oh.
3: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon.
2: Mm.
3: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
2: Mm.
3: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Ang tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay.
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
2: Ay.
3: Amunin ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety ang ghrelin kag leptin.
2: Mm. Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man.
3: Mm.
2: Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit.
3: Mm.
2: Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
3: Mm. Ang problema, abi, Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations.
2: Okay.
3: Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay.
2: Mm.
3: Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen.
2: Mm.
3: Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent.
2: Mm.
3: Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP.
2: Yes.
3: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
2: Mm-hmm.
0: TTX 500.
4: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog,

0: 100.
1: According to research, ang visceral fat do kramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart, kay nga man naka DTX 500 ka.
1: Justo.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na to balik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 gyapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
1: Oh,
2: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa lawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko may TC or Pure C adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katang.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butik.

0: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatakda sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
15: Clinica Sport Biotics,
16: Mighty C, DTX Coffee Mix,
17: Free Bio Coffee,
18: DTX Beauty Soap,
19: DTX Herbal Oil,
20: Clinica Deo Fresh Roll-On,
21: and many others.
22: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center,
23: may free check-up ka pa
24: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
25: Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center.
26: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
27: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
28: K5 Galingawan Time!
29: Sa sulod sang isa ka bus. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoso namon tanan!
30: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ng inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakad.
31: Agoy! Pag hinugay ka da ganit, dayhan!

0: sa K5 News FM.
1: Nagawa matigil ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibaygid ako sa ila drama. Kung may sadyagan ng istorya dugi na kulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugo lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Wow, my puso.
0: Ang kampyon nga istasyon
2: K5 News FM.

0: kinabuhan mo.
1: Sandetex 500 kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: Sandetex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods,
3: uga,
4: damo, mantikaon, tambok ang karne, natural nga manabid gina ang cellula sa imo nga brain.
3: Husto.
4: No, amo na matabo, may lang kun anxiety lang, what if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero ini nag-consume sang 20% na sa imo nga oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen.
3: Oh.
4: Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatap.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amunin lang pag cell divide, sang mga neurons. Gani wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag MITC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MITC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radical sang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MITC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag MITC na kanadlaw.
3: Come.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag-
0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: 超サッカーリボアプラン 94.5 K5 News FM I Care Gold
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, manginom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Sakay ka kidya.
1: Siyempre. Naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver. Extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang Candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dere makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa Candida albicans. Ini nga capability wala niya sa plain D3.
4: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid niya mabulig. So even body odor.
5: Kayang-kaya.
3: Oo.
5: Yes.
4: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
5: Vitamin D3.
4: Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
5: oxidized.
4: Galing kaya ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
5: The best kind of extra virgin coconut.
4: Kung may H. pylori bacteria na ang mo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
3: May protection.
4: Okay, no? May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
2: Dasig lang.
1: So gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang akon gutom sa akon nga mga sumula.
3: So meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
1: As food. Healthy food.
4: Amo na siya. Amo na gani kong aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sa ano, sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre malikture ka. Matalakay ta, gamiton utok. Di, walay kakaon. So wala ka sa iba nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
3: Provide you energy.
4: Oo.
2: Wala na, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako, ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga, gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang ilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Diyotay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imo cellula, do may bodyguard ang imo cellula.
4: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
2: Amak muna, no? 14 days.
4: 14 days bla pirasuhon ka?
2: Pirasuhon ka.
4: Na, no, naman.
2: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gidya, no? Ang munang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mabuti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at pagaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
4: DTX

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Nagpanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. You're listening to 94.5

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. Mabagat,
1: sumagabuti ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no? Mm.
2: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sini nga, antibacterial effect.
4: Antipungal,
2: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
4: Pangkuan la overnight.
2: Oh, buhuan mo lang gamay. Kwan, iduot mo lang sa simo sininga acne, kambyon mo na bis,
4: natural pa.
2: Oh, natural pa. So, ay ka-problema, hindi
4: aside,
2: ka madlo.
4: Aside sinang ibutang niya, inong git siya.
2: Inong pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
4: Siling ni Sir Kevin naman eh, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
2: Correct.
4: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
2: Correct.
4: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
2: Correct.
4: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
4: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
4: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
2: engineering battalion.
4: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
3: Same
4: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
6: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
4: Ginpotos sa to, pagwa na.
6: Ginapagwa niya.
4: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuha niyang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa baba pa lang. Ha?
4: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
2: Correct.
4: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga namigin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
2: Patay.
4: Yeah. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active
4: kung
6: cancer
4: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mabuti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epic. Timo. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.

0: Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasulong nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
3: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs. Especially itong kuan, fatty liver.
2: Pero
3: kung naka DTX 500 kag MTC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs. Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.

0: organs. Oh. Ma-detect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante sir GP ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
1: Mm-hmm. Correct Dr. Mel, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
0: Ang problema abi sir GP sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
2: DTX 500.
3: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi-jumi nga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo

0: mata.
1: TTX 500.
2: According to research, ang visceral fat do Kramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobra ang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
2: niya.
3: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayong din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa gihapon, dalayon ang Dios. Sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, ginataga naman kita sa dugang at tiyempo, magpadangga sa aton ng balatutunan. Kag sa gihapon, kamay pa nga kamo sa sining bag-o nga tuig, ara man sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Dios. Nga permita ni ginaliwat, ginabalik-balik tadri sa aton ng balatutunan, tinig ng reformasyon. Kamu nga suki sa aton nga programa, tanan nga mga pamati permi sa sining istasyon, ang may puso. Kamay pa nga sa gihapon, ara kamu sa mayuman nga kamtangan, sa physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon sa aton makaakop. So, amo lang na ang aton nga pagpanamyaw. Permi kita nga nagabalik-balik sini ka importante katama ang aton nga relasyon sa Dios. Nga kun hindi tanihimuon, makuturan na boss tanan nga pinabalik-balik na dali. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa buong nga nagkalipot ang panahon sang kalinong kag ang kagamu ara damo nagkalatabo sa kalibutan. Pero pasalamatan da siya ngaman bangod sa iyang dako nga gugma, padayon niya kita nga ginatipan, padayon kita nga ginprotektaran, ginpakamayo. Amula na ang aton nga pagpanamyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita mga padayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong maralan luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patmubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inipinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines at nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kanyang physical, mental, spiritual, financial and protection. Yun din sa mga kawani, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pamumuhay. Amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin at higit sa lahat, kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging karapat-dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo nagkikinig sa kibilan pong ito, nawa, maunawaan man niya nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalangna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan. Kay siya mismo ang Dios naghambal nga hindi siya magahimo bisan ano kundi paagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto, iya ipahibalo. Suno sa aton ginbasa, kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7, kag kinahanglan gid nga patihan ta agud nga mag-uswag. Kay ko ano ang mag-uswag? Ano nga pag-uswag ang ginpangop sang Dios? Amo ang pag-uswag espiritually. Kinahanglan magatubo. Amo tamalon nga mas mangin madasig pa kita magatubo ang aton nga pagka-Dios nun kay ang mga di-Dios nun laglagon man sang Dios. Kung aton mabalaan, aton nabalaan suno sa Biblia, ginlaglag ang kalimutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog nga kalibutan, ang mga di-Dios nun ginlakip. Suno sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gihapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malang tong sa panahon ni Noe, pero mambalta nga lang, pero patay ang tanan nga mga may kabuhi dere sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa dota, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pis-pis patay. Naman nga, sa subong, sining kalibutan, laglagon sang Dios ang mga di-Dios nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gingaidan man sila sa balaang Espiritu, manang ginhambal, kang ginsulat ni Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton ginistaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Dios nun. Manang, sa ginasiling mo natin dire, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Dios nga mga balaan nga tao, agon nga ipahibalo niya ang iyang kabubuton. Ang isa ka manlagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kung isa ka tao nga nagapahulam
sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios sa iya katawhan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sang iya katawhan agun nga makabalik sila sa iya nga mga dalanon. Usisahon naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Nga man, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna, amo ni. So, manog simba sa Dios. Dayon naghambal sang ang kalugan niya, pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, pagbaybalo para buwas, din pagbayaw. Amo na importante. Dayon kung masahon taman ang natabo sa isa kababayay nga propetisa nga diri aton mabasa ang ambahano ni Deborah. Amo ni ang title. Sa Hukom 1, Hukom Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 5. Sa versikulo 1, nagsiling. Sa tungad daw si Deborah kag si Barak nga anak ni Abinoam, nagkanta sini nga mga bahanon. Versikulo 2. Kuna ang mga pangulo sang Israel nagapanguna. Kuna ang mga tao kinahubuton nga na maghalad sa Ginoo sa ila kagulingon, magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini, kamo nga mga hari, pamatiin ninyo, kamo nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa duta sang Idom, naguyog ang duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri nga si Deborah, isa gali siya ka manalagna, isa siya ka propita, propitisa, babae man siya. Dayon dito naman kita kay Daniel. Si Daniel, ang pagkamatinumano ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa versikulo 17, dire makitaan ta kung sinugid si Daniel. Hinatagan siya sang kaalam. Sa versikulo 8, dire ang magbasa ta. Pero nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga indi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon o kung bino nga iya ginainom sang hari. Kaya sa itong tiyon, ginpatawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari, kay nga aman, gusto sila nga bansayon, gusto nila tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hinikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel sa Drak Bisa Kabit Abinigo, kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9 dere naghambal sa versikulo 19, karon ginpakamayos ang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel, ginakadlukan ko ang akon Ginoong hari, hambal sang inuko nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon ang siling Daniel kay Milsar nga ginpili sang pangulo sang mga yunoko nga nagdumala kay Daniel, Anania, Misael kag Asarya. Ginapakituoy ko sa imo, hambalin Daniel, nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw kag hatagan nila kami sing utanon nga kaunon kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani nagpasugot siya sa ila, nagpasugot si ang yunoko nga si Milsar kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw daw mas matahum pa sila kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso de repulse amo ni ang vegetarian nga pagkaon.
Tuhoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sang Diyos sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kang kaalam. Ang butang balunder eh, kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 sa Daniel, sa Ingles, kaya sa Ilonggo, or hiligay nun naman ito, hoy sa sining apat kakabataan, inatagan sila sa Diyos sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kag kaalam. Pero sa English, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So, dire natin mabalaan nga, si Daniel Gali, special, specific dire nga ginhambal nga, may ara siya paghangop or maka-enchende siya sang tanan nga mga palananaon kag mga damgo. Amo nang ginbasa ta, kung basahon taliwat ang Numeros 12, versikulo 6, naghambal sa Ginoo nga kung may ara propeta sa inyo tunga, ako magapakita sa ila pinaagi sa mga damgo kag palananaon. Amo na nga si Daniel, gingamit sa Ginoo bilang propeta. Sa Daniel kapitulo 2, versikulo 19, hasta 23, dayon gindayaw ni Daniel ang Diyos sa langit. Kag nagsiling, dayon ang alan sang Diyos sa walay katugtuban, iya ang kaalam kagahom. Ginabago niya ang mga tiun kag mga panagun, nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghangup, paghantok. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya, ang Diyos nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upon sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Diyos sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo ngay sa imo. Gin pahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag saysay pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga nagdamgo siya nga isa ka dako gin nga ribulto, dako nga ayo nga ribulto, dayon ang ulo bulawan, ang diri sa may nayon sa baga pagkat sa dughan, bali ano to, brass, dayon na may silver sa dughan sa baga, dayon brass, diri sa may hawak na tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron bakal, dayon clay and bakal, ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa. Amo nang rigin klaro mga kauturan lang nga si Daniel isa ka manlagna. Kaya kung basahon taman ang Mateo 24, versikulo 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, si Kristo ng kambaldari, stand in the holy place, also readeth, let him understand. So, gin klaro na rin mga kauturan nga siya, isa gin galik ka propita. Amo na nga, dere, gin klaro. Now, diri sa mga binuhatan, 2:17-18, hasta sa Bisikulo 21, ang aton mabasa ng hambal. Kay may ano gali, may propesya naman. Biskan nga inisiyang ginhambal ni Apostol Pedro, gali kita diri sa kay Pedro maninga, wali sa panahon sang Pentecostes, ginhambal diri sa aton mabasa, ginliwat niya ang dito sa Huwil 2:28, pero dere sa binuhatan 2 aton mabasa 17 hasta sa 21 nagasiling. Kag sa katapusan nga mga inadlaw nagasiling ang Dios, ibubuo ko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag babaye magapanagna, kag ang inyo mga pamatan-on nga lalaki makakita sa mga palananaon, kag ang inyo mga tigulang magadamgo sang mga damgo. Versikulo 18, kag sa sina nga mga inadlaw, ibubo ko ang akon espiritu sa akon mga sulungoon nga lalaki kag babae, kag magapanagna sila. Magapakita ako sing makatilingala nga mga butang sa langit kag sa duta, dugo kag kalayo kag alisngaw sang aso. Ang adlaw mangin kadulom, kag ang bulan mangin dugo, sa wala pa magabot ang dako nga kag
tatalo pang doon nga adlaw sa Ginoo. Kag ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas kanami, no? Pero saan ni? Sa katapusan ng mga inadlaw, gintagna, ginhambal ni Apostol Pedro, dayon, ano ang kaangtanan diri? Mga kuturan, kay ang Seventh-day Adventist, kami nga mga Seventh-day Adventist sa Adventism, may ginkabig kami, ginkilala kami nga propetisa, babae. Kag sa mga nakabalo, labi na sa aton makuturan nga mga Seventh-day Adventist, kauturan kita tanan mga Seventh-day Adventist, may ginkabig kita nga propetisa or God's messenger. Kaya ang God's messenger, sunod sa ato na ginatunan, muna ang tigpamakba, ha? Tiglawas. Kangay sa ginkamit natin na rin nga sa mga ihimplo. Halimbawa, parehas kay Moses, ginkamit na rin. Dayon, ginkamit siya si Daniel, mga tiglawas naman. Ginkamit sila. Basta tanan nga propeta, gingamit sila, kag inspired sila by the Holy Spirit. So, no, sa ginbasa tanas 1 Pedro 1.21, 2 Pedro 1.21, nga sila, ginkasihan sa Diyos, inspired by God. Dayon, ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sa 17 anyos sa tuig 1844. Ang pagmangkot dere kung sino baga si Ellen G. White, Ellen Gould White. Amo ni ang aton tinutuyo dere nga ang gintun-an tani kay damo na kita pagbasahon labi na kung magaya istorya kita, istorya na kita sang ginkabig naman nga presinte nga mga kamatuoran sa sini nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sino si Ellen G. White, aton basahon, aton tun-an. Si Ellen G. White gingamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahira sa sining katapusan ng mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahira. Amo naman tong ginambal nga ano ang role sang prophet? So, God's mouthpiece. Muna nga, ginpatihan na siya sang mga Seventh-day Adventist. Ang iya madamo ng mga planaon, kag mga sinulatan, nag-influensya sa pagporma sang Seventh-day Adventism, kag nagporma sing dako sang doktrina sini. Ngaman, bangod kay may hindi maglubo sa 2,000 ka mga palananaon nga ginkabig sa mga Seventh-day Adventist nga ginpakita sang Dios sa iya. Manang sa karon ginkabig gihapon sang kalabanan nga mga Seventh-day Adventist si Ellen White nga isa ka manalagna or propita sang Dios. Si Ellen G. White, isa anay ka metodista apang sa ulihi na converter sa Adventismo paagay sa pagwali ni William Miller, isa ka tuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diri man gingamit ang pulo nga propita si Miller, kay si Miller to alin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority nga bilang ministro sa iyang pagwali. Dayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844, gikan sa 1840 hasta sa 1844, perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844. Ngaman, kaya sa iya nga pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14, nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27. Kapitulo 9 sa Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iya competition ni Miller, ang medyo na misapply lang ang lugar. Kundi dito ang kulang. Amo na nga, ang iya pagpati ni Miller, nakabati ni siya si Ellen G. White at the age of 17, kasi nang 1844. Sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan, nga matuman, ang mga Millerite nagbungkag. Nagbungkag sa pagrismaya. Bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o naghahatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manalagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White, naminyo man siya nga sang White na James White, amo na nga na White na nga apelido. Pero sang dalaga pa siya Harmon, Ellen Gould Harmon. Si Ellen G. Harmon,
nga may una sa iya 2,000 kaginasiling nga mga palananaon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo. Wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Siya palananaon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palananaon. Nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkadto sa siyudad sang Dios. Amo nang iya unang vision. Nakita siya nga nagapanglakaton ang mga katawhan sa Dios pagkadto sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa palananaon, ha? Wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manuhiusa sang mga paksyon sang Adventista kag ang espiritual nga giya para sa isa ka bag-o nga reliyoso nga grupo. Sang 1846 ginpangasawa si Ellen ni James White, isa ka Adventista nga manugali. Magkaupod ginsugdan nila sa tunga nga tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Bates, Sunday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847. Si Ellen G. White may isa ka palananaon, ini nga isa nagapamatuod sang iya bag-o nga pagpati. Nagsiling siya nga ginpakitaan siya sang kasuguan sang Dios sa isa kalangitnon nga santuario kag ang ikaapat nga sugo nanungod sa adlaw inugpahuway ginlibutan sang isa ka halo nga kapawa. May halo sang kapawa but nga balon may buhok nga kasanag nga adlaw inugpahuway nakita niya. Nakita niya ang napulo ka sugo pero nakita niya nga nagasanag ang ikaapat. Ang mga White nagsugod sa pagsakdag sang pagtuman sang adlaw nga inugpuhay subong panguna nga doktrina. Amo na, si Ellen G. White, Gold White Harmon, isa ka mga bungahon nga manunulat. Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad kag si Ellen White nagsulat sing dalayon agod isugid sa mga tao kon ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, Sunday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madason nga 55 o 55 ka tuig si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon nga material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katumo nga mga panaksihon para sa simbahan. Ang tawag ni siyam katungo, 9 volumes nga Testimonies for the Church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858, si Ellen G. White may isa ka palananaon ngaya gindetalya sang ulihi sa iya 219 kapahina nga libro nga espirituhanon nga dulot. Tome 1. So, amo nang Testimonies for the Church, Volume 1. Ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag Satanas, kag sang iya mga anghel. Dito naman sa Great Controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel kag Satanas kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863 ang konferensya General Conference of Seventh-day Adventists official nga ginlakip. Si Ellen G. White wala gid nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo apang ang iya mga palanaon patud gid nga nangin instrumento sa pagtukod kag timprano nga pagtuytoy sini. Ang mga Seventh-day Adventist nagkabig kay Sister White nga isa ka matuod nga manalagna sang Dios. Ang mga modernong Adventista nagadayaw o nagabayaw gihapon sa iya nga may dulot sang panagna. Ang mga Seventh-day Adventist nagapathag sang panaksihon si Jesus amo ang espiritu sang panagna.
Sabugna di sunay psychologist. So the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Amuna ang pagpaathag sang Seventh Adventist bilang isa kapag patuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprubahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kanon sang Biblia. Apang nagapatiman kami subong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Dios non nga otoridad para sa Dios non nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita sing gahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa dere makita tani Apologetics Index org. Amo niyang address dere sa makita mo ni. Dayon sa tung Hunyo 2016. Si Ellen G. White padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios non nga inspirasyon. Ang pila sini nga palanaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapagpagros nga mga pamatasan sa pagkaon nga gintawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church, Volume 6, page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang, sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kon pagkaon sang unod, subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. Okay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh Adventist Church in general. Tanan nga ang mga Adventista din sa Septimedia sa buong mundo na nais tumugon sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa habit ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang siyudong Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailang na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayun din sa lahat ng mga nakikinig, manawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay mga hinihiling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Ipinesyos. Amen.

atraktibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: Ifrit Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami
2: akon puti.
1: Nag-try ako tumar sa Ifrit Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: Ifrit Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
3: Ifrit
0: Bio.
4: Ako si Boyd C.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Makatas, mga butika.
1: D3 Egg 500.
2: Ako si Albert na taga-Dumaguete. Ako nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungom na ko sa D3X 500, akong gindubol dose. Mga kapsul sa buntag, mga sagabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
1: D3X 500.
0: Mabalik sa mga butika.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: D3X 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: D3X 500.
1: Ang D3X 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: D3X 500.
1: Sa rika.
0: Epektibo.
1: D3X 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Superman.
1: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.

0: mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Binamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5.

0: nga ga-problema ka sa imong korason.
1: Mm.
0: Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo.
1: Mm.
0: Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon.
1: Mm-hmm.
0: So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
2: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500!
4: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
0: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
4: Posto.
0: Ang matabo, Sir GP, sigi bo-bo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
4: Posto.
0: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
4: Gusto.
0: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Si Papa ay na!
3: Relive the golden days.
7: Oh.

7:22 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Sunday Golden Flashback on syempre Sunday today. It's July 19, 2026 mga ka-K5. Mabilis. Mabilis ang buwan ng Hulyo. Ang programang ito, syempre, kasama natin ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Syempre, ang ating power trio, hindi mawawala ang Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. At syempre, ang D3 Bio, the power of vitamin D3, and cold pressed extra virgin coconut oil. How's your Sunday, mga K5? Marami sa inyo ang medyo mabagal ang galaw ng katawan. Kasi iniisip pa lang na ay, trabaho, matama na inaga. Diba? Ginaisip pa nga, binatong kamatro atin yung mga pagabalikan yung mga trabaho. Ginagaoy, tayagi kita. And that is the very reason ko amat nga hindi kita kaumpisa at aton nga trabaho. Ay, ginaisip pa nga ato, no, aton yung mga ubrahon, ginagaoy ko ta kita. That is what we call, mga ka-K5, nga mental tardiness. Gawa ka pa't haumpisahan, gaoy kagut imo. Mental, ano gali, not tardiness, but mental laziness. Diba? Abo nga mga panahon ko amat, mga K5, nga wa magitat masyadong ubra, pero nag-relax-relax na kita. Kung nano-nano taraton nga ginuna, kaya raton nga mga maisot, malangkunta nga mga trabaho, nga mga dali malang ma-accomplish, ay nagtuumpok baga. Ay makaroon nga nagtuumpok, kabaabo gun. Ayawan kagot sagap. Ay kinahangan mo unta ng tapos, ay ginausoyan ko at yung mga trabaho. Wakat ginapakita. Diba? Hindi ka man pwede kahalin sa trabaho. Ay wak ka matipakaon sa imong sarili. Mas malisod pa kung siyempre may ginapakaon ka pang pamilya. That is why mga ka-K5, bago kita ka mo mag pamilya, magbuo it inyong karoon nga pamilya, ay dapat ready ka mo. Bukon ita, hindi ka nika mukhang di ko magpakaon sa inyong sarili, mga pamilya pa ka mo. Diba? May mga ganun talaga, mga K5. Masyadong mapusok ang damdamin, hindi na napag-iisipan ng mga malalaking desisyon na dapat, eh, dapat pinag-iisipan ng makailang beses. A bit anandaro, pag-asawa, pag-unga ay kadali-dali, igat ah. Pero kung unaon sa sitwasyon, ginagutom mo ka mo parehas, hindi, gid ko mo masalbar it inyong arn nga I love you babe nga ron inyong arn nga pa I miss you babe. Bisan na mitlangon mo pa ron it 100 times hindi ka mabusog rin mo kanya partner. That is why mga K-5, dapat ready kita kung nagasood kita sa sangka relasyon kapin pa kung ginaistirahan natin hi marriage, diba? Trabaho ito na itong inistoryahan kaya na-dood agad sa pagpakasay. Ay, syempre, kumbaga, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Diba? Aro trabaho nga ron ay mabahodong relasyon sa aton karon nga relationships. Pati sa aton karon nga pagkilala, sa aton karon nga sarili, aton nga ginatawag nga self-esteem. Mabahodong bulig ito aton nga trabaho para maka-feel kita at self-confidence man. Diba? Kung, diba? Kung mataas na atong posisyon o babahaw na atong ginabaton niya sweldo, ay kung magamay aton man nga ginapabugay, kung nagareunion man bagamana ro inyo karon nga pamilya ay makasabat-sabat ka man sa nga diskusyon, wakan hadlock baga nga kutanon ka ano man imong trabaho unto, diba? Pila man man imong nga sweldo, wakan akubaan haman ay may imo man nga iga pabugay. Hindi ka man baga makuan, basta-basta nandang maasi-asih.
Diba? Okay, ano, pagbutihan ninyo mga trabaho ha. Kung may mga deadlines kayo na kinakailangan i-meet. Umpisahan na ang mga dapat umpisahan. Gaano man nakakapagod umpisahan yan, umpisahan mo lang. Diba? Sa lahat ng bagay na pinaplano mo, the best strategy is always to start. Bukon ito, magplinano kang plinano, siging plinano, what nangyayari? Diba? Rupina ka manami, gina-matod yung strategy, mga kayo. Umpisahan mo. Bisan kung amat kuwang rin mo karon nga preparasyon, umpisahe. Eh di karon ka man nag-aantigo. Diba? Oh, sige ah. Bukas ng ating live stream para sa inyong mga pagbabate, mag-chat lamang kayo ha, or mag-comment sa ating live stream. K5-Kalibo or K5-Kalibo, live programs-K5-Kalibo. Tama ba yan? Hindi ko pa na share, i-share ko mamaya. Babasahin ko ang inyong mga pagbabati sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy ang ating dugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payanan ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
9: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: ang ating oras. Kapiling pa rin ninyong Papa ay sa ating programang Sunday Golden Flashback. Oy, batiin na natin ang mga nakaantabay na katutok sa ating programa ngayong gabing ito. Aba, number one ha, na kay Claire Hanson ang corona ngayong gabing ito. Good evening! Nakaran sa mga taga Aquino, Ibahay. Kay Marilyn M. Ventura, magandang gabi rin. Hindi mawawala sa ating programa, laging present si Ma'am Melda Baez. Kahit aron mga listeners natin, mga ka-K5, nga ako gat aron ma-absent, pero sanda hindi ta mag-absent. Si Mama Bibing, una karon sa audio nga nagpamantaw man sa aton karon nga live. Si Ma'am Colleen Fernandez nga nahidlaw gid ko no nga magpa-shoutout. Thank you so much, Ma'am Colleen, ha, at sa lahat ng members ng iyong family. Magandang gabi. Nakaantabay rin sa atin gabi-gabi si Mark Charwin Diaz. At pa-shoutout natin si na Ma'am Jonna Diaz at si Sir Roberto Diaz o nakaroon sa Barangay Magpagong Batan. Thank you so much sa inyong laging pag-antabay sa ating programa. Kasama rin natin ngayong gabing ito si Ma'am Nerna Tablara Cerudo. Nakatutok na naman sa Sunday Golden Flashback. Naalala daw niya nung siya ay 16 years old sa awiting Carmelita. Ayan. Sana'y na-enjoy ninyo yung ating cha-cha, ha? Si Ma'am Rosalyn Silorio, nakaantabay din sa atin sa Singapore. Hello po, magandang gabi. Maraming salamat sa pagtutok. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon.

0: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
2: TTX 500.
5: O si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryahan ta na karon kaupod sinang diskusyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy, diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle. Kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
6: Kung kampanye lang bi, Sir JP, ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Kagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ganoon may DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ganoon may Pure C. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500, may TC or Pure C, ang nagatapda mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, wala impotence sa mo niya.
4: Way impotent din.
6: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or Pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
5: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet, primarily rich in vegetable. Kag isda, unsaturated fat.
2: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong.
4: Silang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
4: So, ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
6: Isa sa pinakadamo, Sir JP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
4: Grabe,
6: no? Eh? Amo na ang mga sikrito dito sa Israel. Number 9, Norway.
4: Norway.
6: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikrito. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
4: Grabe.
6: Ang isa lang si ginainom kong halin sa Norway, Norwegian spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuluan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Dios, may Norwegian spruce pa ko ya.
5: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal tuya manigarilyo.
6: Bawal gay ka
5: sa Singapore. Sa
6: tapos may
5: gusto
6: may area gina sila nga para lang sa magsigarilyo.
5: So sa ila to dok, ang ila ya disiplina grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
6: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
5: Number 6.
6: Balako ano ang sikreto nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
4: Grabe, 82 ang life expectancy.
6: Te, nami na ya. Mo na ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw tagay nom. DTX 500 kag by TC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir JP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir JP, ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
5: Damo tigulang sa Japan.
6: Tig 100 years old mong edad mo, tag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir JP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
4: Diet.
6: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
5: Number 2, ang Italy. Balo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil, rich oil diet.
6: Mga extra virgin olive
4: extra
6: oil.
4: Virgin oil.
6: Puno sang ano, antioxidant na siya.
5: Anong number 1, Doc?
6: Number 1, siyempre Spain.
4: Grabe.
6: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir JP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
4: Oh, hindi
6: tapos,
4: polluted.
6: Tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag badamo nga antioxidants halin sa prutas kag utanas. Kag mag-DTX 500 ta, mag-vitis, kag mag-pure seed. Kada adlaw. Mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
2: K5 News FM.

were gone, gone with someone new.

0: Si Papa ay na!
1: A21 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa. Second hour na ating programang tambayan sa Kalisi. Ay, usan taan na itong bangso ay nagakuan sa aton karon nga dahil nag-reveal mga K5. Programa natin po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag-Mighty C. Let's talk about Monday. Madalas nating iwasan ang araw ng Lunes dahil niisip pa lang natin na papagod na kagad tayo, di ba? Niisip pa lang natin, nagigising tayong maaga bukas. Nako, parang gusto na natin na mag-resign na kagad. Unless talagang very passionate ka sa iyong trabaho. Pero kung medyo matagal ka na, parang nakaka-feel ka na ng tinatawag na burnout. Kahit hindi siguro Lunes, pagod na pagod ka. Diba? Pero alam mo ba na ang salitang Monday ay galing sa Moon's Day o araw ng buwan? Sa maraming sinaunang kultura, iniaalay daw kasi ang araw na ito para sa buwan. Pero bakit nga ba pinakamahirap ang Monday sa pakiramdam? Ayon sa ilang pag-aaral, mga ka-K5, ha, mas mataas daw kasi ang stress at mas mababa ang motivation ng maraming tao sa unang araw ng work o school week. Dahil yun nga, sinasabi ko kanina, iniisip mo pa lang yung mga dapat mong gawin, napapagod ka na kagad. Nawawalan ka na ng motivation, lalong-lalo na kung, alam mo mga K5, lalo kang tatama rin sa trabahong hindi mo pa man nauumpisahan hanggat lumilipas ang mga panahon na imbis na ginagawa mo na ito ay hindi, wala ka pa rin nasisimulan. Diba? So habang mas dinedelay mo ang pag-uumpisa ng isang bagay na dapat mo nang simulan, mas nawawalan ka ng motivation at mas nadaragdagan yung feeling ng pagkatamad. Kaya again, the best strategy always, if you need to accomplish something, is to start. Don't wait for anything. Start now. Madalas itong dulot ng biglang pagbabago mula sa weekend papuntang trabaho o klase. Kasi nga naman marami sa atin, di ba? Sabado, Linggo ay pahinga. Tapos, hindi naman nakapagpahinga kung anong pinagagawa. Kaya pagsapit ng Linggo ng gabi, pagod. At mas napagod pa sa kakaisip ng mga dapat gawin sa susunod na araw. Yun tayo eh. Hindi natin minamaximize minsan ang ating weekend. Kaya ang stress na iipon sa Linggo ng gabi hanggang sa masunod na araw. Alam mo ba, sa karamihan ng mga bansa, Monday ang unang working day, pero ayon sa International Standard o ISO 8601, Monday din ang opisyal na unang araw ng Linggo. Eh bakit kung Monday ang unang araw ng Linggo, bakit Sunday yung nakalagay sa kalendaryo, di ba? Nauuna lagi yung Sunday. Ang buwan o moon ay matagal nang iniuugnay sa emosyon at pagbabago ng mood. Kaya may mga sinaunang paniniwala na ang Monday ay araw ng pagninilay o bagong simula. Maraming tao kasi ang nagsasabing, hey, next week lang ah. Pag naman natin nga next week is Monday ro atin nga, di ba, sa atin nga mind, at the back of our mind. Or next Monday lang ah. Dahil psychologically mga K5, mas madaling mag-commit sa bagong goal o sa mga obligasyon, mga trabaho na dapat gawin kapag kasi nasabi natin na next Monday na lang or next week na lang. Diba? Dahil pakiramdam natin ay merong fresh start every Monday. Diba mga bagay kung amat nga ginahin nyo katon, especially kung libre ma lang, hara aton nga sabat, sige, ubrahan ko galing next week. That's the most convenient way of saying, hey, aga tamaran patang mag-ubra ka ra. Kaya kapag sinabat ka mo, next week lang. Ibusing hanon ka ron is, ayaw, anit pa saga-saga, ay natamaran pa ako. Sa ilang surveys, may mas maraming tao ang nagsisimula ng kanilang diet, exercise o bagong habit tuwing Monday kaysa ibang araw ng Linggo. Kasi ito nga yung ano, diba, kinukonsider natin na first day of the week. So alam mo naman natin na kapag every first, iba rin yung motivation natin. Especially kung talagang wala tayong ibang ginagawa, wala tayong ibang plans. Diba? Wala ba kita't ibang awat? It's always easier to start a goal sa araw ng Lunes, 'di ba? Imamano kung New Year, nakaka-feel kita it fresh start kung January 1. 'Di ba? Kung 'di ba nag-promise kita nga mag-diet 'yon man ako next year, hindi kita mag-diet karon start December 31. Hugaton pagita naton do January 1. O galing ro New Year's resolution nga ma-diet, hay asta man lang galit January to. Or wag diyan ato pa, di January 1 ka ba among handa? Ay sige man, sa Chinese New Year lang ako maumpisa. Kahit ayaw ng marami sa Monday, ito rin ang araw na pinakamaraming bagong plano, business meetings at project launches dahil itinuturing itong simbolo ng panibagong simula. Ayun. Kahit na minsan pagod tayo kapag Monday, pero ito rin ang pinaka-araw na mas motivated tayo, lalong-lalo na if we are planning to do something better for ourselves, 'di ba? 8:27, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. O, mga persabi man na kara, mga kagantaho ni Noro Honor ng title ay hindi magawang limutin ka. Pero mga kagantaho ni mga wapaka move on. Pero gaya na ba na nakarnay, next week lang mana ako ma-move on. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun? Mag DTX.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
10: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: Oras na rin, it's now 8:48 on the clock. At syempre, oras na rin para ako'y pansamantala magpaalam. Maraming salamat ha sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Programang Sunday Golden Flashback. Kita-kits ulit tayo bukas, same time, same station. Syempre, atid pa rin sa atin ng paboritong kape ni Papi, ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasama rin natin sa ating programang ito ang The Power Trio, ang Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C. Kasama ang Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. At syempre ang D3 Bio with the power of vitamin D3 and cold-pressed extra virgin coconut oil. Si Maria Liza Nacor ay nakantabay sa ating programa. Magandang gabi. At sa lahat po ng mga patuloy na nakatutok sa mga bumabiyahe sa mga sandaling ito, tayong ginagawa nilang background. Thank you so much. Ingat-ingat ha sa biyahe. Alam naman po natin na nitong mga nakaraang mga araw, linggo at buwan ay parang dumarami ang mga aksidente sa kalye. Ano malisod mga K-5, bisan kung amat nagahagong kita, ay paalin kung raton ng mga kasabayan sa karsada ay uwa nagahagong. Yan eh, ano gid kita? Defensive driving gid permi. Bukon it, dahil sa'yo mo, nga tama rin mo nga dagan, kompleto ka, kompleto rin mong lisensya, kompleto rin mo karon nga mga papeles ro na, kompleto rin mong kaagam, pag-abot sa ginatawag nga road safety, hay kinahangan gyapon yung mangin defensive kita, hay basi rin mo nga makasubgang, hay, kamotikyo. Diba? Rawing dumalisod nga abo ro mga nadadamay dahil sa rondaya karang mga kamotikyo sa karsadahon mga ka-K5. Tandaan, maging defensive driver kita. Kung nakita o natin nga sa mga yu pagang ay masyadong madasig, o medyo magpagpabinit yung kita, hindi natin pag-i-assert pero meron atin karon nga karapatan. Oro aton karon nga pagpati nga sa tama kita kapin pa kung ro ma-compromise karon pero aton nga safety mao sa mga road rage nga na kung amat mga ka K5. Kung sayod mo nga ma-compromise or imo karon nga let's say kabuhi gid, 'di ba? Eh di ko makipag-away. I-report mo lang rayon imaw. Kapin pa kung may ebidensya ka man, may imo man nga ginatawag karon nga footage, may dashcam video ikaw, or kasayad ka nga abo mang nagapalibot yung mga CCTV sa ron nga lugar, o, pasugti mo wala imauro na. Buit ebidensya ag sa proper forum dahil ka mo mag-atubang nga daywa. Diba? 8:52 ang ating oras. Wabit pugos mga ka K5 nga mag suko kita sa tawong nga wamat sugo durong piniino. Diba? Madya nagasuko kang karon sa hangin. Okay? Masamang hangin. Kaya ang importante, presence of mind lagi. Ha? Sige, ingat sa biyahe. Adios year round. God bless us all and enjoy the rest of your Sunday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: campeón.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
3: Paano ka buligan ni D3Bio para magka-quality sleep ka? Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa atong lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3Bio importante, kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako ya matulogi ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
3: Wow.
4: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
3: Champion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante gakaon ka, dapat matulog ka man.
3: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
3: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
3: Correct.
4: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
1: D3Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio with Physio!
6: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika!
4: So paano ang D3Bio makapanami tulog? Amo ni ang theory behind. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai, mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang

0: serotonin, sir boy. Okay. And that serotonin amo ang precursor para paghimosing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami mo tulog. Nga nakaproduce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3bio. In short, kung pala inom ka D3bio, nami imo tulog.
1: Gabi.
0: Panarito pa yan, sir boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
2: Correct.
0: Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
2: Correct.
0: So, sir boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imna na sleeping
2: shot nang ila ya.
0: So, no? So ang D3bio natural gid yang pamaagi, no? Hindi bot pangop nga pag inom mo dan D3bio nami din tulog, no. Kinang inom ka nay damo, kinanglan imuon mo nga habit, sir boy. Mga panlagan mo 1 month after, 2 months after nga sige-sige mo inom sang D3bio, amo nang ga panami nimo tulog. So aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo na nga nami tulog once nga nakadi-tribayo ka.
2: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3bio regularly, ang baling Docramil. Mga take a bit, twice or thrice a day, after 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag-ubo, nagnami ba ang imutulog sa D3bio?
0: Once nga nami imutulog, sir boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
2: Correct.
0: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Okay. Mas nami galing natural sleeping pills, D3bio.
3: D3bio.
4: D3bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3bio. Mabakal sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, kay 5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong nga selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon tugas sang mikrobyo kag syempre no ang ginpabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong nga Slorabs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang nagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid stress engineer, ano pagid no mga environmental factors, mga pollution that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourself, sometimes they become abnormal, no? Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C, adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, ha? If you want to take care of your eyes, hapos na memorize, so, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga gitawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pa may ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pa sila mataga pulaw permi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sa trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sininga kagahon about insomnia. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, ang somos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amo nang aton pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko ng mga personality like Nikola Tesla. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. So para sa aton DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutonta ka pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa imong pinsar
1: nga di, medyo kapoy ka sa akong taglantaw na niya kapoy tired kay wala tulog mo
2: so amo na engineer wala tulog no? Pero ang insomnia engineer hindi limited sa wala lang tulog no may ara pag nagambal kita insomnia it's the totality of your quality of sleep. So sakto to kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw engineer. Let's say nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala ka tulog.
1: So but na kung kulang tulog mo, problema insomnia man na.
2: Yes engineer. Considered man na siya nga insomnia. So ang insomnia engineer is amo na ang iya nga kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia no. Ang acute short term lang niya. Kadali lang. Let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik iyang problema.
2: Kulang ka sa tulog no. Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton no bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay titilog nga adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa, balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka sa anxiety.
1: Like for example, yung bayaan ka sa imong uyab.
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imong brain is hyper alert. No? Hyperactive ang imong brain. So, example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So, paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May nagaambal ba, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kunoy naglakat mo sa dalan, isa daw wala pantalon. Wala pa ako nung kaka-stress mo.
2: But ina sila yung engineer, wala sila kaka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani.
2: No? Amo na sila yung engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan hindi unbearable, nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lost our sanity. So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime. Matulog ka na gidlang. Ara ka na sigdaan mo. Galantaw ka pa TV.
1: Cellphone pa.
2: Pa cellphone. Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bra ko, no? ang ilang partner, ang asawa nila, yung butang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan, may partner pa.
4: Experience ka na ng engineer. Okay, open ka pa yan.
1: Open.
2: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: So, ikatatlo engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks,
1: okay,
2: ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian, because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Hantali what, no, that support ganta yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no. At ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep, sleeping Friday. So, how does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano git bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland. No, amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw to nato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal ta tudigi na pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na siya, do
1: dumais, dumais.
3: Dumais do butil lang sa bugas ni kada. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni siya engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pineal gland. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidaw, gininto mo man to ang imo pineal gland. Oy! Ah, gali, what?
1: So, doon ako pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi gininito. Ang init. Hindi kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagginsini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero may tinigang ba? Anong gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears. No? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga muscles mo da, and everything gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have the D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag naton ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, those that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a
2: drainage, no?
3: It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens if your brain is well energized during sleep? It could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid. Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoyan to subong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, ginasa sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: Okay? So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role to discuss in the future, but its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yung balta. Di pag ano pag inmobra ni D3 Bio, may ferulic acid. Like ang balin Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and p-comalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili,
1: benepisyo. Damo pagili,
3: damo pagili, benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kung trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia si yun, Jeanette.
1: Nagakuha na sa, actually, nagalangoy na siya sa
3: boyo.
1: Pero para maka-preserve siya sa iyang energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog. Half of brain niya, amo na.
1: Ama, half of brain.
2: Kaya ang half of the brain, engineer, mo nang ka-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Oo. So, amo na mga gamay na trivia, bala. Ang kamilyo, kuan nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: Ito kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Duwala ko kaya na uga pamangkot ko sila.
2: Dahil hindi sila kapiyong.
3: May kisabat sa tuloy.
1: Wala sila kasabat kung natulog sila.
3: Anyway, no, nearly, siguro no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na, pag mata mo sa aga,
1: maligo
3: ka dahil yun.
1: Maligo ta, kagagamit ta sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig? Yes,
2: maliban, engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa, dapat imukutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kinukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang isbuni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga say, sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang atong nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: No. Partneran taman ina, kung lagalabaho lang atong nga ilok, isilang ni Sir Kevin,
3: may mga... Baho. Hindi na magulata magbaho.
1: Gani! No?
3: Dapat may ala ka na pang kontra sa
1: baho. Correct! May ala kita na Clinica Deofresh.
3: Clinica Deofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga, sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amunin ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Deofresh ka, because may yung whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Deofresh.
1: Trokin ang lantaman mga pikitara adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sa chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May harap sa Ganoderma Mushroom kag DSE na mga bugana sa ang source of antioxidant. Kasi syempre, kung ikaw ga problema sa imong blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imong blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayan, ano, kung yung naka-DTX Premium Coffee, kinabugana ka na sa antioxidant, kapang kontrasi mo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun, nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala kaga shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold. May zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag Prebio Coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no? Kag sa aton nga gut, para mag-produce sa mga happy hormones kag vitamin B na kinanglanon sa aton nga brain function, no? So para layo sa stress, mag-prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya engineer ha.
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer, sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabenepisyo gitang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagig nga nami subong ining atong nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na
2: Sir Kevin. Extended.
1: Oh, extended gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay. Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ha, nami ang mood mo kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy labi na gid sa imo nga dayunyoda no. Kung medyo kapoy-kapoy ka mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugay na pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: there. Correct, correct.
2: Ang extend so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya engineer may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Nila nagapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sadiin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: Hindi po sadiin nga parties nga lawas.
3: Sa likod.
1: Ah, likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles. No, mga may mga nginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon. Yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Mga, nabulang mga nasakay ka sa bus, gagulpil, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat ka kas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan news, imo balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo, gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki, nga palamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sang Klinika de Alternativo sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man ni sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, naghambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
3: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga pasabihan na Sir Kevin. Healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-album mo.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Balik, ibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal rika. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kwansang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Mil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito, may TC or Purcy.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Purcy.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man.
2: Gusto. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat tapos masunburn ka as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
2: Mahugusto.
4: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
2: kamot.
4: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Purcy, agud malikawan ang cancer.
2: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
2: Gusto
4: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
2: Taga pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Gabulad sa adlaw?
4: Oo. Diba?
2: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pertika-tiga.
5: Kasiri.
4: Ang ulo, no? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
2: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara na sa kwan?
2: Sa panit niya, git mismo, no?
0: TTX 500!
1: Diyan na mag-aso, taga-alib babay mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka sab.

0: sa amin yung pag-inom.
1: Multago gabi eh.
0: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
0: Nya pila naman sugar ni Moron?
1: 126 na lang taw. Kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
3: Nagtawa Sir JP. Kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
0: Oh.
3: Ang asukal ang amutong unod.
0: Oo. Oh.
3: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
0: Oh.
3: Imagine Sir JP kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
0: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
3: Oo, muna ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
0: Nga nagaprotekta sa tubo.
3: Yes. Oh. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Drop lang daog ka na mo. Daog ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
0: Sa 14 lang ano?
3: Imagine lang.
0: Gin.
3: So, amo na. Gusto niyo realistic prof na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 hindi ka ma-stroke hindi ka magkabalatian sa kurason ara dang damo man nga kwan mo oxidation
0: gusto
3: sa kurason sa brain pila bala ang nagakapatay sa stroke ag heart attack sino ang gagamit damo oxygen it's the heart and your brain
0: and the brain
3: gusto perti ka damo nga benepisyo simple hon ta Sir JP kung gusto mo maglawig ka buhay mo inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C so invest your health magupaman mangin uli ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Sakal Libu Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga

0: 龙嘅
1: DTX 500，
0: 我系 healthy 嘅
1: DTX 500
0: ，DTX 500，
1: 银麦 matas 嘅 antioxidant，
0: 亚麻麦，
1: 银嘅天龙十二摩阿泰
0: ，master 天龙阿泰
1: ，happy 嘅牛奶
0: ，DTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 天幕
0: ，DTX 500
1: ，DTX coffee mix，
2: Eric ladies mas mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape hintilawan ng mani nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
0: mabaka sa mga butika
1: DTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: You're listening to 94.5

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga

0: bakar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damog ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na to, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Ikaing Lawas. Kung hindi magalipat, mag DTX 500, no? And ugali ang painom sini sa kadadlaw, bago din niya makabulig sang dako sa imo, especially kung nag-edad ka na. Istoryanta ka ron ang mga how to stay fit, no? While you're aging, no? Staying fit at old age. Ina aton pagistoryan timing ara si engineer. Ako si Jean Paul Hineroso, kaupod naton si Engineer Ronnie Albao. And of course si Sir Kevin Bigay ang aton nga registered medical technologist. Para sa aton nga DTX 500 health alert, istoryan ta ang aging, how to stay fit while you grow old, no? Pinakaimportante sa tanan, pinaka-basic gid Engineer Ronnie Albao in staying fit while nag-edad kita is exercise, no? Exercise. Pag gusto ka na engineer, kung ano isugpon mo sa prefix na, importante may exercise, no? Kung dugangan mo na S, importante may exercise, no? Muna importante gid, no? Ang exercise abi Sir Kevin. Mm-hmm. Makapasiguro nga aton nga circulation is active. Mm. To stay inside the house kag couch potato ka, hindi ka maka-burn calories, no? Without burning calories, ini siya ang ma-deposit as fat sa imong lawas. What else? Ang imong lungs, hindi siya ma-exercise niya ang iyang full capacity.
3: Ang iyang pag-expand.
2: Hindi. So, ara ka lang sa regular lang, normal lang. Ang imong heart, hindi iya ma-exercise ay sining muscle up to the maximum. So, meaning to say, kung hindi siya na-condition for that, gamay mo sa uli nga trabaho, ginahapo ka na. Because, why sa maanad sa extra nga load. No? So, konsigi kasi ni I'm not saying a couch potato kagit, but what I'm saying is, example, office worker ka. Halim mo sa balay, sakay ka sa imo sa lakyan, pag-abot diri, pungko ka sa computer, off ka alas 5, sakay ka man sa lakyan mo, abot mo sa balay, kaon ka ng tau TV, why kagit sa exercise for the day? Why ka makalakat kayong parkingan mo, lapit lang sa office mo? So meaning to say, you do that for 10 years, for 20 years, ina makahatag sang damage sa imo. That's why kinanglanon gid mag-ilkon elderly ka na, mag-exercise gid engineer pa sa ginahimo ni engineer, no?
4: So dapat lang para mayong sirkulasyon.
2: Actually
4: Sir GP, kung lang taon ta like for example last 1980, ang mga elderly mga 300 plus million lang. Pero subong yan 900 million sobra.
2: 1980 sa no?
4: Oh, subong 2000 labi, 2000 amuni. Mga 900 million na mga
2: if your data is correct, it could mean several things. Una, Sir Kevin, siguro basi nag-okay ang aton nga medical facilities,
4: correct,
2: lawig kakabuhi sang tigulang kay imbes nga mapatay sila, malagaan aton. Ano pa
3: kag in addition bala Sir awareness. JP, ang aton nga mga old age, hindi na sila mayo kagwa sa balay. So nagdugang gid ang ilang sedentary lifestyle.
2: Ano bala ang mahatag nga benepisyo sang exercise sa mga tigulang? Una, it will keep your bone and muscles and joints healthy. Kadua, ma-lower nimo ang imong blood pressure kung nag-exercise ka. Katatlo, ma-manage mo imong stress, no? Manami ang imong sininga mood, mapagwa mong mga bad hormones mo. Now, maganhagan ang epekto sa anxiety kag depression. What else? Ma-lower ang chance nga magka-heart disease ka, ma-improve ang imulang capacity, ma-strengthen ang muscles, ma-improve ang stamina, and what else? Least likely ka mag-osteoporosis and colon cancer, and ma-avoid mo ang diabetes. Now, ang diabetes, Sir Kevin, this is the most parts ng mga diseases of the old age, arthritis, diabetes, heart, stroke, bangod engineer, nagatigulang na ang aton nga take the diabetes away. What else ang mabilin? Gatigulang imong blood vessels. Gatigulang imong heart. Gatigulang ang imong lungs. Abi mo Sir Kevin, hasta subong ang siyensya, hindi pa makaibalo. Nga gatigulang ang tawo. Nga ang ila sina, may isa kami katanda nga professor sa nursing, Sir Kevin. Ambot ko na you came across sa iya. Ang yamba lang is, there is one theory sa cells. It's all about cells eh. Ang theory is self-limiting theory. Self-limiting.
5: PX500. Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kagdomidyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, namin nag-it sa akong mata.
0: DTX 500.
2: Ang mga cellular mismo, may certain time sila. Na pag-abot sa 50 mo, ma-diminish ng ilang
4: production.
2: Production.
3: Ilang self-regenerating.
2: Oh, ga-regenerate siya but not as massive as ang ubin ka pa. That's why, ang collagen mo pigaw. That's why ang imong panit, nag-akurinot. Buhay na siya, nag-balik
4: elastic
2: sa dati. Hindi na. Ang imong liver, tigulang na imagine ng liver ni engineer, pila ka na subong si engineer, patang tabi mga
4: 40.
2: Oh, 40 kabi, but you look like 60. Kutang na 60 kabi ng liver mo, engineer. Hamakon mo, anong kadikada ng liver mo?
4: Correcto.
2: No? So, in other words, ang pagtigulang, Sir Kevin, engineer, is all about the cells nga nagtigulang. So, talking about pagtigulang sa cells, anong malang kapatigulang sa cells? So, pollution, bisyo, radiation, ang imo nga mga cellphone subong natawa pala grabe subong mang pagtuhaw sa mga inom sigarilyo tanan and ini sila nga additive process sang imo nga lawas ang latak sang imo byproducts sang oxygen sa imo paggamit sang cellula may ga-produce ni sa radical oxygen species ng mga ROS. It causes oxidation. Oxidation damage your cell. That's why ang management naton kung gatigulang ka na, mas nami nga punggan mo nga magtigulang man ang cellula. Let your age, let the number of years in your age be that way. Pero ang imo yung paminsaron, hindi man bata-bata, ha? Anong yung negative, Sir Kevin? Is it childish or childlike?
3: Child ang negative.
2: Oo.
3: Childish.
2: Childish,
3: kung
2: no?
3: Positive, childlike.
2: Childlike, no? Childlike yung imong itsura, engineer. Hindi kayo dapat childish. Childish.
3: Galing kung may ano ka, Sir JP, kung puno ka sang oxidative stress, may mag-develop ka sa premature aging.
2: Gusto, Sir Kevin. That's why may mga tao nga 40 plang edad or 50
3: pang
2: pa
3: edad,
2: lang.
3: Pero daw
4: 60 na.
2: Ay, grabe ang pangabudlay. Sun exposure, Sir Kevin? Sige ka painit? Gagulang ka bala. Lantawa bala ang mga, oh sorry sa mga traffic enforcers, but you compare sa mga classmate nyo nga wala igabulad sa adlaw. That's why kung traffic enforcer, kayo know what, dapat mainom ka gina DTX 500 for your protection. What else, Sir Kevin, ang na-notice na ton? Lack of sleep. Lack of sleep will promote damo nga free radical sa lawas. Ang mga call center agents, lain gidya, Sir Kevin, ang tulog sa gabi kag tulog sa adlaw. Hindi mo na yan ma-supplement, siling bawion mo lang sa aga. Sa aga, damo ka distractions, mainit ka panahon, magahod,
3: masanagan lang.
2: Sanagan ng imong mata, because of that reflex mo, mabugtaw ka. So, dapat naka-DTX 500 ka mo. DTX 500 is the superior antioxidant. Kung pala kaon ka protas, okay lang man na hindi ka mag-DTX, Sir Kevin. Pero nami, ga protas ka na, ga DTX ka pa, pila bala ka damo, ano bala ka damo mangustin ang imo nga makaon para makuha mong equivalent sa isa ka DTX 500 damo. Ang pamangkot, damo ka man tod makaon nga mangustin, capable ka magbakal, pero wala ang antioxidant sa iya liso aras panit. Kaya ano mo to, urabon mong panit ka mangustin. Ang source nga best sang antioxidant sa DTX 500 is the bark sang tubo. Di kwaon mo diyang mapait nga bahin. How can you extract the pait nga bahin sang tubo sa matamis nga tubo? Laboratory process. We made it simpler for you. We make it easy for you. We put all those ingredients into one capsule to save you from stress, free radicals, stroke, diabetes, and many others.
4: Kaga, Sir JP, nakita ko, kung yung nag-distribute ko, yung DTX 500, number one na nga bakal subong.
2: Engineer,
4: tagi na kinanglanggid. Lagi na kinanglanggid sa may mga uluidad, Sir JP. ang mental gid nila ya.
2: You know what does engineer nami man ni Sir Kevin ang information campaign. Name product recall, mabatian nila team. Sige ay nami guro testingan ko. Ang testing niya Sir Kevin mas powerful kumpara sa merchandising mo.
4: Correct.
2: Kay ko nabatian mo na, yung testingan tabi, pag testing mo ay ka na satisfy, hindi ka man magbakaliwat.
3: Correct. Kung nabatsyagan
2: pero kung nabatsyagan mo, pagkabati mo, tintumar mo, why is it people are kept on buying DTX 500 because nakita nilang resulta, pinaka-immediate ng resulta, engineer, nami gijay mo tulog. Sa mga hindi katulog, that try nyo blood DTX, nami imo tulog.
4: Kaganubo ang blood sugar, Sir GP?
2: Gusto! Gajita ka, kampiyon gijay sa jitahay ang DTX 500. Pero hindi tapakalipatan, Sir Kevin. The role of D3 Bio and Mighty C.
3: Kaya may isa ka eksperto, Sir JP.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pagka unsang prutas kag sang utan. 10% tubto by 20% lang daaton makuha.
4: Absorb
2: ang rest niya. Wala
3: ang lanon. Taso kinanglan tagid mag-supplement para makuha ta ang full benefits.
4: Correct.
3: Ang full benefits nga makuha naton sa Mighty C, sa DTX 500 kag sa D3 Bio. Kag parisa naton maski 5 ka servings ang prutas kadadlo.
2: Kung ano man ginaobran yung subong untat. Untat, abrihi ang t-shirt, simuting ilok. Kung may nabahua na simutan ka nga medyo baho, kadto na to sa klinika namon, bakal ka, klinika, Deo Fresh. Nami sa baho, ilok, engineer. Let's talk about signs of inflammation with Sir Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
3: Yes, thank you, Sir JP. Aton subong pag-aistoryahan kung ano gid bala ang paghubag sa aton nga kalawasan, no? So, ang kung wala ikaw ga DTX 500, ga Mighty C, kaga ga D3 Bio, ang aton lawas prone gid sa ginatawag nga infection, damage halin sa mga toxins bala nga ginapasulod ta sa aton lawas or ining mga free radicals nga ginatugas ang aton mga gawi man, no? So, lalo na kung may bisyo kita, tapos kung aton nga katigulangon. So ang paghubag or ang inflammation, isa ini siya ka homeostasis sa ang aton nga lawas or isa ini siya mekanismo nga i-maintainar niya ang aton lawas sa balanse. Balanseon niya. Example, ang aton nga lawas, example, may ara kita infection, ang lawas ta nag-produce ang ginatawag nga cytokines. Amo ning gina-mention per Minister Boy nga ang cytokines amo ni siya ang nag-cause nga nagahabok. Pero ano bala ang mga nagapanguna nga sinyales sang paghubag. Amo ning ginmention gina ni Sir JP, no? Unahon ta si calor. Calor or sa English ang pag-init. Sang panit nga nagahubag. Ang sunod, ang rubor. Mm. Ang rubor, amo naman ni ang pagpamula. So ano ang common sa ila, Sir JP, no? Ang kalor kag rubor, gainip, gapamula, bangod, tuga inisang paglapad sang aton nga blood vessels. Mm-hmm. So paglapad sang aton blood vessels, ang aton dugo, ang pagdalhay sang aton dugo, gadasig.
2: Mm.
3: So sa tuman kadasig, naga-create friction.
2: Mm-hmm.
3: Muna may inip, kag nagapamula.
2: Mm-hmm.
3: Kag sa tuman ning ka friction kis kung why kaga DTX 500 ang ugat mo da sigma gisi. Dira na ma-form sa uli ang aton nga atherosclerosis.
2: Mm-hmm.
3: Ang sunod naton ang ikatatlo nga sinyales sang paghubag, amo ni ang tumor. Tumor or ang paghabok. Ang paghabok naman, tuga inis ang pag-cumulate or ang pagtipon sang mga fluids sa dira nga area, bala.
2: Mm-hmm.
3: Ang example bi ang na-damage mo nga area, butang ta diri dabi sa imo nga butkon, no?
2: Mm-hmm.
3: Ginhampak lang. So kung pagampak niya ng ano be, perte ka to, nag-init na, naghabok, tapos mahubag. Amo na sa. Ang sunod naton is ang dolor. Dolor or ang ginatawag nga sakit, pain sa English. Ini siya ang ginatuga sang chemicals nga ginapagwa sang aton lawas or sang aton immune system nga gina-stimulate niya ang aton nga mga nerve endings.
2: Mm-hmm.
3: Kaya kung hindi niya ni pag-stimulate ang nerve endings, hindi takabatsyag sang sakit. Tapos ang ulihi nga sinyales sang pagubag, Sir JP, amo ni ang pagkadula sang iya nga function.
2: Uy.
3: Or ang iya nga term is functionalisa.
2: Oh.
3: Or loss of function.
2: Mm-hmm.
3: Tay di ba gapula na? Mm-hmm. Gapula, gainip, kaga masakit.
2: Mm-hmm.
3: Tapos gaubag. Tendency
2: gabok,
3: mo.
2: Gabok.
3: Oh, example ang kamot mo na bali.
2: Uh-huh.
3: Malos na siya sang function kay hindi mo na paghiuon.
2: Mm-hmm.
3: So amo na isa pa gid na siya sa kwan sa sinyales sang inflammation.
2: Mm-hmm.
3: So ining inflammation, mayari ini siya ang aton lawas, mayara ginapagwa pagid nga markers kung paano tani mabalaan sa laboratory, no?
2: Oh,
3: pinaagi sa
2: laboratory. Mabalaan gali nga may inflammation ka.
3: Nga pwede siya magambal nga kita ga may infection or may autoimmune disease. Unahon ta Sir JP ining ESR.
2: Okay?
3: O, ang ESR or ang erythrocyte sedimentation rate.
2: Mm-hmm.
3: Ang ESR amuni ang isa ka test ginasukat kung ano kada sigon maglugdang ang imo nga RBC. Kay ano ni siya Sir JP nang patindugon bala ang isa ka laba nga tube.
2: Okay.
3: Uh-huh. Tapos bantayan siya time na siya isa ka oras.
2: Uh-huh.
3: Bantayan na kung sa DN asta na naog ang imo.
2: Okay, sulion siya. Oh. Suli. Kundi man naog siya, tapos babaw man naog siya.
3: Mm. Oh. Lantawon kung DN asta na naog ang
2: sedimentation rate niya.
3: Oh. Ang imo nga mga blood cells. Kay ga separate ni siya mabilin sa babaw ang
2: plasma.
3: Daw plasma, ang plasma daw mantika na medyo. Uh-huh. Diyon ang pula nga parte ara sa dalom.
2: Uh-huh.
3: So ini siya tungod nga ang fibrinogen or ang rason nga nagabilog ang aton dugo, nagasaka ang iya nga level. So ang gakatabo ang aton nga mga blood cells ginabugkos niya. So amo nagabugat. Kay dapat ining dugo tagalutaw-lutaw. Galutaw-lutaw man sila sa plasma mo. Kaga hindi sila kwan ng bulagay sila ya.
2: By the way, si Sir Kevin, sa mga way kabaluwa, Sir Kevin is a medical technologist. Ang magiging trabaho niya. Kagina explain bang ni Sir Kevin ang component sa dugo ba si Matingala sa blood?
3: Dyan.
2: Ang component, ang dugo may mga component. Hindi kasi sila nga dugo na dayon.
3: Oh.
2: May plasma, may red blood cells, may white blood cells. Kagano pa Sir Kevin gani?
3: May platelet.
2: May platelet. Oh. So gina-explicar subong ni Sir Kevin, kung ibutang mo na ang dugo sa malaba nga tube, ang plasma mabilin sa babaw, malugdang to ang red blood cells. Ginaputos ang fibrin. Sige, so amun agaling nga test, Sir Kevin. Paano mabalaan nga may inflammation ka?
3: Mabalaan ta na, Sir JP, kung may inflammation, ta sa dira nga test, kung ang ila resulta sobra sa 20 millimeters mercury per millimeters per hour.
2: Per hour. Oh. So meaning gina-estimate, no? Ginalantaw ang ginatakos man gali Sir Kevin.
3: So kung mag butang tabi mag 25 ka, 25 as tabi 60, no?
2: Oh.
3: So may inflammation.
2: So mini kung dasig ko may inflammation. Madasig sa galing maglugdang.
3: Oo. Oh, oh.
4: So hindi na sila gito makita mo na dahil physical, eh. Nga may habok, may
2: hindi.
4: Kung sa dadugo mismo, dala mo ma-determine kung sa sulod sang lawas mo, may ara inflammation.
2: May mga signs ang doktor, engineer, eh. Uh-huh. Kung ang kung palpable, anong itawag kung makita, Sir Kevin? Kung
4: visible,
2: makita,
4: visible.
2: Uh-huh. Palpable, no? Kung mahikapan niya, may mga infection abisa lawas or mga inflammation nga hindi mo makita, hindi mo mahikap.
4: O internal na
2: sa... That's why nga gina, ang ina nga proseso, ginambali Sir Kevin, somewhere in your body may has inflammation.
4: Uh-huh.
2: Kapin pa autoimmune disease. Amun ang ambali Sir Kevin.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nilo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, sumagabot ka! D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang sunod tanga test, Sir JP, kag engineer, amo naman ni ang CRP test. Ano okay. Yung CRP test? C-reactive protein. Amo ni siya ang kwan. Ini naman saya, ang C-reactive protein, isa ka protina nga ginatugas ang aton nga atay. Nga nag-circular sa aton nga blood plasma or ang puti nga bahin sang aton nga dugo. Nagataas ini siya kung may ara kita chronic inflammation or infection. Diri na naton ginagamit ni siya sa pag-diagnose or ano bala nang suspect sa ang doktor sa rheumatoid arthritis kag lupus. Ang sunod naton nga test amo ni ang lactate dehydrogenase test or ang LDH. Ining LDH isa naman ni ka enzyme. Ano naman ining mga enzyme? Ining enzyme amo ni sila ang nagapadasig sang proseso bala sa aton lawas. Amo ni ila purpose. So may ara kita sang lactate dehydrogenase nga gina-require sang aton cellula para i-convert ang sugar into energy.
3: Hoy.
2: Manasa. So makita na siya sa sulod sang tissues sang cellula. So kung may ara kita sang inflammation, 'di ba? Ma-inflame mahubag lamang kung may ara pagkaguba sang cellula.
3: Osto.
2: So kung guba imo cellula, ang ini nga enzyme magwa sa imo dugo. That's why gataas ini siya. Ang normal diri naton nga value or ang normal nga level sang LDH naton naga range ini siya 140 units per liter of serum hasta 280 units per liter. So sa isa mo ka litro nga serum dapat may 140 to 280 ka lang. Ang sunod naton is si procalcitonin test sa JP.
3: Kadamo gali mga test ano?
2: Procalcitonin test gina-produce ini sa sang ginatawag naton nga neuroendocrine cells sa aton nga lungs, sa aton baga, kag sa aton nga intestines. Pagwa ini sila sang neuroendocrine cells sang aton nga lungs kag intestine lalo na kung may ara inflammation nga ang gintunaan nga ang kabangdanan amo ang kwan ang bacterial infection. Amo na siya. So ang paghubag diregina naton makita hindi man ni siya kisa Sir JP hindi ni siya ano mo hindi mo ni siya mabatsyagan. Ang paghubag sa sulod sang aton lawas hindi mo siya makita, hindi mo man siya mabatsyagan. Pero kung lala na dira mo na siya mabatsyagan. So ginatugan ning mga paghubag sang aton nga stress, bacterial infection, hinaimo nga immune system, may autoimmune disease ikaw, kagakaon kita sang mga
4: anti-inflammatory.
2: Gakaon kita sang mga inflammatory inducing foods. Mga pagkaon ba lang nga nagatuga sang
4: pagpalala pagid. Nagapalala pagid sang inflammation.
2: Lalo ng mga processed meat, kalamay, pagkete amugin ng ang main culprit gid sang tanan no. Junk foods mo pagina engineer. So paano tani malikawan ang mga pagubag? So pwede tani pwede kita kakaon sa mga anti-inflammatory foods. Parehos bisang
4: kamatis
2: o utan, prutas, kag avocado, kag ang D3 bio.
4: Correct, isa gina. Pero olive oil, isa pagid ka mga pwede nga ma-take naton nga anti-inflammatory food. So, available man sa aton. Kag ining D3 bio, maayogid.
2: So, ano ba lang ari sa aton D3 bio, no? Nga ginapong ganyaning aton nga ang paghubag or ginabuligan niya nga magkupos ang paghubag sa aton lawas. It's because may ari kita sang ginatawag nga lauric acid sa extra virgin coconut oil, isa kasahi sang medium chain triglycerides nga nagatapna sang pagdamo sang bakterya sa aton lawas, virus kag fungi. Ini nga mga mikrobyo amo ni silang makatugas ang pagubag sa aton lawas kay ginaguba ni nilang aton nga selula. So dugang pa dire ang aton nga D3 bio ya. Luwas may extra virgin coconut oil na kita, ginpaamanan pa kita sang vitamin D3. Nga ang vitamin D3 amo naman ni ang maka panubo sang level sang inflammatory cytokines. So ara bala may duwa ka naka component nga nagabuligay sa pagbato sang inflammation. Unlike sa plain D3, isa lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica 4 Bionics.
13: Mighty.

0: Clínica de Alternativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clínica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga ka-K5, ratong oras, alas 4.38 na tigahon. Good morning mga ka-K5, gising na.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Michael Solorio
4: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Well, good morning mga ka-K5. Oy, gising na. Kumusta ka mo? No, Lunes, makaroon nga adlaw. Kadasig ta. O, Lunes, sumataan na mga ka-K5. O, matmahimo ka rin. Hindi ko man ka mukabugaw. O. Pareho kita mga ka-K5. Anyway, makaroon na July 20. Good morning sa rin mga tagpangamati sa Bilog nga Banu at Kalibog Kabilogan niya, Provincia Takan, Banu, Itay, Kalibog. Good morning! Gising na may klase mo ako nagmay opisina mga ka-K5. At syempre, pasta kita talasay sa gawin niyong anchorman K5, Michael Silorio, sa ating programa. Makita pa kita sa Bilog ng Kalibutan pag sa ating official Facebook page, live programs das K5 News FM Kalibay. Follow, like, and share para maging updated kita sa mga balita lokal, mga balita national, pati sa ating mga international nga mga scenario.
2: Ang kampiyon nga istasyon.
3: Good morning sa ating mga negosyante sa Kabanituting Reyes, no? Iba kanyo kabi, una pa, itimprano gagi. Limang ka mga public market makaroon. Good morning sa ating mga negosyante, mga may mga restaurant. Good morning mga ka-K5. Sa ating pagliliba makaroon, alas 4.41 na tigahon na itong oras. Ano ra itong managapon ng mga balita, aga mga information na itong managapon ng headline. Para makaroon sa ating managapon ng mga balita, nagapaw na makaroon headline. Una kita sa ating mga headline sa mga balita lokal mga ka-K5. Sa ating mga nagapaw ng mga balita, Si Open Water Championship paghihwaton sa Isla Itburacay. May mga estudyante nga raki ko nung nagkagalipong sa sangka eskwelahan. Ato nabing istoryahan dahil doon na. Kon maabot nato. Sa may plano magkandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan election, dapat na likawan do premature campaign. Apo may panom do makaroon sa... para malikawan do mga panakawan, especially sa may mga negosyo. May van man ngarang nahugog to sa ano sa may daya karang Banuot Baliti kahapon. Kumusta on bagro development karang mga ka K5 ay?
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Balita nasyonal mga ka may ato mga balita sa news ng department ng sa atong kalibo PNP. Balita nasyonal. Investigation sa flood control sa Taguig gustong pabuksan ni Tigmangon ni Senador Cayetano. Nako, naloko na. Senador Lacson Sobrangon rupag-atake ka ako ni Cayetano. Balitang abroad, balitang international. Soldado it US patay sa umanya pag-atake it Iran. Pagkamatay it soldadong kano, ginakawagan o pagbaho pag-init Ilinaway. Alas 4.42 na itagahon datong oras mga ka-K5. Dagday ang mga balita ginatod ka itong makaroon. It of course, dahil yung makaroon nga DTX Coffee Mix, ang ka-healthy nga klase, ka pinaka-copy ko, naka-detox ka pa, may anak karang nga chia seeds, may anak karoon nga ampalaya, may halo, may anak pag-init nga DSU, the sugared, sugared cane extract. Sang kamapait nga party tubo para masukan daton karon nga mga diabetes mga ka K5. Mabakayron sa aton karay nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center iyaron sa atong Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prentiyang dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Una kita sa headline balita international.
4: Ang kampiyon nga istasyon.
3: Good morning Anay kay Arnold Gachika. Good morning. Sir Isagani Retiro. Good morning. Kay Weda Inan, good morning ma'am. Thank you sa inyo karon niya pag padagat mga mensahe sa pag-view. Ha. Ginasugin ba karon do pagkamatay ita rondayang tropang kano, no? Ay na matapos karang ano ra no? Ana kunta karang ginaditonate tundaya karon niya sang ka drone mga K5 nga may dayang nga bomba nga wat ang magupok. So meaning pag investigate na nakita na ay may wat ang man nagupok na detonate na gusto na kuntang ambaw ni pag detonate nga ron ay para mangin harmless on baga o bugon do mga connection o kung ano pa ay Diyos gumpok ta ay tapos tayo maroon dun ay U.S. Central Command also said it has located an unidentified remain in Jordan where separate Iranian attack left the U.S. troops dead and one missing in action.
4: Balita,
3: may missing pa. Sa piyak mga pagpangatake, daywa man do patay rito sa mga kano, ang may una pang missing mga ka-K5. Samtang dugan natin yung mga balita, rodayang natabo karon niya pag ilinaway ay posible man ang mag-escalate yung mandugira. Bilang adlaw matapos do US ang Iranian strike and vow by Washington to swiftly punish Iran for military casualties have deepened fears this weekend that the conflict will spiral further mga ka-K5. Ay, grabe man. Ano ko no? Ginasugid ro dayang pagbagayluhan nyo man ita bomba it dayang Iran nag-America. Agsa paghambay kara ita Amerika nga dali andagagi karang pinahan oo padasay nga pagpina sa nasyong Iran pagod sa pagkamatay ko anda karong mga soldado ay dayon makarundo nagdagom kararo dayon kahadlok it pilang ka mga observer nga base kon hambag riya spiral farther gustong hambagon do inaway ay base mas kapin pagid nga magrapad mga ka-K5
4: balita K5 sa umaga
3: alas 4:45 na tekando oras ding mga balita mga ka-K5 ay ginataw katon makaroni ta extend food supplement for men manggaranon sa amino acids at phytonutrients kisang kapanit makarot at klabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction nagapatas pagdit potency at passion mapagaki man akong mapababayin nagatapag init ekstang enerhiya nagapataas man it libido nagatawan it ekstang performance mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa EBL Sports Complex mga ka-K5 sa ating pagpadayon mga ka-K5 sa ating pag-ililiba sa ilo kita sa ating mga balita national makaroon nga agahon gising na
4: balita K5 sa umaga
3: at least medyo may background yung kamo sa pagkamatay at mga kano nga raw Ay, kunigto, katimo ka rin. Dali, katimo ko ubaan nun. Pa-doktor, katimo ko na. Pali na tabaig ito ng mga magugang, no? Halimbawa, ito sa nagkinatabo sa Middle East nga rin. Makaton man sa mga civilian, mga nabdos, ito. Grabe, siki. Siguro, anong kuba ko ga linupo ko ito. Pa-doktor ka rin. Medyo na ito. Yan at ang mga doktor. Libre ta. Yata sa ato na. Pa-doktor, katimo rin. Hay. Konsulta pa tigagi gagnaton kati imo kon. One time nga ni karon may ano ra, may sekretarya ro sang kadoktoran ba tapos sekretarya. Dok, ay haman man gin balibaran mo taro pasyente nga to. Ay akon bagaman ay basi maaki gay hambag ko anang doktor nga may tagalin man tagagi. O man na, ay Dios man ni basi isipon man na porke man nga may LGBT man mo balibaran mo nagapili ka. Ay, malibaran ko man ay, ano ba yung hamburg ka? Paraspa man, eh, ano ang raspahon man yan? Bagay, ano mata ding raspahon? Balibad, daro doktor, dun, hay.
4: Balita, kikifay, sa umaga.
3: Tungan natin yung mga balita, Benji, antaran, ikagoy. Good morning, Monitor Mike. Good morning, man. Oh, good morning, sir, ah. Thank you for listening. Aga, kay sir, ano ra, isagani, retiro. God bless K5 Mike. Ma-preparar it bagon para sa habang kapamati ako ay sir. Oo, tama rin. May estudyante mo. Tapos gatits pagin si sir. Isa gani retiro nga na. Kutana ko yung mano. Maka sir, ginatudan ay kat mga kwan mana ka. Daya karang try go algebra. Sang isip ay makaraya. Katog elementary ako ay. Aga, high school ako ato ay. Katinangda, gilang kani ako sa Kisami ko doon mga... Ay, maka memorize na nanang medra. Oh. Kay ano ra kay Edwin Aguelo. Good morning ka K5 Mike, gamonitoron kami. Good morning man. Text message, good day K5 Michael. Ask ko lang kimo. Ano abiro rason? Haman it wa gut si Mr. Kakon nga gakis magabot ag maghalin sa trabaho. Oh. Haman bagay. Naobra ko man dutanan kun ta ma appreciate na ra akon nga effort. Umpisa pa it pandemic. Hay, uwa ko ta ako itrabaho. Full-time housewife na ako. Gabaga, ha. Di para sa mga agpati ka na ron. Hindi ko niya ikabuhat. Ipangayos ang sarili. Ay, busy ko ta. Dati, pirmi mo tayo magkakupkup, magpanaw. Pag-abot, gakupkup man, gakis. Makaroon uwa ko ta. Bihira, latangani. Maglabing-labing. Basi, may bayi mo. May bayi gagi. Basi, kung busy ang si Mr. mo. Makaraya, abiro no, ay mga misis, no? Sa magkapamati, makaroon mga misis. Kami abing mga gaking ranaila, mata kami nga pag-abot naman, higakis kami. Mas kami kung mga mahumot, matramong asawa. O nga niya, ato akong advice dito, kay mo ka na ma'am. Ay, magpagwapa ka ting, oh. Bisan busy ka, tawan mo dat oras imong sarili para hindi ka malusyang, baga. O, doon eh. Bumakay ka at mga body spray, kundi may mga perfume nga ram. Bumakay ka ting, mag-lotion ka ting mo. Pag-abot na yagi, sumukso ka at matagod nga mayad nga short. Tanawon ta nga kon alas 5 ra out base kon alas 3 imidya gapahaon mo pag uli kon. E kamon nga mga kinaila mata kami ga kiss abi nga ra mas kami ko mahumot na ila mata kami magsungay-sungay nga mahumot daw sungay-sungay na no ra. Ya wars drato nya gahon ba ta. Magpahumot ka gid imo sa mga kababayenan. Hindi kita magkabang housewife lang kita. Oy kalison maging housewife what day off. Uwat pundo, uwa kapat sweldo. Uwa kapag ga-day off karon ni siyempre. Gadi ni para ka nga niya, dupina ka sambilog sa mga dapat na itong tawad respeto o mga kababayanan. Especially, sanda kung housewife, sanda. Di agi ikaw magduda nga may bayi si Mr. May basi. Kung siyempre, gaoy man imo. Tapos pag suhot na si imo nga, liog o na mahumot yun at bawang, hay. Di ba ga? Dapat ka na may body spray. Halimbawa, gaabot mo at 5. Mga 4:30 nga na naka... Hapbat ka o nakapaligos kon man ha. Tapos matagon yun ding short at tanawon ta basi. Kundi mata ni mga magtrabaho kon. Tapos ay pag-abot na na humutik rin ikaw. O oh, naka-short mata nako pero wawot ang panty. Tapos sumabat na mga ibakan taman hinaga ron. Ay di ka ron kon magduda. Paghambay mga wakat panty, gumambat yung mga bakgan ka ulating nana. Ay, siyempre, normal yata sa mga soro, nagkakis, o. Oh. Ay, ako nga ni, ay, pag-abot yagi kaon si Mrs., si Mrs. yagi kiss, tiyagi. O, oh, tama mataraan ang aray. Siyempre nangaway mo na dati nagkakupkup matod makon wagot ta. Ngani sa mga kagakin man i-appreciate natin datong mga house atong housewife nga asawa. Wa trabaho ron pero ro trabaho sa sugod bagay. Hay grabe. Ay, kun housewife ka hay pabaya kasi sarili dali kitay maglusyang. E one time ngani kan may una nga reunion ka to. Istorya ka lang. May reunion ka to. Kita sa na, oy, ikaw, ay, sa abroad, kating gali man, ho, man, sa US, taman na, kadali, taman na, kutapam, gaom, taman na, apam, may nakachamba, imo, imo, tagali man ang hachambahan, diyo mo ba? Ay, di, maron, do, iba, ay, may mga trabaho, pila man na rin, unga, makon, ay, ma, bagag ko, taman na rin, unga, man, na, high school, guta, imo, man, namaring, unga, ay, minko naglusyang katingan ni manamari ho ako tabi manay prangkat man aside mo man man nag high school kita prangkat ang man magistorya ko naglusyang ko kauting man ni ngani mana ay kasi ramatod man ang amiga naghambag tatama ka manamari naglusyang tangay pila man na ring unga ay mana dai daiwa man rang unga daiwang man naglusyang kay nano man abi ay tatlo man na ruga didi paano magtatlo daiwa ring unga apa man si pare mo ni paghuyapon madasig pangani mana ro sa unga. Ha? Ay kundo yung tangan mo to, na hindi tarnimo ma, hindi tanimo maingaan ko. Ed paro nga, hambagan mong harun, may muto tugugon. Ano, mapiyong ko tarin doon, ay kundo tatay. O man na may muto, ah, bayro. Nana. Miles Sara Luces, good morning sir, watching from Los Angeles, California. Ay ma'am, good morning. Ay, good morning. Ano kaya ito? Good evening siguro. Whatever. Kung anong oras, ma'am. Thank you for watching. Abo. Siya madugo agirang ilong, ha. Pero siya nga ting mana. Nanatawan ay. Ay, tatlo manaruga didi kay mo. Sa iwa mo lang mana rin. O nga, baga. Ha, paman si pare mo. Di ba paghuyapon. Claire Eaton, good morning. Always listening here in Morales, Balete. Bagay, tama, mano. Sa makaron, ay, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, rana igmangod ka nga si Lino, ay, ginasugin makaroon niya, no, may una nga ni karanga mga nagagawa makaroon sa Tagig, which is daya karan ng lugar ni Cayetano. May mga ghost project ko na ito. Ask the Senate Blue Ribbon Committee to include this in its hearing as resume its approve into anomalous flood control projects on July 27. O July 27, maumando flood control project. Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulpo said the committee would invite People's Television Network General Manager Lino Cayetano after the latter sought an investigation into the Tagig flood control projects undertaken from 2022 to 2025. Senator Cayetano is now more difficult position because there are allegations involving flood control projects in Tagig. His younger brother is willing to testify. Ang bagaran ni Tulfo. Man masin yung malisod man naraan ang sitwasyon. Nga mismo nang igmangod man na willing tanga na magtestigo o sa mga flood control.
4: Malita!
3: Ay, pagwaan man yan eh, kung masairan. Agpatero na gabadon, malita, imbestigahan. Nanay, kung sino gata makaon doon nag-contra, imo ito gininimbestigahan. Nanay, iba na itong maigmangod, makaon hindi ko ito magpatihagos. Ay. Di iba lahat ay nag-ausoy, lahat at apam, nag-mag-asawa, matuday. Kay Ronelo Bahero Montero, Montejo, medyo bago tara. Sir, good morning ha. Good morning sir, watching from Dungon West, Numansia. Good morning kayo. Mary Ann Barredo Estanislao, good morning Sir Mike. Shout out lang iya sa Kabangila Altavas. Yes, good morning ha. Good morning kin sa Kabangila Altavas. Oh. Ngani balikan tara tong amin sai kay na datong misis nga to. Bay kwanta ron. Basta pag hindi ka maghambo, hindi ka mo maghambo nga housewife lang kapos, grabe ro trabaho ko. What day off, what sweldo? Inugtas ka pa sa imong mga unga abi. Pero doon ni kaparte it pagiging nanay aga ginatawa na tondon ita grabe yung pagrespeto ro housewife nga profession. Aba na naawag man ako trabaho. Sus, Ginoo, grabing trabaho ro. Ngani pero atong advice hindi pagpabayaan yung maglusyang. Kada sweldo ni Mr. mo magpagaing gid pambakit mga body spray, magbaka pang bakit mga basta mga pangpagwapa, ag magpaparlor. Nagod gwapa pag abot ni Mr. Naila mataro kaming mga gaki magkiss sa mga asawang mahumot at magsinungay-sungay kasi anang liog mahumot pata. Mo sinungay-sungay grabe man. Grabe ang termino sungay-sungay gid ako no. Good morning Sir Mike, nakatoto kon kami sa imong programa Kampyon nga Balita. Stress reliever sir, regards and God bless always. Haling kay Sir Jack Socate Terrazona kay Ma'am Jonaline, good morning. Sa ating nga pagbalik alas 4:55 na sa ating kapag balik, dugan natin yung mga balita. Ayan, sa may mga plano magkandidato sa barangay, likawan ninyo ro premature campaigning. Istoryanta ron, mga 2 minutes. May akon ka ron nga interview. I-recap ko hindi na kay Attorney Tulit. Sa ating pagbalik, dugang ang mga balita. Pagkatapos, jamang itpilang ka mga reminders. Standby.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Hit 3

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ang suyanta sa mong is vaccination.
3: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano ng
2: magpabaksin. And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
3: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination, inuman mo D3 Bio dayon. Ang matabo, inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma. O basin, unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
2: Let after, them react anay, no?
3: Pareak anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga ano antibodies.
2: Correct.
3: And after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3 Bio?
2: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
3: Correct. Amo na gani
2: pag-contact sa vaccine.
3: Pagsulod ya, dayon patay na niya

0: kaya ang virus, kaya paluya ang virus, kaya sulod sa lawas, kag makilala sa aton immune system, may mo antibodies. Or may anak maginatawag kaya nga protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kag ginsulod sa lawas, ma-identify
1: ang ibang
0: sa...
1: spike lang ganina, no, sir boy, spike protein spike lang.
0: Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat pasulod sa lawas mula in nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amuning rason, ginaiyang nga virus ina naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga malatnan, hindi ka na malatnan.
1: Pwede.
0: Pwede ka man ga
1: malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa iyo.
0: No? May napurma na nga antibody.
1: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa sir boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
0: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
1: Preparado imo immune system.
0: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid? Uy, another stress for the immune system.
1: Correct.
0: So, mabudli yan ang lawas.
1: So, at least be 3 days or 1 week before ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, sir boy. Dako niya makabulik.
0: Correct.
1: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally sir boy ako niya way kuya ga pa vaccine niya maditribayo lang kuya
0: maditribayo ka
4: ako man maditribayo lang kuya
0: here's the point pagsulod sa vaccine sa lawas
1: mo masugot kag si hindi either makabaksin ka or hindi masulod gyapon ang kagaw sa imo ang importante yan nakainom ka ditribayo kay kung may ditribayo kaya biskan wala pa ka antibodies nga napurma, patyon niya po na niya, sir.
4: Patyon niya, panigurado na malang importante.
1: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
2: D3 Bio.
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:01 na mga ka-K5 braton nga oras sa ating kapag ililiba makaroon nga agahon. Oy, gising na, may klase mag may opisina mga ka-K5 sa ating kapag ililiba. Baka ragid anero mga music ito, no? I feel you touch me in the pouring rain. Kanamiton ito, no? And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. Doon ito mga music ito mga ka-K5 eh. Makaroon eh, makarago tao.
2: Bomba siya, bomba ako. Bombahan kami. Okay.
1: Kagayo ko ako mga music, mga K5, no? Grabe, ako ito mga music na namiton da. Makaroon tayo, gusto ko ito, makanukan tayo, bombahan kami. Anyway, sari nga pag pa din. Restilin Aguirre Rotolo, good morning, sir. Sa inyong listener, pero adlaw-adlaw ginanggap pamati. Pag-greet ang asawa nga si Benji Rotolo. Agagahon pa na ginabuksan do radyo. Ay, good morning, gida. Good morning, manggali. Kay Ma'am Maricel Tunggala, Itabacao Norte. Ag sa imo karon niya parents kay Sir Pablito, Estelita, aga Estelita Brenio. Good morning.

0: Hey dog, pamati sanda. Kay Mr. Ray aga Grace Parohino gid Bacau Norte. Good morning man. Oo. Sino pang ani may Ray pang Sambilog ay nang buning asawa lipatan ko ra apelyido nung Ray. Good morning ha. Arman Taladro, good morning kay K5 Mega Kapi DTX habang nagapamati sing programa. Thank you gid. Sige kay Bing Zapansa, good morning. Good morning po. Good morning man. Kampiyon nya ba nga balita ni K5 Romy mga balitang lokal? K5 Romy stand by.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Nag-remix, Tapon?
0: Oo, oh, remix sa tayo.
2: Remix sa tayo. May baka do late sa tabi ko na eh.
0: Oo.
2: Nag-good ni medyo adapted mo sa recent na itong mga buhi.
0: Oo, oh, hapoon ka tingkon mo ron. Dadasig ro, chat-chat ko ta, no?
2: Oo. Oh, ay, kasi ako, may makarakit tayo ba? Hindi po niya mga tiguan, ay mga bata ko tayo.
0: Mga bata ko tayo. Nga ni, medyo gain niyo, taranda.
2: Kita mo sa mga kwan nga, no? Sarayang mga, ano, get-out ka na sa, kwan ako naman, get-out ka na sa mga plaza. Ito, yung,
0: mga hip hop.
2: Nag-shoutout nga lang mga babae natin sa mga plaza.
0: Ah, mga sumba.
2: Sumba, sa sumba, oh.
0: Oh. Oh.
2: Pero yung taga-halo. Halo ron eh.
0: Halo ko tayo. Pero manamit akong maurat ang isumba, oh.
2: Sobrang formal ba?
0: Oh, sige.
2: Pag ina pa nung Romara Clara, kita atong nga
0: oh,
2: palay.
0: Oh, doon yun tayo.
2: Atong nga kababaitan.
0: Oh, manamit ang mga kanta ka to eh.
2: Si 5 Mike sa aton nga mga balita, iya sa aton nga karibu Pilipino, okay, si 5 Michael, na presente makarang agindagan sa aton karang may provincial hospital. Unday karang tatlong ka mga tinuga nga sakay sa unday karang motosiklo. Patapos kali karang mga disgrasya, di karang mismo sa may Linabuan na Norte, iya sa may Benwa Karata Kalibu kahapon na si 5 Michael ita mga 5:30 ang kipay mic kita hapon at tapos nga ni karang may tumabok na nga sang ka ayam di karon mismo sa sabitan karang lugar. Base abe sa investigasyon ito atong traffic section at Kalibu PNP ronday karang motorista ay halin niya sa itong karang banwa at Kalibu kipay mic kalaga nagapaulin kunta sa may party karat pinturan sa panga aga pagkapot at karon sa person ito sa kupat si Banggrina Panorte ay gulpit at karang may tumabok na sangka ayam aga sa sobrang katasigon kung dahil karang motor ay oh. Wala na karang ma-control na karang manubilan at ikaw patangin mo kang kirikil kay Michael para hindi tapos na matunggapan do ayam nga ra. May galing tahay sa paglikaw tangara siyempre na karang momento may madasig
0: oh.
2: Pag na-out balance karang dahil karang motor rason nga tumumbat na kay Michael may gapsag pa kanila kay Michael hey. Nga
0: kaibahan
2: o kaya karang driver ay eh, may natangan ni Kipay Mike kaya siyempre gin tumataron din protektahan matapa na karang nanay
0: oh.
2: Hagga matapos nga matabo o nasabitan karang instinti na kagom at mga kasabalan sa gawas o nasabitan karon ng mga biktima nga madasing manda nga gin respondihan ko aton ng mga katapo it's a Bureau of Fire Protection at aton man karang PDRMO at kindaga sa aton nga Provincial Hospital Kipay Michael.
0: O ba't gaako ko ayam mo to?
2: Pataron pero kung may matay ka to at may breed to ay sigurado gid nga base ikaw pa makasuhan si Pay Michael at the Silver Pax.
0: Oh, kun mga kunan mo to, kun mga adaya mga hapit mga agnapaki to may mareklamong tag-ana.
2: Ay galing nga watat makarangar si Pay Michael no. Goodbye lang no. So mabuong ka lang si mong kagulingon si Pay Michael mabulit akon inkabuhi ta maduga sa nang karang ayam si Pay Mike. Sometimes sa dugang gihapon karang balita ang makarang adlaw man kay 5 Mike iga inquest itaton karan nga Kalibu PNP ay ang ginakop nga lang kinpaagi sa runday karan nga sang bypass operation
0: oh.
2: Ika na mismo sa may extern na terminal sa may pikit sa sang ka mall kay 5 Michael iya sa banwa karata Kalibu parang gan running at kay 5 Mike karan ginaubra kay runday karan nga suspect karan kay 5 Michael
0: oh.
2: Ang nagkabinaligya at runday itang armas ay makon mo nga nabuan kita sa nang karang posisyon na yung kalibre 45.38 nga baril karang kay Michael ang may mga bala at basiman na yung sigay karang bypass nabuo sa nang karang posisyon ng Mark Money na nagtapot karang 18,000 pesos kay 5 Mike so nagpunta ka pero na yung karang ato na fire karang na yung karang suspect at randa karang area of transaction kay 5 Michael hindi ka sa portion at hindi ka ng Eastern Terminal. So sa pagpatigay nito, operation nito, kung ka ng PNP, nangin na madalang tunod tayo nga ng pagbaligya, maraitong tayo ka ng armas, sa sangka 30 anyos ka ng tinuga, nga si alias Inday kipay Michael Trugakit aron kipay Michael si Inday ra.
0: Gakit ang ani mo kita ko sa picture.
2: Gakit ra. Mm. Agpabuhay matara kipay Mike nga kina monitor ba aton karang PNP aron day karang suspect kipay Michael nga nagabalik ya aron armas iya sa aton karang banwa ita kalibo. Mm. Agda makara kipay Michael hay unaron hay kipay inquiry si Mao agpabuhat pata na karang kaso pangod subira na karang baril nga nabuog sa nakarang positional control pasiron sa pag mailar sa aton karang Republika 10591. Makarang at simpo, sa simpo na nag-alikumo o nagkatawag si Pai Mike, iya sa aton karon na sa Libo PNP Station.
0: Ano, makarang do schedule nga ma-inquest?
2: O makarang si Pai Mike nadlaw sa aton karang korte. Samtang sa dulang gihapon nga balita si Pai Mike, mato kita ka balita sa guwa, ito aton karang at Libo, na tagayon karang kipay bike nga mabuog ronday karang asang ka passenger van kipay bike nga nag-overshoot ito lang ko tamahog to sa bangin ikaroon mismo sa may barangay Pilisiano ita balite kahapon karay tagahon base sa ronday karang investigation ita aton karang nga balite PNP asya to abing madasig parang nga patagagan ko ronday karang driver karang 50 anyos karang driver ito van halin sa kalibo po olin ko ta sa may partikat Iloilo. Mm. Galing ay kurbada ag mabasa rapon ka ng karasada.
0: Do yun pa.
2: Kason nga medyo paglikya na parang manubila ay yung ayaw ito gyapon, no? Nag-diretso ito gyapon dahil sa ang momentum ito sa tasikon. Mm. Naka-playbot free, no? Pero nakayaw-ayaw, tag-ibibike, nakatukot pa ito takas sa medyo katotang porsyon sa medyo pag-usubun ito nga mahugugot aron dahil karang ban na kipay Mike.
0: Kuha niya tagin, madasig dara ng velocity check yan, no? Ay, mako mo, naka-apply mo at plino, ay ito pa yun. Madyang ani, ay, kuha, huwag idagumumpat sa kadagumdagong nga, ano?
2: Agwa mo at pasahero kay Pai Mike, ay medyo, larang aro suno sa investigasyon ko at yung talang kabaliti, harin na bila sa Iloilo, may ginatod nga pasahero sa kalibo.
0: Ah, okay.
2: Nagpabalik ko na si Pai Mike, ay madasig ko patayagan, nagkaroon tanga ni Ay, nag-shoot akong tayo marikaroon sa Runday Karangabangin. May man, si Pai Mike, ay, waman gid na rin yung mga hugog ito na sabitan karon nga passenger van agwa man ito na karang naninahan isang na karang driver agro sa madyang sa ana mismo karon nga sayakyan matapos nga mag shoot ikaron mismo sa sabitan karon nga area kipaiba Michael pro kaso nga recorded ag hapuban pro sa sabitan karon nga van una mismo sa sabitan karon nga lugar ang kipaiba Michael samtang sa dugang gihapon nga balita masubo ayang pindangatan ito aton karang igmanghod kipay Michael nga taga-panwa karat tanuman siya at tapos nga karang nga ma-disgrasya tari karas may party nga rait na barangay nasunugan tao kapis kipay Michael.
0: At taga-numan siya tato ay? Taga-numan siya tagalito?
2: Taga-numan siya tara kipay Mike. Runday karang tinuga reyang motor rider at bumunggo at imo sa runday karang truck nga halin sa may party ka Sigma pato sa may kwartero kapis at matabo ron sa bitan karon nga aksidente kay Michael. So gin
0: matapos Sabado ra natabo ay.
2: Oh Sabado. Ay matapos nga gin natabo ron si dito aksidente gin dai mo sa aton karang provincial hospital mga pwede karon sa aton nga may partida ta Capiz pero indeklara ta ko aton karang pathetic decision at death on arrival kay Michael. Ro aton nga Capiz pinpin nagka-coordinate man niya sa aton karang reparty karang tanuman siya aga gin simple ron no nga nagtuon na karang pamilya ito sa may party karang ita Capiz parang nga nilong nabugon pero dahil karang nga bangkay at dahil karang nga motorista nga nadisira siya kipay Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kipay Mike tayo gihapon makara nga at large sa dahil karang nga suspect sa dahil karang nga pagpangabo ang pagpatay sa na mismo karang imanghod kipay Michael sa may barangay Kugon iya sa may banwa karang malinaw nga tabuuro na sabitan karang insidente o adlaw kara ita o kahapon kara kay Michael ita runday karang alas 9 ng oras sa gabi eh na pagsasin ay ilong tabi kay Mike runday karang nga biktima ang sangka construction worker nga ni ag matapos kani karang nga mahilong ay nagsingkit ang nagpangayat runday karang inaway kung sino maisog tapang rana karang half brother kay Michael nga si alas 7 ora ay construction worker man nagkumpruntara na karagmanghod sa piyak na parimagay o namat na gasili ringgit galing nagtuhaw at kipay Mike ronday karang mainit at karang diskusyon naguli ron nasabitan karon nga suspect pagbalik kipay Michael magbalik na galing nagpapahuway at ronday karang biktima at anak na karang ginanusan itong day karang nga nagpangabu kipay Michael sa gawas in pantuta ginharang pa ko ana karang ginikanan unday karang suspect pero wa tagi kara ma abangi bangod sa sugman kun unday karang suspektsado ang nakaangkon ita grabe na tama sa nakarang gawas pero nasabitan karon nga biktima gin daga sa karang hospital pero wa kitag Michael bangod sa ana karong lastro matapos ng matabo unday karang insidente kay nagpagagi unday karang anang half brother nga sa makara para hindi ako ginausa ng kapanawagan to aton karang kung baga atong malinaw PNP na mag-surrender kay Pai Michael sa runday karon nga natabo nga incident kay Pai Michael.
0: Sin sa malinaw ani?
2: Sa kwan sa parang kay Kugon.
0: Kugon o. Hay kumusta Kugon, ro? Malinaw. Kwan gida ra nang ibanghod nga to?
2: Patay ro kan?
0: Patay gida? Patay gida ro biktima nga to? Tag 20.
2: Ah, critical kay Pai Michael, critical kay Pai Michael.
0: O.
2: Pero biktima nga rin, no?
0: Pilangan nila edad ka ko suspect? Ako biktima?
2: Pero bata pa eh, 29 doon ka, do suspect.
0: Oh.
2: Pero kaya nga rin, ibang hodan na 40 anos.
0: Ha, brother, maglangod malang pa man.
2: Ha, brother, sanday, masahag ba na, dikit pa may dumaoy-maoy man dahil nga rin biktima. Natakaan siguro dahil ka rin suspect.
0: Oh.
2: Nagbukot pa namin dahil parang diskusyon ito ta in one. Hindi ko man natin man eh, parang na-imbitaw siguro dahil ka rin suspect kay Michael sa kasangag.
0: Oo.
2: Ay nagpahuway tabi ito ronday karang suspect sa piyak na anang panimagay po yung kagapit mo lang. At panagod na 9.30 ang araw rin nagkatugot ako ron sa mga baryo.
0: Sa mga baryo nga, alas 8 nga nagkatugot na ron.
2: Oo, ay ano tara tabo no? Sa pantagit pahipos, di mo ako ronday karoon nga.
0: Victim suspect.
2: Kitay Michael, oo.
0: Hindi ka man na maghipos, ano man na sanduko, agad gahipos ka.
2: Ay, umipos yung matulimang
0: sa pahit. Umipos, taro na na. Iyat, imo sa hospital, sa provincial.
2: Critical, di mo. Critical makara kitay Michael. Critical.
0: Sintara, igo ka ra.
2: Ay, sari man, ugo, gawas diyan.
0: Ah, grabe.
2: Limbakas at takwan.
0: Pilang bilog, nagalira, igo.
2: Ay, multiple talaga, kay Mike. Multiple na kahakun pa na parang atama, kay Michael.
0: Okay.
2: Sa katapusan nga palita, kay Mike, patayin paghihapon niya missing sa makarakatimpuron dahil karangasang ka-construction worker man, kay Mike, na taga-parangay Tina, makato, nga nagpanabaho, ito mismo sa may Siargao, Surigao del Norte, maduwa talaga kay Michael mga San Domingo tang wa kabalik iya sa aton sa sa taglan.
0: Oh.
2: Pero istorya bi kali kay Pai Michael nagatrabaho mo to bilang construction worker. Pero ang kontak ko nday karang medyo bukot manami ipo yang kon baga na sitwasyon ni Dodel. Kaya nato itong nakakontra ba si Pai Mike? Ito sa anak karang lugar na ginatrabahuan. Agin kisanti pa imo ko ana mismo karon nga amo. Tapang sa pagkisanti kay Pai Michael, ay nag-ulingan niyo pa adlaw tang atong pizza unsi no di ako makarecall no ato lang part pero sa Domingo makaray
0: oh
2: dali nga nakasakay ta ko ni Watt Park pura ali sa Sargao tapo kin Cebu dali kay by Michael may sakta nakasakay mo sa Cebu
0: sa barko
2: mo sana ka barko nagtiti mo sana karang ibanghod
0: oh
2: sana karang atiya nga kay ko no pasakay nimo itong dai karang barko nagkasakay ta asin nakasakay ta gid imaw sa Cebu. Problema anang text na kay Michael, anak nung nanotisyahan nga, may bahag na naro, pamilya ito sa kay Michael, una sa barko. So, rato lang sa text, agwota kay Michael kasabat, agita the next day, ang ato siguro nga gintinawagan, nagaring paman kung naro cellphone nga ra, tatlong beses, galing after nga magaring kay Michael, ay wota, napatay ito cellphone. So, hindi mo makakairan kung may natapu, saan dahil ka nga biktima, ako tanong para ako kipay Michael masin ako to ginugup sa barkura.
0: Kabay pang uwa.
2: Oo. Okay.
0: Sino nga ni Ro, victim Ro, uwa nga ra makita o, taga Tina, makato, sino nga ni Ra?
2: Si Kwanday, talagang si Derry, Jerry Irabon.
0: Berry?
2: Bakit pa, Jerry.
0: Jerry
2: Irabon, no? Bata para eh, mga 26 anyos kipay Mike.
0: Jerry.
2: Oh. Jerry.
0: Oo.
2: Malikwan, amin kipay daw misis tang manin mo na balik-balik rito sa kuan bilang pintor abi mura kay Michael to sa Siargao.
0: Kago oi man sin tabagay mo ra ay.
2: Ang ayong balik na makara ay dere ni masayran kon ay although nag may coordination man do anang pamilya nakablatter man sa Makato PNP
0: aga.
2: Pero Makato ga coordinate to may party kara sa Siargao. Pero do barko nga ginsakyan na kay Michael kon makita ra sa manifesto kon may tawag man mo nakasakay. Ano nga barko anong ruro? At sila pa din yung nag-lugar at kay Michael.
0: Pati si Stevie, makita rin kung nagtay mo.
2: Makita mo si Pai Mike. Ang rin na, matangan na ako ginangawahan ka po kasi ka at lo karang at Yernes matapos na gin-report ka ton. Nga, kung last mga ko lang naging sa kanay park po at with the text messages, Naduda ako ba si Makon to sumunod yung suspect ba ka na kay Mike?
0: Possibly. Pamilya ba ako ng suspect ba si sinundan tayo mo?
2: Uli yung tangan ako nga ng tao pangdan na sa text telematog na ito ay nakabutang sa ito nga pamilya at suspect. Ewan yung Makon ako medyo nagsaga sa akon nga assessment dahil hindi man posible man si Makon kay Michael nga maduway mo sa barko kung wa man kanat nag-meter ba ka? Ay posible. Aroon nga naman ako akong natanaw garat ang ani ay yun yun, pagduda sa makarang kay Michael. At apat si Bentin ay yaw, tayo mo siya ng parimangay kay Mike.
0: Tama.
2: Ay kung Cebu ay, Cebu at Ililo ay, ay signal man doon. Ang tinawag mo ni Moy, problema na makara, huwag dito makontak ang cellphone at nungita kay Michael, nagaduda sa pamilya nga may posibleng na minatabo sa Runday Karanga, inuga kay Michael. At saan may kinapon na update ka ron, Runday Karanga, missing person nga kay Michael. K5 Mike, mga balita, halin niya sa itong area. Ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Abang sigamat K5 Romy Kahilig sa kampiyon karon yung mga balita. Dahil mga balita, ginatod-gato ni Dietri Bayo. Marong klinika Dietri Bayo, ginibaro ka baso, git cold pressed, extra virgin coconut oil, vitamin D3, sa sangkasop gel capsule. Pero dahil mong kamasang kabit Dietri Bayo, nag-obrat ng paka-importanting papel sa pag-control ngayon yung magbawro cellulite cancer. At bisan na paglikaw sa angiogenesis o pagbumis mo yung cellulite cancer mga ka-K5. Marong klinika Dietri Bayo, bukong yamat manggaranan sa vitamin D3, ginapanami man ng absorption at mga vitamins, magaling sa atin yung mga ginakaon. Marong fat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkapi, kinahanganan para makaobrat mabaso ang klaseng protina nga magsuporta sa immune system para masukuan do cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia, College of Technology, Magapitman, sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News.
0: Kay John Placido, good morning, may danya agawan. Greet mo kami sa tangalan, Placido, ag si Jana, ag si Anjimen, ag si Maymay, ag si Kenneth, ag si Carlos. Sagamat, thank you man. No? Miss Gracie Libanez, good morning, ag... imaw man sang unga si Crystalline Ibanez. Gakapi-kapi mo kan ma'am. Grazel, good morning ha. harap agad text messages mga ka K5 no. Dionisio Placido, good morning sa mga sa buong Aklan, good morning man. Sa aton nga pagpadayon mga ka K5 kasubo na no, daya nga ra nga magmanghod nga ra. Although half brothers and tay ginkabo na tara magugang. Grabe man. Ay masangag abi pero buko man kontra trason doon ay ano abi ron ay naila kating ginagubong rosang bilog sang bilog sa prisuhan doon doon eh nagmagmayanghod o normal sa kung amat gaaway ta magmayanghod pero sbaba gatabaga pero dahil sanduko ta di ka man na maghipo sa raman na kiimo ay kung amat nga ni ay kalisod ano anyway sa ating nga pag paday may unang anika magmanghod sang bilog ikta sa abroad na maanag sa abroad imaw no era sang bilog haiwanan tayo sa Pilipinas ag namatay ta so nagulira ng igmanghod ay isa nga ang pobre wa patahabot ang itlapida bagaro kwanto da anak karang pantyon ay akon man ang dalawon igtor akon nga kwanda maguyang man atong si kwan mana si Daya karang nga si Ramon oh. Patay ta man na sinong Ramon nga tong bag igmango diyan si Pedro ayan bag anang kaiba ni sir paano mo mana masairan abas ta man agto sa cemetery oso yun ta pagabot cemetery nakita nang daigto may mga pangagan nga ano may nakita na ito sa pansyon bagahay uwa ta it ngagan pero may nagabutang nga rip RIP Aragon mana inong Ramon mana nga kwan pansyon mana man baseran mong ay inong Ramon mo mana rayan mana may rip ho may RIP ho aron mana klaro mana ron ano mana ro RIP nga na Ramon igmanghod ni Pedro medyo insakto mano Then, tagali man, narurip nga, Ramon, igmanghod ni Pedro. Anay, anibungon tayo, kampiyon yung mga balita sa ating newsroom department, mga ka-K5, no? Balita international. Daywang kasoldado it America patay sa pag-atakit Iran sa Jordan. Sa bilog rumising, aga death toll sa linog sa Venezuela, umabot karat 5,000. Kampiyon yung balita ni K5 Rio Trico. K5 Rio, good morning.
3: Dahil barangay election,
0: ay, bukod na
3: doon. Klaro ro.
0: Ano ni ni kay Fred ay kuan anay. Raken Tres Valles Junel, good morning ka K5 Mike, pag-greet man do Raken family. Iya sa Cortez Balete, good morning na sa Raken family ah. Okay, balikan nato si K5 Rio, good morning.
4: Patay rong daywang ka mga soldadong Amerikano, samtang sambilog rong missing, ag apat rong naninahan matapos nga tamaan it ballistic missile ag drone attacks it Iran sa sangka base militar sa Jordan. Suno sa US Central Command, naguntad rong insidente, samtang ginadepensahan it puwersa rong base sa sunod-sunod nga missile it Iran. Apisar nga na-intercept it mga air defense rong kaabuan sa mga pag-atake, may pilang ka mga drone rong nakagusot, ag nagdagaraya it magapnagon nga kasamaran sa pasilidad. Sa makaroon ay nag-abot yon sa 16 ka mga Amerikanong soldado rong namatay, halindag naglala rong tensyon sa daywang ka mga nasyon, kubugan it Pebrero. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nag-abot yon sa 5,069 rong numero it mga namatay sa daywang ka mga magkasunod nga linog nga nagtayog sa nasyon nga Venezuela, Kuhunyo 24 suno sa datos it gobyerno. Nagapabilin man sa 16,740 rong naninahan, samtang 17,907 ka mga individual, rong nawadaan it mga panimagay matapos nga ginwasak it linog. Sa makaroon ay padayon rong pagpanagtag it Humanitarian Aid it International Monetary Fund ag iba pang nasyon para sa pagkaon ag medikal nga kinahangganon it mga biktima. Padayon man rong clearing ag retrieval operations it mga local rescue teams sa mga natabunan it mga nasamad nga mga istruktura. Balita rin sa K5 News Center, hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Salamat kay Febrio Trico sa kampiyon niya balita.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sana makaroon niyo pa, gabadayon, 5.25 na tagahon do oras. Nagpadumdum makaroon daton niya Comelec. No? Although, yes, sa kalibo na ako na-interview si Attorney Itulid, pero siyempre sa kabilugan doon nga nasyong Pilipinas, pagariha, sundaya karon nga guidelines pag-abot sa election, ay nagpadumdum makaroon do Commission Election kalibo. Nga, pwede karon nga, hindi pa pwede nga magpangampanya. Sa mga gusto karon nga magdagagan na bugar sa sanggunian ang agkabataang election, ay gain tagalik kon sa national ka nagadagagan pag file nimo COC ay aspirant pag taki mo tawag gain ta sa barangay pag file nimo COC automatic nga kandidato kot imo mas medyo ara ipabatigot uman no porsyon niya mga 1 minute yang ra si Attorney Christian Itulid dating election officer for Cubano at Kalibo.
3: Dahil ro barangay election ay klaro ro pamantayan no o sundanan nga pag start mo file it COC ay hindi pata ikaw ka pangumpanya, ma-start ka pangumpanya, kung ga-start nun man, do, aton nga, campaign period, ag, since nag-file ka at si UC, let's say, earlier, no, sa gin-designar nga oras it atong Comelec, considered ka uting nga kandidato.
0: Sa barangay, di galisa, pag nag-apply ka ita, dayang, pag nag-file ka at si UC, automatic kandidato ka ting?
3: Yes, sir. Oh, rin do interpretation it aton nga, korte sa barangay election.
0: Pero abi sa national ta makonsider ka tarang kandidato ka after nga nag-start ta ro filing di ba? Ado campaign di ba?
3: Oh, nag-start do campaign period.
0: Kandidato ka ting.
3: Oo, kasi ro aton nga pag-file it certificate of candidacy mahaba no sa election sa automated national. Election sa national. Pero iya sa atong local sa barangay election hay gintawan man lang doon it mapigod nga oras no agro kumpanya ay mapigod man so ginakonsiderar imo nga kung nagfile ko imo at COC immediately kandidato ka won
1: K5 sa umaga.
0: So klaro ron mga ka K5 ba pag nag sa barangay o kundi igto ka bin nagfile ka imo sa national pag mga national election pag bato ni Comelec aspirant ka pati imo bukod ka pati imo kandidato mangin official candidate ka pag started at campaign period, unlike sa barangay, kasi makaroon ko nimong tanawon sa calendar of activities, itaton karon yung barangay election sa pag-aabuton nga dayang November 2, pag file nimo it September 28, kasi filing mako ni September 28, automatic kandidato ko imo. Nga ni, ay bawag anay magkampanya. Ayro campaign period mga K5, ay mag-aumpisa basis di sa Resolution 11191, mag-umpisa ro campaign period sa October 22 hasta it October 31, 10 days it na ginatao. So pag file nimo it September 28, pag 29 abihay, nagpanupod kit imutlong nik itong naglulamano ko ting ay lipat ka mo ha, mga digagan ako at kapitan. Apo sa kakaron. Ay pag sa barangay, pag file mo si OC, automatic out imo kandidato. Tandaan natin doon ha. Tandaan gin natin doon, iba si Dali ka mo. Ay nasa barangay, siyempre bagantayan doon. Pag-abot sa election. Dahil mga balita mga K5, ginatod gato ni DTX sa 500, no? DTX 500 is ka-superior antioxidant supplement nga abong binipisyo sa atong ikayong gawas. Nagkapong ng epekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa sini nagkasama do silyo labangon sa sobrang free radicals sa mga molecules sa nagkataot premature aging. Pagiron sa anang mataas ang antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon na do silyo la para hindi na masama ng naging healthy organ ng immune system. Maliban karon ng DTX 500 may potensyal nga masuportahan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, uwag amo nakakabulig sa pag-detoxify, itgawas kunin ang serving natural nga suporta sa healthy nga metabolism, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya para sa kando mga masakit nga posibleng mag-atake ka doon. Aro partner karon is vitamin C. Ay kailangan aro vitamin C nga nagpapabas kog resistensya sa kagawasan, pero mas manami kunin imong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C, alkaline yung vitamin C. Ginadugangan ng collagen production sa itong gawas na pabasog ratong immune system para hindi kita magmasakit mga ka-K5 pagprotektado ro to ang nagkasukasukan. Partners na DTX 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina Nuevo Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sa ating karoon nga pag-apadayon, harap pa ako. Sir, tagbo, bayag mo na kami ni Mesa, mag ni Sir Jex, so kati tirasona, sa daywa mananang kaunga nga ito nga. Tatlo naman na ka nagadide, itatagali man naratatay. Ay, oo. Di pa, biron, magsugot butason mo. Hiner Poseng Piscadera, good morning, sir. Good morning man, ha. Good morning man, ma'am. Nerna Taplera si Rodo, good morning. Kay ma'am, ay, kay, hindi, magpatawagit mo. Kay nang Leia, ag Boy Regalado, o Chando New Washington, good morning. Jeneline Tonel Marty Fernandez, good morning, kay K5 Mike. Kapamati kami ya sa kaibahan ko, ang asawag, unga, nga bayi, agahon pagabugtog, obra sa anang assignment. Oo. Dali ang naghang. Agay Edna Acuesta, good morning. Gobra ko anak kuno karon nga assignment habang nagapamati kimo gahinibayag sa imong mga jokes. Pa shout out lang man iya sinang Yanita Lauriano gapinamati gid imo kimo adlaw-adlaw. Sign on to sign off gid kay nung Ramses ag kay nang Arlene Gonzales, Edsel Rescate Gonzales ag sa anang mga unga sa Poblacion Leso. Pa shout out man do Marty family. Good morning man. Ag kay Mr. Boy Rodiano, no, ita atong LGO Kalibog gapamati gid, no? Sa aton karon nga truck, o oh, ita aton nga solid waste management kay Jumel Nonato, kay Mr. Lubreke, ag kay Agupitan, ag kay Esteban. Good morning. Sa aton nga pagbalik, dugang ang mga balita, tapos ang mga reminder. Standby.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon. Sa Calibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care.

0: Medicare Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginhan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant I formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal pika epic table. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5.35 na tagahon na itong oras. Balik ito sa tayong pagliliban, yung anchorman, K5, Michael Silorio.
0: Michael Silorio. Sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Dire-diretso natin yung mga balita. Agad yung mga balita. Ginatugato ni DTX Premium. Daya ka rin niya. DTX Premium Coffee with the Garicose Mushroom for Cancer and Heart Disease, mga ka-K5. No? Manami ira. Ira ng pampatami sa stevia. Mabakaron sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prentiang Idating Garcia College of Technology, magapit man sa EBL Sports Complex. Manny Alanza, good morning. Good morning, man. Mga ka-K5, Yero Isla it Boracay, Provincia Takan, mag-host makaroon itarondaya, karoon niya fourth Sea Open Water Swimming Championship, mga ka-K5. Anara ita Philippine Sports Commission na ginorganisa ra ita Philippine Aquatics Incorporated sa cooperation man it Southeast Asia Aquatics yaron sa probinsya Tacloan ag pilang ka mga ahensya at gobyerno mga ka-K5 aga tatlong adlaw ron sa bitan karon nga kompetisyon nga pag-inranda ita 100 to 120 athletes no sa wagong ka mga Southeast Asian countries mga ka-K5 gakip karon do Pilipinas nga may 35 ka mga miyembro mga ka-K5. Ginexpektar nga maging masinadyahon daw na sambitan karang kompetisyon, may una karang 3, 5, ag 10 kilometer races no? Sa gakipro babayi ag gakikara division mga ka-K5. No? Ag dayang mga ka-K5, no? Ag may una karang mga ka-K5 mag-posible, siyempre daya karon niya halin sa ibang nasyon, dahil mag-dugang pagidra iturismo sa aton karon niya isla ita Boracay mga ka-K5, no? Sa aton nga pag ililiba mga ka-K5, sa aton nga pag padayon, no? Sa aton nga pag ililiba makaroon niya agahon, dugang paginaton karang nga mga balita, no? Maiyaman di karaya nga akanon nga makaroon hay igtay mo sa miyembro imot UST Golden Tigress. Tigresses, no? Aga kung sasingan ni Ron hay nanguna rin sa Shakey's Super League National Invitational Championship, no? Sa kanon nga si Akisha Tubalya ag sa bilog rin si presentante at UST Junior Golden Tigresses matapos nga mabuo ng Dakaro Kampiyonato sa hampang volleyball sa St. John Institute sa Bacolod, no? Kung nagtiliwan July 18, mga K-5, no? Ag daya nga ni Karahay baguhan imora pero nagpakita dagit abilidad. Siyempre mga aklanon tangaray bisan siin mo tay butang hay. Diba? Kita nga ni madali ang ani kita mga antigot mga lingguwahe it ibang lugar eh, di ba? Oo. Samtang dugang paginaton nga mga text messages no. Simeon Rinasido, good morning ka kay Femek ag taga Alaminos Madalag halin kay paring Simeon Rinasido. Good morning kinyo tanan. Ag kay Ginard bangon yon ag magjaki. Oto, bangon yun to. Ag mag-jogging ah. Oo. Good nga. Usually, abiro na ipang stamina, pang hapon eh. Pero kung agahon, ay cardio. Oo. Pero sa dayang pag hapon, gito karon do stamina mga ka-K5. Anyway, sari nga pagpadayon. Good morning, good kenyo na tanan-tanan na. Sari nga pag ililiba, iba pa ginaton yung mga balita makaron. Ginahugat natin do K5, kumusta ang balikan tadaya karanga sa barangay. Although wa pa man it filing pero ginatutan ako makaroon syempre sa mga barangay nga rahay dayang ano mga ka K5 eh. Sa barangay hay makaroon timprano medyo nagapupabadyag sana pero pwede pa taron kasi wa pa sa nakafile ita COC di karani mo makita ron mga dating nga mga wa nagapangmugo nga to ay makaroon hay nagahuybayag yun magayo pa mga K5 gahuybayag yun sa barangay tabi nga rahay kung ga sayran na nga kandidato ka matunto man dumaga nagailinom nga ra ga kandidato ka abi man na konsyal akong kapitan agi-agi ka sa gainom singgit siya kayo kapitan agi anay shot anay kapitan waka pa nga ni ka-file iti mo nga COC ay kapitan ay kayo mo tawag siyempre mahuya ma-shot ka ikamahag pa man sang shot pag shot ni mo ko na biba dugangi abi man na tatlong kalungnik to ay naloko ka eh siyempre makuhan ka istorya ka undayon o karon pinainom mo dahil ni mo siyempre eh ga kandidato ko eh. Tapos yung ginapinainom gali, wa ta kapaabot, wa ta gali kaabot, at pagparehistro, baga? Nag-ilihi, kung tayo mo't ininom sa imong binakan, ay wa ta gali mo haristro. Di ba ga? Ag sa binaranggay nga rang election ni masadyat ara. Oh, usually pamilya abi. Iyon na nga ni konamat nga hamba na kan. Pima na toto ay hey, wa kuman man natubra nga tinyog-tiyog man sa kanyugan mag ininom pag kandidato lang man abo man do pamilya nato basi dumaog ka pa. Ayo gali man na no. Oh, sino wa tatnumay hay ah. Kandidato ay sa abo pamilya daog. Kaya bakit mahimo na? Dumaog ko tayo mo. Bawdayin kita man at motor nga Inmax to. Pero kaabot ang mga barangay officials mga maagam. Siyempre, iba kan mga retired government employee. Pero iba karon ay mas kapin mga isking ra. Ah, kaagamon ta. Piliyan man abin, sa mga barangay makong kapamati. Piliyan ninyo rin mahugod ang tao. Oo, kung mag-consihal kay apat nga beses ka malang mag-sesyon. Ag sa session nga ron, ikaroon ka mo gapasa it ordinansa, gapasa ka mo it daya karon mga resolusyon nga makabulig sa inyong baryo. Oo. Ayan do, K5 kumusan. Line number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
2: Alang, hindi, kapis. Si Sir Jobert Lago, SM, kapis.
3: Good morning, Sir Babe, Sir Robert, mga K5, was of Visayas, kamaupod natin, mga sister station natin sa Bukagahon. Good morning. Sitwasyon sa Kapis, mga kanay-kanay ang panahon, mga ka-K5, aga pa na ka-DTX Coffee Mix na. Basko ka signa sa Bacolod. Back to you, Sir Babes.
2: Salamat kay Kapis, Sir Jobert Lago. Katuan ato mga ka-K5 ang Iloilo, Sir Ray Espeja Omala, Iloilo.
4: Happy Monday morning sa atong suning mga ka-K5 sa Malunga Western Visayas, kag Negros Island Region. Energy, energy, energy kita subong aga kay nakakapi kita sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, naka-detox ka pa. Ka-K5 Babes Gantalao, ka-K5 Robert Pacardo, balik sa inyo da sa Bacolod.
2: Salamat. Salamat kay Sir Ray Espeja Omalay, mga ka-K5, ang aton nga assistant area manager, vice president mga ka-K5 na. Sir Ray Espeja Omalay. Katuan na to mga kakibay, mga to nga tambalang ni Smar sa Antique.
5: Good morning mga guwapohon kag mga macho daddy babe si Roberts and sa mga sister station ta sa Negros Island Region. Happy Monday everyone. Apikid kami dya kay nakapuro pangapi rin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal, balikan ninyo Bacolod.
2: Salamat kay tambalang ni Smar, Sir Melmar, maing agalan na si Mo. Regards lang sa ato siya mga tropa pets. Katuan na ito na nga ito, sining Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
1: Good morning, K5 from Visayas, Sir IBP. Good morning, Rojas, Gagantike, Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kampiyon ng signal, naka-DTX Premium Coffee ako, with agaricos mushroom. Kampiyon ng signal, manayanayang panyempo di Samon. Balik sa imo, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Michael, kadto ang tanang ato sini nga mga dalag ko nga mga balita karon mga ka-K5. Una na ton ang Iloilo, si Ray Espeja Omalay, Iloilo.
4: Iloilo ang banwa ko. Maring mga balita sa ton sini mga ka-K5 mga nagapanguna, subong aga championship sang Argentina kag Spain mga ka-K5 sa FIFA World Cup. Kag tinay baluan naton nga diri sa may Iloilo. No, madamo kita sa mga football enthusiast diri, kadamo sa mga football field. Kada nga hampang diri mga ka-K5 sang football kay gani may pila ka mga lugar kag area diri subong aga nga free ang paglantaw live sang FIFA World Cup Championship sang Argentina kag Spain. Subong aga mga ka-K5 nga pinalakpak na diri sa newsroom pero ano nakagol ang ano hambal di sulod ano na goal Spain, okay, nakasama ko ng Spain, nagasininggitan ito ang Philippine University. Five, no? Sa Central Philippine University, sa Cipio, live ako ng lead wall dito, kagagasininggitan ng mga estudyante, motorista, kag mga driver. Nagkalantaw sila subong sang FIFA World Cup, mga kakipay ba? Sa dugang naton, sinig ka mga balita, ante sa FIFA World Cup, no? Bala noon, giniguro nakatughong ni Guro sang nakapalagas ni Guro sa Spain, ni Guro nga kundingan nyo sila writer. Di kaya grabe ginang singgitan niya ho. Okay, patay. Matapos makabunggo sa nakapark ka truck sa banwa naman sang Dumangas. Dead on arrival ang driver sa motorsiklo matapos nakabunggo sa nakapark ka truck sa barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo. Natabo ini kagabigid lamang mga ka-K5. Ginakilala ang biktima nga si Raver Gibban sang barangay Sapaw, Dumangas, Iloilo. Amo ning mga nagapanguna namon nga mga balita dire. Balik sa inyo dira. Ano kamo? Argentina o con Spain?
2: Argentina ko.
6: Corn beef lang ko yan. Argentina corn beef lang ko.
2: Marami, marami. Madam, okay, sir. Salamat. Plus Spain. Argentina ko eh.
4: Antong mara kakaroon sa corn beef, mga muna istorya mo.
2: Ang muna sundan ko kalaga eh. Salamat kay Sir Ray. Katuan na ton mga KK5, si KK5 Jobert Lago, Sir SM Jobert.
3: Good morning once again sa aton mga kapatalan sa K5 was and visa sa Negros Island Region. Mga nagapangunang mga balita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Malipayo na aton sa ninga ABP. So bang ba't midiri sa amon sa probinsya sang Capiz? Kaina sang kagahon mga kaka K5 isa ka-opisyal sang PNP ang natiruhan matapos nga nagresponde sa inaway sa bidyukihan. Oh, sa biktima nga ginkilala mga ka-K5 si Police Captain Ryan Fuentes Ampuyos, 45 anyos ang edad, nagresponde sa inaway dito sa Baybarangay Binuntukan, Banwa sang Pontevedra. Malapit lang gid mga ka-K5 ang opisina or ang istasyon sang First Capiz Mobile Group sa President Rojas sa area wherein may nagpangayo sang responde. Pag-abot dito sa nasambit nga lugar, mga ka-K5, ini siya ang nag-pacify sang inaway sa mga hubog sa nasambit nga area. Ini siya ang kwan, wala kaprikatar, linuthang mga ka-K5, may duha sa kapulis nga upod. Pero wala sa kaprikatar, siya gintero sang suspitsado mga ka-K5 nga may ara 45 kalibre nga armas. No, ining suspitsado nga si William Diocampo sang Banuaman sang Pontevedra. Alas 12 kasang kaagahon natabo ang insidente kagindala ini sa Bailan District Hospital ang nasambit nga opisyal sa PNP. Ahay, pag-abot dito gindeklarar sang aton sini nga mga katapos ang hospital officials or doctor nga dead on arrival samtang ang suspitsado nga si William Diocampo ang gindakop sang aton sini mga katapos ang kapulisan gindala sa Pontevedra PNP upod sa mga na-recovery ng mga armas mga K5 kon bala. May ara pa, grabe, may nakuha pa gin siya nga kwan, magluwas sa 45 damo sang live ammunition sa 45 kag may extra pa kag loaded nga magasin ang nasambit nga persona. Ha, mga ka-K5, binimbestigaran pa karon sa madalom sa aton sa ning mga katapos ang Pontevedra PNP ang natabo sa sining nasambit ng opisyal. Samtang, diri man sa kwano, sa manwasang dao, isa ka taga aklan, numan siya aklan, nakabunggo ang ginasakyan nga sniper sa isa ka dump truck. Ha, wala gid makaluwas mga ka-K5, disgrasya, ati dumakwan, sumuhot sa dalom sang truck mga ka-K5. Kag tinalasa gini ang biktima wala kabot sa dao di si hospital dead on arrival mga ka K5 ang suspitsado ara sa Dao Municipal Police Station. Back to you, Bakulod.
2: Salamat gid Sir Jobert Capiz mga ka K5 kadto na to nang ato sininga antike ang tambalang Nismar antike.
5: Ang okay, nagapanguna namon nga balita diyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas bao ma ano man maduro ka diskrasya namon sa weekend do. May darwa kami ka na record nga aksidente diya sa probinsya kang Antique sa may Sibalem sa darwak motor nagbungguanay. Tapos may jaman sa may San Jose kagabi. May babahi man nga nabungguan kang sarakyan. Kahapon, may balay man nga nasunog rito sa may banwa kang hamtik. Ubos gitong sambilog nga balay kay 5 Western Visayas. Ang rason, kay napabayaan gali ang ginalaga ng mais. Sus pagbalik kang tagiyak balay, ubos rin kasunog ang anang nga balay.
4: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, darwa ka mga pamatanan nga tekenyos nagtugro bugal sa probinsya. Matapos ang isara ka dyan si Chris Kyler Mission Esposo. First place sa Open Solo Voice Category 13 to 15 years old sa Music Singapore International 2026. Samtang may taga-banwa kang dao manja K5 sa Visayas si Yusuf Miksa Mistyo nakagam kang gold medal sa PAMSE event Red Belt Division kang 19th World Taekwondo Culture Expo sa Mojo South Korea ang diyang darwa. Gin-congratulate kang Amon mga lideres regya sa probinsya ka Antique.
5: Amora so far mga balita na Amon sa probinsya ka Antique. Balik kaninyo Bacolod.
2: Salamat kay Antique mga Kaki 5 tambalang ni Smar. Katuan na ton mga Kaki 5 ang Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo.
1: Good morning, Liwat K5 from Visayas, Negros Island, the region. Ang Comelec, preparado na sa palabuton nga BSKE Barangay Kagsangguniang Kabataan elections sa palabuton nga bulan sa Nobyembre, K5 from Visayas, Negros Island, region. Base man sa pagpayag ni Attorney Christian Itulid, ang election officer for diri sa Banwa sang Kalibo, pero nagpahanumdum siya mga ka-K5. Regarding sa premature campaigning, no? Unlike abi sa automated election mga ka-K5 nga kung nag-file na ang isa ka tawo sang Certificate of Candidacy o kung COC sa automated election, hindi pa siya makonsidera nga kandidato kung hindi pa mag-start ang campaign period. Pero sa BSK o Barangay sa Guniang Kabataan election, after nga nag-file ka subong adlaw, automatic considered kandidato ka na. So ginapadumdum niya nga hindi gin mag-himo sang premature campaigning mga ka-K5. Samtang doon ang mga balita, isa man ka lalaki na dakpan sa Baybast Operation, doa ka mga armas na recover sa iya, kalibre 45 kag mga bala, lakip na ang isa kaliber, kakalibre 38 mga ka-K5, kag ang Mark Manning 18,000, no? Ang suspect si alias Inday, pero lalaki ini, tagabano sa New Washington mga ka-K5, subong adlaw nakatalana siya nga i-inquest mga ka-K5. Ang isla sang Boracay mag-host subong sang 4th Sea Open Water Swimming Championship pag participan ini sang 8 ka mga Southeast Asian countries, lakip na ang Pilipinas mga ka-K5, no? Kag gina sugid subong posibleng maghatag ini sang dugang turismo sa isla sang Boracay. Balik sa imo Bacolod.
2: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga ka-K5 diriya sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Arestado ang isa ka barangay kapitan sa barangay 12 sa siyudad sa Victorias sa nagligad nga adlaw mga ka-K5 matapos nga nagpatuman sang search warrant ang mga kapulisan sa yasin nga balay dira sa may asinda Nasipunan mga ka-K5. Arestado sa among operasyon si alias Gar, 54 anyos residente sa among lugar. Suno sa kay Police Regional Office Director Negros Island Region mga ka-K5 ginpatuman sa mga katapos ang Victoria City Component Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG ang search warrant nga ginpagawa sa korte matapos makabaton sa impormasyon ang mga otoridad nga may armas lutang ang suspect. Na-recover sang mga kapulisan ang isa ka hindi lisensyado nga kalibre sang 22 nga revolver nga may unod nga anom tanan ka mga bala sa 64 ka mga kalibre 40 akon sa 63 ka mga kalibre 22 nga mga bala mga kakebab ga isa ka granada. Magapang at mga magapangatubang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kag Republic Act 9516 o kon illegal possession of firearms and ammunition and explosive mga kakebab sikap.
7: Kabahin mag-asawa kag isa nila kabata nagasakay sa motorsiklo gin sideswipe sang pickup sa Dalan Aranita, Barangay Pahanukoy, diri sa siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Suno sa informasyon, samtang gasakay ining mag-asawa upod ang tatlo katuig nga bata nga lalaki gin sideswipe sang pickup kabangdanan nga nadakop, mahulog na kunta ang bata, nadakpan pa sang amay samtang gamaniho, wala mahulog kag ang asawa amo ang napilasan kag ginabulong sa ospital. Pahanumdom nga kun wala man lang kung may kantuan, kag may bata nga dala, mas mayo nga mag-commute na lang mga kakibay.
2: Bili ng bata. Salamat, Ged, mga kakibay. Pamaning aton sining mga balita karon nga aga. Salamat, Ged.
1: Sige, hinaga man mga kakibay. Inyo karon na batian mga kakibay. Pero kabilugan niyo mga balita sa Negros Island Region, nagsa Western Visayas. No? Itong sa Rojas to, binaril nga itong kapitan at pulis. Oh, nag-respond diyan. Kabigali, dapat dato niya kalibo PNP, dapat man kung saan darahay kung mag-patrolya, baga kung maghiwat sa na-checkpoint, kabihay, may hilong tanga tong grabe ta. Guys, easy, tas tungat karsada. Abo pa tara dagahigon ka to kon. Anyway, kabay pang maaksyonan ng pulis. So, sari nga pag ililibas na kita di karamakaroon yung adlaw ng Lunes, no? Agkasagos pagkatod mga balita, kalibo PNP K5 Romy Kahilig sa Technical Engineering Department K5 Fred Batoy, Newsroom Department K5 Rio Trico Balita International. Sangan ka mo station manager, Ma'am Gloria Villasmanio. Og sa amon nga maalwan nga CEO kay Doc Ramil Loy. Good morning, sir. Sa gabon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon niya serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
9: mo mga electrons sa mga molecules mo.
8: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
9: Why na?
8: Matamat na lang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
9: Mabuyan.
8: Mabuyan. Cellphone.
9: Cellphone.
8: Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
9: Wala problema.
8: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
10: Tag 40 mil ang cellphone.
11: Mas damo pag ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant. Like,
8: imagine lang.
9: Amo na ka na, DTX 500.
8: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag 5 kakapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
10: soft drinks.
8: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
9: Ah, di damo. Diabetes.
8: Damo-damo, no?
9: Diabetes.
8: Cancer. Diabetes, high blood problem,
9: tatanan, hypertension, cancer,
8: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
9: Correct.
8: Kung alam ka.
9: Kung
8: gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
9: Oh,
8: kaya Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
9: Suplemento.
0: DTX 500.
12: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akong mata.
0: DTX 500.
9: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
10: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung kakaon tamis, pero grabe pa kanon.
9: Correct, no? Gabi pa kanon nga sa ulihi, once ma-process

0: tigid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
0: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
2: Ang aso.
0: Aso, grabe makapa tugas ang free radical sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
1: Correct.
0: Amo na sir boy. Even mata apektado.
1: Apektado?
0: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
1: Bata pa, no?
0: Oh, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
1: Wala ka pa yung maintenance.
0: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang. Ito kalami, gano'n. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical.
3: DTX 500!
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya, ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpit.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01 tagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal. Sang kapang pasaherong van nga nag-overshoot sa Banwakara Itabalete, driver unagon sa mayad niya sitwasyon.
2: Headlines balita lokal, rider maghalin sa aklan patay sa sunggaban ng motorsiklo ag truck sa Kapis.
1: Dugang headlines sa ato niya balita lokal. Mangod sa tumabok nga ayam, tatlong sakay't motorsiklo ninahan, gindaga sa ospital.
2: Kanon nga sambilog sa representante, ita UST Golden Tigresses, nagpamayagpag sa Shaky Super League National Invitational Championship.
1: Headline sa ato niya balita regional, ceremonial distribution it bawat barangay makikinabang program nga 200,000 pesos ginpatigayon kadungan it Liga Day sa Iloilo.
2: Nga balitang regional, bangod sa nabilin nga ginagaha nga mais ang kabagay sa hamtika-antike na sunog.
0: Headlines, balita

0: National.
1: Headlines sa ato niya balita national. Trust rating ni President Marcos nagdubo 34%. VP Sara nagapabilin sa 57%. Sunod sa SWS.
2: Ang balitang national, Blue Ribbon Committee magapadayon sa investigasyon angot sa flood control project matapos rung sona.
1: Headlines sa ato niya balita international. Estados Unidos naglunsari panibagong nga strike sa Iran matapos nung daywang ka-military personnel rung gin-report nga napatay sa pag-atake sa Iran.
2: Balitang international, Ukraine drones nagpatay sa wagong ka mga kabuhi sa Russia.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. DA umanya gimbuksan ro pag-import it mga karne ita sapat halin sa Hungary matapos magbalik rong FMD clearance.
2: Ang balita sa negosyo, DTI ginpasiguro nga wa ipagsaka sa mga nagapanguna nga bagakon.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit tinampang, Alex Ayala ag Venus Williams uman nga magatambang sa tennis court sa Mubadala DC Open.
2: Ang balitang sports, EJ Obiana magapiton sa Asian Gold Okon Asian Games gold mark.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz, Ivana Alawi pumaldo sa followers apisar nga ginabatikos bangod sa pag-promote itsugang.
2: Ang balitang showbiz, Ina Debelen ang Jake Vargas planugon nga magpakasang matapos rong limang dagon nga pag-live-in.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6 ro aton nga oras. Magka K5 niya rabati ano nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May daan niya agahon na Banwa ita Kalibo. May daan niya agahon na Provincia Itaclan na Good Morning Western Visayas. Adaw ka makaroon ita Lunes. Kaya sa 20 sa buwan ita Hulyo dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
2: Aga kumain si K5 Reg Jilin Tornino.
1: Agsa detalye at aton yung mga balita. Una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Nahatak gon na kahapon karait hapon ro usang ka pampasaherong van matapos mag-overshoot sa Barangay Feliciano sa Banwa Karaita Balete Aklan kahapon karait otro adlaw sa bulig karait otoridad ag mga residente sa lugar hay dagayon nga nabuog ro pampasaherong nga van sa nasambit kara nga area sunod sa Balete PNP halin sa bangod sa mauganon nga panahon ag pakurba nga parte itdagan hay nadugaan si Gunit Control sa manibela rong 50 anyos nga driver nga residente karait Santa Barbara sa Iloilo. Dugang pangamay kada sigon-sigon rong dagagan kara kung sa siin na gintinguhaan pa sigon nga mag-apply it preno pero ulihigon rong tanan aga nagdiretso raya papanaoga itasambit kara nga gilid it karsada. Suno sa driver nga may ginhatod raya nga pasahero iya sa Banwa ita Kalibo halin sa Iloilo ag tagpabalikon raya hay tagnatabo rong accident. Nag-angkon manig kasamaran sa prente nga partero nga nasambit ka nga van at maswerte man nga nakagawa sa arong nasambit nga driver.
2: At balita lokal, patay rong isang kagagaki nga residente ito man siya ang clan matapos nga sumunggabroan ang ginamaneho nga motorsiklo. sa sangka truck sa barangay na Sunugan Dao, Capiz, takna alauna ng pang-orason itapon ko Hulyo 18. Sunod sa Dao Police, rong truck hay magaling sa Sigma paanto sa kwartero kat makasunggaban kararong kasugang motorsiklo at biktima. Ilain man nga gindagarong biktima sa ospital apang gindeklararayang dead on arrival. Nagpatigayin man ipauna nga pakikipag-angot ng mga otoridad sa pamilya ita biktima samtang nagapadayon pa rong investigasyon sa nasambit nga insidente.
1: Samtang sa pihak nga bahin na dugang detalye at aton niya balita lokal. Tatlo rong ninahan na gindaga sa provincial hospital sa naguntad karang aksidente sa highway nga sakop it Barangay Linabuan Norte sa Banwa Karait Kalibo, bandang alas 5:30 kahapon karait hapon na adlaw nga Domingo Hulyo 19. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuoy K5 News FM Kalibo, gulpi ang sigon nga may tumabok karang ayam, rason nga mahugog rong sang kasakay ita motorsiklo. Nagangkon man it nina sa nagkasarisaring nga party it gawas rong tatlong ka mga sakay kagakipon kararong sang katunga, babae nga minor de edad at babae nga una man sa legal nga edad. Insigida man niya nag-responde rong mga rescuers at BFP at PDRMO para daghon sa ospital rong mga naninahan nga mga biktima.
2: Ang pang-detalye at balita lokal, nagapamayagpag rong sangkaaklanon nga si Akisha Tumalia sa bilog sa mga representante at UST Junior Golden Tigers matapos nga makuhit rong kampiyonato sa hampang volleyball kontra sa St. John Institute Bacolod kaadlaw karait Sabado sa Playtime Phil Oil Arena sa San Juan City. Bukon itangin sabga kay Tubalia, ruan na kalanga pagiging baguhanon agin pakita, ruan ang kamayad ag determinasyon sa sugurit court rason para mabuligan ruan ang kupunan sa nasambit ka torneo. Si Akisha Rian Grace Tubalia, o kon mas kilaga bilang Akisha Tubalia, ay taga Malinaw, Aklan, kung sa siin ang Representative Manraya at Aklan Mighty Maroon sa Volleyball Secondary Girls at Western Visayas Regional Athletic Association Meet ko 2026 nga ginpatigayon sa Pasig City.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM Balitang Regional.
1: Alas 6:11 aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita regional, ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Ceremonial distribution ita bawat barangay makikinabang program nga 200,000 ginpatigayon kadungan it Liga Day 2026 sa Iloilo. May kampiyon nga balita si ka K5 ba Jenica Oyuna na please kami.
3: Nabato na sa 1,721 ka mga barangay gikan sa probinsya sang Iloilo ang ilang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang national government. Inikaduan sang ginpatigayon ng Legal Day 2026 Domingo Hulyo 19 sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Liga ng mga Barangay President Amala Dibuque, ceremonial pa lamang ang ginpatigayon apang wala pa na-release ang pondo nga 200,000 pesos. Dugang pa sa natungdan nga maris lamang ang pondo kung matapos kag makompleto na sang barangay ang makinahanglanon nga mga dokumento. Ginpasanig naman sa natungdan nga posible na sa masunod nga semana ang matamat nga makarelease ang pondo sa mga banwa nga makatapos ang ilang mga dokumento. Nibaloan nga ang 200,000 pesos ang pagatungaon sa duha. Ang 100,000 pesos ang para sa scholarship sang lima ka mga graduating students samtang ang isa ka 100,000 pesos naman ang para sa mga proyekto sa barangay, kaangay sa pagpatukod sa solar street lights, pagbakal sa mga kinahanglanon sa barangay, kaangay sa generator, monoblock chair, kag iban pa.
4: Report na gikan sa siyudad sang Iloilo, ini si KK5, Jenica Uyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang balitang regional, bangod sa nabilin nga ginagahang nga mais ang kabagay sa hamtik antike na sunog. Sa kampiyon nga balita ka K5 Family Pananog, please come in.
5: Gintupok kang kalayo ang isara kabalay nga himo sa light materials ginabanta alas 7 sa aga Hulyo 18, 2026 sa barangay Igbikal, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Fire Officer 1 Ronnie Bendolf Baat, Fire Arson Investigator kang BFP Hamtik ang naging payag nga nagdaig kang nilaga nga maisang tagiya kang balay nga si alias Monico kag ginbili na dya banget bistahan ang linya kang andang tubig. Banget ka dya wara na maradmadan kang tagiya nga may nabilintana nga gindaig sa anang darapugan kag naman anran lang nga nagrapta ang kalayo sa anang balay. Dugang pa ni Fire Officer Juan Baat nga nagakalayo pa ang balay kang anda dya na abutan kag ginabanta last 7:35 naman sa aga kang gindeklarar nga fire out. Lagip sa mga nasunog ang mga kagamitan sa salud kang balay, mga importante nga papeles, video kay machine, kag welding machine sa diina base sa BFP Operational Procedures Manual nagdangat sa 90,000 pesos ang halit kang sunog apang mahimo pa dyan nga magbago kung magbaol kang affidavit of loss ang tagiya. Sa talada, temporaryo nga nagauli sa balay kang arang bugto ang tagiya kang nasunog nga balay. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
0: DTH 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang
1: National. Alas 6:15 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni DTH 500 the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes and nga-regulate it blood sugar level. Nagnubo sa 34% rong trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang pabilin man sa 57% rong trust rating ni Vice President Sara Duterte base sa pinakabagong survey at Social Weather Station o SWS. Sa survey nga ginobra sa ikayong quarter 2026 pinaagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka mga Pilipino, 45% rong nagpahayag may sangkiri isang nga pagsalig kay Marcos, samtang 19% man rong wa pa makadesisyon. Sa bahin mata ni Duterte, 27% rong may sangkiri nga pagsalig, samtang 15% rong uwa pa makadesisyon. Suno kay Strat-Based Institute President Dindo Manhit, rong resulta it survey, dapat mangin wake-up call para sa administrasyon antes rong ikalima nga State of the Nation address ni President Marcos sa Hulyo 27.
2: Balitang National, magapadayon rong Senate Blue Ribbon Committee at investigasyon sa ginapahayag anomalya sa flood control project pagkatapos its State of the Nation address ag pagbalik at sesyon ng Senado sa Hulyo 27. Sano kay Senator Erwin Tulfo wa makapadayon ng hearing bangin sa uwa pa matapos rong pinal nga listahan it mga miyembro it komite. Ginapayag man kala nga sigurado nga magapadayon ng investigasyon ag may mga bagong nga pangangan it mga ginaturo nga posible na dagahig sa issue. Plano man ni Tulfo nga magpatuman it stricto nga suundanan sa pagbato ni Ita affidavit sa ginadumili rong mga surprise witnesses sa mga hearing.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
6: Wow! May
0: kusok! Balita International. International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guaid Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga gagnat, ubo ag sip-on na mag-inomit D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginapahayag it Estados Unidos nga nakompleto kararong wago ka mga sunod-sunod nga gabi nga pag-atake kontra sa Iran matapos rong gin-report nga sa daywang ka mga military or US military personnel rong napatay sa Jordan ag sambilog rong missing kasunod it pag-atake it Iran. Nagbaskog rong pagbagaslanay it strike it US ag Iran halingkat nag-aguba rong nagtaliwan karang Domingo rong ginpirmahan nga interim ceasefire deal it nagtaliwan nga bugan nga ginpatimaan it posibilidad nga pagbalik it all-out war. Sunod sa US Central Command nga naigo it pila ka beses it pag-atake rong Iranian military coast surveillance ag air defense facilities.
0: Balita International.
2: Ugang balitang international, nagabot sa 8 katawo rong namatay sa drone strike ita Ukraine sa Western Russia. Samtang maabo nga tawo manong naninahan sa nasambit nga insidente. Ginhambay ni Tambov Governor Evgen Lee Pervishov nga tinamaan ni drone rung sa ka-warehouse kung sa scene 28 ka mga drones sa Ukraine rung naharang matait Russia. Padayon mata nga nagapamaya rung kapin sa 25 katamo nga nakaangkonit nila sa nagkasari-sari nga parte tanda nga kagawasan.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
6: Wow!
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:18 aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita ni, sa negosyo. Inatod kato ni Mighty Zero maskin pabaskog ng alkaline nga vitamin C. Inaduga ko ni Department of Agriculture ang temporary ban sa importasyon ng mga sapat. Nga madali matapnan ni Foot and Mouth Disease or FMD. Aga mga kapareho karang produkto halin sa Hungary. Raya ay matapos nga magdesisyon ng World Organization for Animal Health na ibalik rong FMD-free status sa containment zone in Hungary. Matapos masayuran nga nakaabot raya sa pagsuhundanan ng International Animal Health Products kung sa siin wagin himo rong pagbakuna. Nung uman nga pagbukas it Hungarian imports rong kaibahan ita ginapapag-on nga estratehiya FDA nga obrahon rong importasyon sa nagkasari-sari nga pungsod agod nga mabuhinan rong peligro sa supply ag mapamayad rong kaligon na ita merkado.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Sa balita sa negosyo, ginpasiguro it Department of Trade and Industry nga wapa ita ginaexpektar nga pagtaas sa presyo it mga nagapangunang kinahanganon ag mga basic commodities sa presente nga sitwasyon sa pihak it nagainit nga tensyon it Iran ag Estados Unidos. Sunod kay Trade Secretary Cristina Roque, gawa pa man sigon it agapangayo it price increase sa rason nga wapa it mga manufacturers nga nagdihon it petisyon para sa rice price adjustment. Ginpangutana raya sigon bagun sa posibilidad nga pagtaas sa presyo it langis ag produktong petrolyo sa masunod nga mga Domingo nga posibleng makaapekto sa presyo it mga bagakon.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
0: Balita Sports! Sports! Sports!
1: Alas 6:20 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports. Balita sa patag itinampang ginahatod katon ita Klinika Dio Fresh. May VC og vitamin E naga paputi naga pakinis ag naga pahumotit aton nga mga underarms. Uman nga maga kaibahan sa tennis court. Sanday Alex Yala ag US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga paghihwaton sa Washington DC sa Amerika. Gakip abirong daywa sa star-studded nga doubles lineup sa nasambit nga torneo kung sa siin kaibahan ng darong 18 Grand Slam doubles ag mixed doubles champion sa ATP ag WTA Tours. Unang nag-ibarong daywa sa Bad Hamburg Open kung nagtaliwan karangabuan kung sa siin nagtaog sanda kontra kanday Alexandra Osborne ag Catherine Harrison sa first round apang ginpierde sanda sa quarterfinals na Olivia Nichols sa Teresa Mihalikova. Nakatagan ang mag-umpisa rong Mubadala DC Open sa pag-abuton nga Hulyo 25 hasta Agosto 2 sa makaron nga dag-on.
0: Balitang Sports! Sports!
2: Dugang balita sa inampang, decidido si EJ Obiana nga depensahan rong anang corona sa 2026 Asian Games pole vault event sa Setyembre nga paghihwaton sa Nagoya, Japan. Magapit kon si EJ sa winning mark sa Asian Games kung sa siya nakalista kong raya it 5.85 meter. Kat magdaog raya it silver sa kakatapos nga mga meeting Madrid 2026 World Athletics Continental Tour nga giniwat sa Madrid, Spain. Dikit kong raya sa 5.90 nga nabuo ni Obiana kat sumikwat raya it bugawan nga medalya ko 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Rong 5.90 meter rong presente makaroon nga record sa Asian Games.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Ginhatod katon it DTX Beauty Soap. Nadugangan ita 1 million rong followers ni Ivana Alawi sa social media platform nga Facebook. Raya ay apisar nga waimaw gintantanan ita pagpanumbata Mit mga netizens, angot sa ginapanupod ka nga cellphone, nga sponsored itsang ka online na gaming, garong solusyon ba lang si Gon sa hindi mag-intra sa pag-game ni Ivana. Inahanggan abinga i-share ng nasambit nga post ni Ivana bago makaangkon ni kahigayunan niya makadaog it iPhone 17. Mabo ka rin nag-intra at nagagaom nga makaangkon it latest edition it iPhone. Rason nga super share sanda, rason nga umabo rong followers ni Ivana. Umani it sunod-sunod niya pagpangbatiko si Ivana bangod sa nagapromote raya it sugag. Kung sa siinagakabaga karong mga netizens, base kon dato parong mangin rason, agod niya makainganyo raya it mga tao nga mag-engage sa nasambit kara nga sugag.
0: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Sugang pa nga Balitang Entertainment. Ginako ni Ina De Belen nga may plano gun sanday tanang live-in partner nga si Jake Vargas nga magpakasal matapos rong limang dagon sana pugong dagunan nga relasyon. Sana kay Ina nga may plano gun sanday nga magpakasal makaron nga sigurado gun sanda agubos gun nanda nga kilagarong kada isa ka sanda nga pag-iba. Apang wasi gun nanda raya ginadalian bangon sa itman paadto gihapon ruanda kara nga relasyon. Timpayag pa ni Ina nga mismo ruan nga nanay nga si Janice De Belen ro nagsuggest nga mag-live-in gun sanda apisar nga wa pa makasal kung sa sina kibot man imaw ko primero apang makaron ay naintindahan na gun rong buot hambagon anang nga Ina.
0: K5 News FL. Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
0: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FL. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:25 rato niya oras. Mga ka-K5 ni Robatiano, nagapauna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Monday edition, July 20, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs -K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka-K5 Leonard Viray. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
2: At ako man si ka-K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics.
0: Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
10: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
10: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
10: Clinica Day of Fresh Roll-On.
9: And many others.
10: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa.
10: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5. 94.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Show K5 News FM.
1: Yonor Filay.
2: Poro Delos Pop.
0: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May kusa.
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
6: Good morning, Pilipinas. Maayalaid nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
2: Poro Delos Pueblos.
6: Poro de los Pueblos, the People's Forum. Alaw kita sa makaroon karang Lunes, Petsa 20. Bungan itay karang Hulyo 2026. July 20, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, renew karang anchorman. K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray.
2: Poro Delos Pueblos.
6: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sapagatod ginyo pila naton ka mga nagapanguna. Mga preska bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Naton tawon ito ra sa aton kanang pagga ililiba.
1: Foro de los
6: partner ko magkaron sa technical side yes, sa studio si K5 Fred Batoy. Una sa tanan nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pagpang-welcome sa aton kanang mga suki nga mga listeners. Kay nagatutok magkaron ya sa aton kanang pagga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagapupamati. Una sa mga tsindahan, sa aton ka ng mga negosyante sa bilog ng probinsya Itaclan. O sa mga bulantero, bulantera, pinagpupamati man sa makaroon ka ng pangunason. Mga K5, especially di ka na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ang sa may Juliana Market. Medyo pagpamati, kinyong tanan-tanan. Sa aton man nga mga driver, sweet lover, pinagpila na una sa mga terminal. Rima nagabiyahe na, no? Pagwa, pasugod ko aton yung probinsya Itaclan. Importante sa tanahan, di pagkalipatan. Agong kita sa pagbiyahe. Ha? Rumata sa Karasada, Lima sa Manibela para iwas kita sa disgrasya mga kakipaybe. Good morning sa mga listeners naton ng mga ginikanan. Kanaga po pamati man o nasanda ka ng mga panimagay sa mga transistor radio na katutok na. Awal ka nag-prepare ipampamahaw kanda ng mga istoryante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Lunes nga daw, basi magbugaw ka mo ha. Bangon yun. Aga siyempre mamahaw ka mo maghigop ka PDTX Coffee Mix eh. Good morning sa mga listeners ta nga nagapamati man abroad. Nagasubaybay pagi sa aton yung Facebook Live, aton yung Facebook page. K5 News FM Galibo 94.5. Good morning sa mga mangunguma naton sa kabukiran. Manging isda sa mga katangkihan kasubaan. Aton man nga mga nagapamati rin na sa mga bukas nga restaurant, sa mga kusinero, kusinera, sa mga restaurant makaroon, nagatutok especially una sa may shopping center, sa aton nga may restaurant sa Juliana Market, karon sa may entrance, gapamati man. Aga syempre sa Jassy Catering and Services. Yan, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda, good morning kinyo talan-talan ha. Mga manamit nga po tayo na aron sa Jassy Catering and Services, Monkey Vine. Sa may CEO listansya, mga duty tang, mga pump boy, ang cashier, ay nagapamati man sa makaroon ka rin ang pangurason, ganyan siya nagasinigabong. Good morning, ha? Aga, syempre na kay Madam Jean Yap, ganoon sa may crossing binturan siya, gasinigabong man. Aga na kay Daddy Harley sa may pastra na ubos. Ano mga suki na ito nga nagapinamati, magkaroon ang lawit Lunes.
1: Puro de los Pueblos.
6: Ang sa kutob, kumabutan ka nga signal, magkaroon Monday. Welcome ngon sa ito nga palatuntunan.
2: Puro de los Pueblos.
6: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Nga ito ang tawan ito ra sa ito nga pag ililiba, balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal.
2: Ang kampiyon.
6: Yan kita sa ito nga mga headlines. Jeez. Headlines na ito, balita lokal.
2: Headlines.
6: Sa aton nga mga headlines sa balita lokal mga K5. Aton iplastar daya nga rang update ha. May kantanan sa daya karama K5 nga natabo to sa may banwa it malinaw ba sa may kugon. Pero suspect ka sa natabo nga pagpamuno na sa may malinaw. Nagapabilin pa si Japon karang at large. Biktima, critical makaroon sa ospital. Kahapon, latest na muntong ang pagpamangkot sa tunyong kapulisan. Nagausoy makaroon ita dugo, no? Pero daya karang victim ay sa kabo ko dugo nga na duga karakana na uyang bangod sa mga lastro na sana karang awas tuga it pagabo, no? Kanang ibang hod. Kinangan nga matainan it dugo, kid. At doon balik-balikan, kamusta ro latest investigation katon yung PNP? ato ni Plastar, standby. Samtang sa pihak ka ng aparte, sa dugang pagid naton ng mga balita, mga ka-K5. Aton man i Plastar, dayangara nga may kantanan sa grade 7 ng estudyante ko, no? Ginpasibangdan ka nga manakaw na sa may Banwatle. So, tatay, nagapabot itreklamo. May gripo, malang ko, no, rugin. Pasibang, dugin takaw ko, no, allegedly, daw gripo ko, no, ka-eskwelahan. Ay, nagabot, rugin sanda sa kwanita, ipabarangay kita. Ag, rugin na kakubaan it, dahil ka lang ginikanan, ito, siyempre, nagtugaron it negatibong epekto sa unga. Ay, pasino malabi matodo, ginikanan nga nila, pasibangdan, katimo nga, rimong unga, baga nga nagapanakaw, gripo malagman. Matod man gamit it eskwelahan, ay kung pamalibad daro pamilya o do mismong unga ng grade 7, ito dapat kung tarikwanan na irespeto ko lang kung may una nga CCTV ko nung arang gin-review, ay ba't hindi man pag-ipakita sa pamilya good mismo sa nagambal ako hindi na napag-itolerar o ginaobra nga magaing ko ng kung matuod gid man nga nasa pool sa CCTV camera. Oh, eto balik-balikan dahil masaka kung lumakarang agahon yan sa Tonyo Broadcast Center dutag reklamo nga taga-Banwat Leso, standby. Samtang sa piyak karing aparte sa dugang pagid naton ng mga balita. Sunod-sunod nga aksidente di kara sa may Sitio Bangbang, Felisano Balete may ginabasaw sa palpak ng karsadat dahil kara nga DPWH. Nagabi ka mo nga nagpamati makaroon nga oras, no? Inyo manabi nga kung kamo nag-aagi baga di karon sa area kung sinpermi may nagasugbo nga siyakyan mapa panparon imaw 10-wheeler o kung anong klaseng siya kayo, kung naman may motor man ang gasugbo di karon ang pinambilog gutal last year 2025 may bumunggo nga to nga 10-wheeler bungguan man sa likod it another 10-wheeler pagka aga makumaksin din may nahugog pag di karon last year man pero before kahapon tag L3 pero last ka to nga nahugog tag may karga nga manok nga halin to sa ibahay patot Iloilo di ba ka? Oh. And ano ba, driver do may problema o kon mismong karsada? Ano do kugang? Butang pagtagtaranta lang siguro di ganun doon it mga warning signs una, mga signages, no? Tapos tagtaran na lang naton ko rumble stripes rin na. Ano ba rumayad di karasa na sa bitman ng karsada nga na? Ay naman ita, firme na lang may nagkakadisgrasya. Kung sa driver, eh, majority sa naga sa mga naksidente rin na na-interview man kato niya patrol naghambal siya na nga dito makontrol bimana kung imo man na prinuhan agang-agang uta kadanlog ito nang hambal ay kung driver ka raro may kasaganan diba panaugan na rin sa bilog kara katong last 2025 ni LTO Chief Engineer Marlon Velez ita Shoko's order diba sa bilog katong nga driver o ano ba may problema driver o kung karsada. Oh, mga K5, may komento ka mo sa aton nga mga listeners nga pamati makaron. Ay basahon taron sa aton nga pagliliba. Comment ka mo sa aton nga Facebook Live, ha? Ay basahon taron mga K5. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid nga mga balita. Big time all oil price hike na magarangkada in aga mismo nga adlaw. Sa mga nagagamit diesel, bao Ginoo kon Dios patawarin kita daw masubra sarang pugo, no? Ro, igapitik inaga kada litro sus Ginoo kon Dios pinitkan nga git pugo nabaan ka nanat mamisos pitkan ka nanat pugo sa biutagit ay nagalinopo kuman rito sa Middle East makipay samtang detalihan ta kamo kuray nga rang ginatawag uplift program ni PBBM ay magaumpisa man da makaramismo nga Domingo ya sa ton sa bilog nga Pilipinas. Dalihan ta kamo kung kamo gidman bagay makabaton no kun indi. Ayabo nga pangutan na kara makaron eh, no, di ba? Sa mga nagapamati, paano baga ay sa milyones nga mga benepisyaryo, masambilog baga ako rin ka to kung hindi. O manabi man nakita't may bagasihan kara. Ay ginapayag ni Marcos sa latest na nga itong ambag para miwasan doon mga kunanong nga mga issues like what happened kung anong nga PBM na nga nga bawat barangay makikinabang ba? O tagbugas nga po yung kilo nga kugang. O, ay ginayaktad ako mga haslo man ka mga magahan. Ang dami man ito kuntaro inisitibo ko government na magbulig kahit papaano, no? Kaysa pag tinaguon ko mga kurap rin na rekwarta ta, o ti makay ko bugas ang panagtag sa mga pobre. Ay kung namatabi, pag abot ya si Dagom sa implementation, ay partido-partido malang magkakinasamin. Kugang paro kilo. Ay, Diyos ko, patawarin kita Pilipinas kung mahal sinandaman. Yun na, balik-balikan taro na sa tonya pag ililiba.
2: Puro de los pueblos.
6: Maga-check it at dugang ang mga reports. Salin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Muna sanda ka lang ang mga areas of responsibility. Naton ka lang ang kalibo PNP. Pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton ka lang ang patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka lang ang pangunason mga ka-K5.
2: Yonar, Viray, Puro, Delos, Pobos.
6: Ay sa mga nagapamati rin na mga K5, higop kita at daya ka lang manamit nga kape. O kape nga dapat higopo naton every morning. Merong DTX Coffee Mix Prebio Coffee at DTX Premium Coffee. Merong mga manamit nga kape, gini-endorso gid ko aton yung doktor kasi healthy coffee. Pag hinambay healthy coffee, walang halong chemical. Agwa it halo nga kunano gid nga sugar. Namit nga kape. Pero giniinom ka ton yung mga doktor Yasaklan. That's why giniendorso nanda. Higop ang kamot DTX Coffee Mix Prebio Coffee at DTX Premium Coffee. Nga man iterbal. Kasi nga ni rana nga ingrediente kaparehabi man na ita dahil nga nga ampalaya ka may charantin. Sa ibang kamo kung anuro ampalaya ka sustansya, di ba? The best kidra imaw ang katong nga tiyempo, ampalaya, abo nga mga bati ando na nga sarang nga matabangan. Sa bilog ro ampalaya mo sa pinaka the best nga panmakaroon tinuga. Kapin sa mga mahilig rin na sa mga pakbet, di ba? Tapos kita ro ampalaya, pampabaskog ko gawas ta. Pero pait nga ron, dun do, una ka nun charantin. Ani kung gagaha kamot ampalaya, timan inyot puga, rin akumusan sa asin. Kota ro charantin, nga dun do sabat, kung taas inyong ginabatsag diabetes. Pinapangos ka nun ko ibaron, nga daw, dumdong at imumakon, daw mais ita eh. Kota napaitan man ha. Ay, importante nga dun do makonsumo ka imong gawas, dun do nga-protect ka mo eh, no? Plus may chia seeds para pampaniwang nga kape. Ayan. Gina-detoxify na. Nung mga tambok si ngawas, ginatunaw na. No? Ni DTX Coffee Mix. Maroon pag isang bilog ng abilidad. Ang ginapanamit pa ni chia seeds rong sabor. Ito niya kape. Kita mo pag timpla mo, naga... Kung sa mga bugas ay manong bagay, nami kita ng hugom, abot sa piha. Maroon ka nami, ro kape nga. Tapos may DSE pa, or the sugar cane extract powder. Rong mapait nga party tubongin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Right? So kape naton sa gahon, nagsahapon di kita magkalipat. DTX Coffee Mix, Prebio Coffee, at DTX Premium Coffee. Pili yang kamo, tanan doon mga kampiyon niya kape, mga kakipay.
2: Foro de los Pueblos.
6: Good morning sa mga listeners naton nga nagapabot yagit minsahe. Yasaton ka na nga pag ililiba. Una kay bro Jerry Jr. Imarga, gapamate. Sa mga Imarga family sa may istansya, good morning ha. Ag sa mga drivers, una ita L300 van nga biyaheng Kalibo, Altabas, vice versa, good morning. Una kay Raymond Herbacio, good morning man kay 5 Nard. Nagakapi kita DTX Coffee Mix, sige. Thank you gid ha, sa mga nagapangapit DTX Coffee Mix. Pinamit ka kape mo. Ralph Jan Kahilig, good morning. Nasa may Santa Cruz sa Banwa, ita Leso. May nagatutok man magkaroon nga gahon. Aga by the way, di karon gali sa may part 8 karugdog sa Leso, gapamati ha. Oh, agdi ka na pagid sa mga lipat ko anong barangay parin ni Rizon nga daw eh. Do karugdog ba nga ni baga? Oh, sa mga Nerbarag Zonio family, good morning. Gali ka na tanan-tanan una gapamati kung saan na ron eh. Thank you so much. Aga di ka na sa may part ita Bulwang, Looban, kay Colidito Polinario, sa mga Baes, Argueles, Agbarera family. Kaya niya pag-monitor kinyo tanan-tanan.
2: Puro de los Pueblos.
6: Well, sa ton ka nga pag-apadayon, yan sa ton nga pag-ililiba, bahay, unahon ka, nero, at sa bad news, gitabi kong tamanday, no? Kaling-alino nato eh, gusto kong informahan it mas timprano, raton nga mga drivers, agad at least aware sanda, kuray nga nga, big time oil price hike, mga pitik na naman no presyo at mga produktong petrolyo, especially gid sa dekara nga diesel, no? Mga K5 diesel, araw ginagamit ko mga nga nag-drive L300. Base sa daya kara nga datos sa world market ay nagundag na naman toro presyo. Di mo maundag kasi giyuman to bagbag ka Iran to aga Estados Unidos, ginabagbag ka Iran to mga US military bases na naman. May mga kano tong nga soldado nga patay. O ginoo ko, abi ko tapos na ning gira nanda, no? May mga pistoks pasan na nga tong nalalaman. Agahira umataan na. Kumaan yung mata nga nag-ignite. Nag, kumaan yung mata. Mag-agsanay na naman ita pagupok no daywa ka mga nasyon. Oh, ti umundag roaton nga presyohan ay kada barile sa world market, mga K5. Kani bangod karon sa liga nato niya sa aton sa Pilipinas, nga magataas, magapitik, represyo at diesel sa kapin sa 10 pesos hasta 11 pesos sa kada litro, mga ka-K5. Kimakon mo taron sa diesel, pumitik agit 10 pesos, ginoo ko Diyos. 10 to 11 pesos, hamakin mo yan, bawa hamakin mo yan. Makon mo ron, di ba? 10 pesos, sus ginoo ko, tas taas na ron. Sa gasolina, masubo-subo man, ay kasarangan man gapon, ipitik na. Pero gasolina, gataas itkapin sa 3 pesos hasta 4 pesos sa kada litro. Agrong kerosene, baldado man. Gapitik man hago sa 11 to 12 pesos sa kada litro, mga ka-K5. Grabe.
7: Ang kampiyon na istasyon, no? K5 News.
6: Kani, sakit na naman sa busa ra sa mga nagabiyahe, especially sa mga nagapamasada, no? Kaltas kita umanda ko mga biyahero natin, mga K5. So sa ligan yun, doday ang nga sunod-sunod nga pagpataas at presyo guman, base sa mga eksperto, ay heron yuman nga sige rong bagbagan it Iran ag dayakarang Estados Unidos. Ay alino natin ay heron yung matranda nga pagkailinsindihan, abinakon matangani ay okay yun. Nagatango-tango kung si Trump man kung andang atong nga pistoks nga natabo. No? Gabit anamakon man do igo katon ko gira nga kagayo man matod kita pero sambilog kita sa napektuhan pagit sa dengarang paghugag sa world market it kada bariles nga presyo kung petroleum products siyempre pag abot niya katon doon sa Pinas mas mahagun doon dahil nga ni nga ro raya nga nga presyo ro ginatawag demand ay una gon dahil nga ni nga basi kon anuman yung oras kon anuman nga adlaw basi mahambag na naman do raya nga nga Iran no or Estados Unidos pero Iran gid mana nga siraduhon tabi man na state of Hormuz yung man baw kani hindi na to masairan do dayagan ko daywa ka mga nasyon nga ra na sa makaroon ka nga pangoras kani do mga company na nagabuo man dito it langis padto sa mga nasyon iya sa aton sa Asia ay makondon mapataas gidron mapahuga gidron kandang presyo dahil nga nga harun yung man do tension. Malay mo, halimbawa man, sarahan yung matang state of Hormuz, tipa, landang pangita man, baldado man. O, aniro, supply yung man naton, mapiktuhan. At sa imang kamunga, kung aburo di man, ang singkiriro supply, eh, napitik gidro presyo eh. Basi yung man, maagyan naton, do, masubra no binta, agasarang no binta, uman yung nga presyo sa gasolina, agasarang 100 pesos sa diesel. O, ginoo ko. No? Ay, ang mamat ako, DTI, saan damat ang monitoring, mga K5, sa mga nagapanguna nga produktong inabakay at adlaw-adlaw, so far man na, hindi pag ito man imaw makapekto, sinihin mo ron, huwag nabi ako't believe man sa taga DTI kung kisa. No? Eh, sige, malangman matod ng monitoring, pero pag-abot iya sa mga liwan, ag silid-kilid-kilid nga nga mga baligyaan, diba man sa nagidron kasunod sa ginatawag SRP or the suggested retail price. No? Ay, huwag man choice ro iba karon kini mabakay gilang man ay hambal ko ani basic needs kinakinangan kapin bugas nga ra pero kung may mga masampulan abi nga naga overpricing ti takpon gid aron oh sige ay alinon ay hambal ko mismo nga mga residente naton ito nga mga OFW sa Middle East ara gumatama na sanda nagasilinangag na naman. Alas 5:56 daton nga oras ag saton ka nga pagbalik. Aton balikan rong dayakarang programa ni PBBM, rong uplift program, ag update sa dayakarang natabong hacking incidento sa may malinaw. Balikan taratana, nagdugang pa nga mga balita, matapos siyamang importante nga mga pahanumdom. Stand by!
7: D3 Bio Health
8: News, D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may
10: D3. D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
13: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
14: Correct.
13: Gamatumato na lang siya. Blau.
14: Tumato na siya. Extra standby, no?
13: Mm-hmm. Oo.
12: May siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kang ano buong imo immune system.
13: Amunin ka nami kung nakainom ka D3 Bio. Sa nguna, sir boy, permanent, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
12: Wow!
13: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permanent, ginabalik-balik nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Permanent, balik-balik diri nga kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyon ni D3 Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
12: Exactly.
13: Ang muna ang pinaka-importante. Pero why kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
12: Uy! Malugay yun daan.
14: Malugay, ha?
13: Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, niya sustansyado, palang sa balatian nun man, basit, may gapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3 Bio, para mapatay na sila, para wala kompetensya

0: kami sa Ditribayo, pwede mo sa Yapuson ipahit ang oil niya sana. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
1: Correct.
0: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Ay. Pero kung butangan mo na isang Ditribayo, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
2: Kung na-try na nila yung tanan niya with Ben, itry mo man ang Ditribayo.
3: Oh, grabe. Epektibo. Epektibo.
4: Ditribayo!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Itry na mo patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
4: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Ang topical ability sang Ditribayo, di mo makita sa eczema, makita mo minsan sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni Ditribayo. Oh! Intramo na na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
2: Mm. Sir Boy, kabalon ako. Mm. Pwede mo na dots.
1: Dots
2: sa mga vaginal dots.
3: Pwede.
2: Kung medyo gakatolbi ang mga flowers.
6: Pwede kabalon, basi fungal na.
2: Oo, pwede mo yan, ipahid na.
3: Yes, infection na.
1: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka Ditribayo, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang Ditribayo.
2: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, sir boy,
1: ay, importante giniya.
2: Importante giniya.
3: Before magpa-vaccine.
2: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang Ditribayo.
1: Correct.
2: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
1: Was.
2: At least 2 days every 8 hours. So,
3: before
2: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
4: Ditribayo with Visio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Ditribayo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatats, mga buti ka. D3 Bio Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonard Viray. Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 7:02 yon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton karang pagpadayon, iya sa aton yung pag-ililibag. By the way, good morning, Galianay. Gapamati ko noon di kara sa Al-Ain Water Filling Station. No, good morning. Ag sa daya karang garbage truck it LGU Kalibo gapamati man di kara nag pick up kinadampi sa may istansya yung mga gwapo ta nga mga sa solid waste no medyo pag monitor kinyo tanan-tanan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Well, balikan tanay ro dayang ra nga natabo nga hacking incident no kaso it pagpanggabo una sa may barangay Kugon sa Banwa it Raya Karanga Malinaw. Na kung sa siin magmanganghod re-involved. No? Ag kamo siguro nga nagapamati, mga ka K5, I believe nga riba karakin yun naka-encounter man kung mga maura nga sitwasyon. No? Nga may una ba kamo nga miyembro at pamilya nga maoy tabaga kung makainom? No? Maoy. Tapos, hindi ba makontrol ro kahilungon te gatuga ba kun ano pagid rina nga gamo hasta ko lihi tap kamukamo nga kamukamo magkadugo malang gaway nagabot pa sa punto nga nakakahimo ka lang man doon it krimen ay dagayon ko imuman nga emosyon nagapandugo man ring mata.

0: mas malala na tabong aras sa may barangay Kugon sa Malinaw, o tinalikdan nga adlaw, no, it Biyernes it gabi eh. Dahil nga ni nga, ro, biktima, si alias Berto, may dadidad yung taraimaw sa mismong igmanghod na, no? Nga naturo naghimo ita pagpangabo si alias Jojo nga 29 anyos, bata pa taman niya ni. Agwara sanda it pamilya, no? Doon nga, in short, mga single. Una sanda nag star sanda karon nga lugar. Hindi man totally andag yun, no? Kundi sanda rin nag-star di karon doon sa Kugon. So, sa unahan matara na ita mismong suspect, una mata sa anang ginikanan din ka nga si alias Berto. Ito siyempre may edad mo. Daog-daog naro ano ba ang igmanghod? Then yung pito tabaga. Dahil according sa police, particular kay Police Captain Conrado Espino Jr. ro hepet Malinaw PNP, permit na sa anda nga nag-ilinaway. May una at sa nandara nga mga records sa anda karang barangay. Oh? Nga gasalig man doon mga residente, ganda nga iban nga miyembro at pamilya, nga basi mahusay, matabagag, maayos. Ag, pero sa bilag, tangan nga advice ka na kung andang ibang nga pamilya, kung pwede nga ni mana, si Berto man naman, hindi pagpaimno, na aron nga ni, nagkakwante mo, nagapanguyaw, nagaayat, tabaga kung makainom. Oh. Ay timing nga ha, anang ginsinggitan, tarang imanghod, sino man na may isog, ay tip daw para kana imo tarugin na pa tamaan, ay isenda man lang na di karon sa libot. Oh, ti, nakabuhot at sanduko ro, nag-anat na karang inlinabo o ramagungang. Pasintabi, sinagapamahaw rin na, ay hagos, gantas na rodan ng dugunggan, baga? Ag sa itsura, tabi rin ng igo. Maroon niya nga, una tama karon sa hospital, kinanggan nga, may dagat ay atara si Lilo ay para mag-undergo sa ginatawag operation. No? Yan na, in-interview takapon si Hepe, aton nga pamatian partner, ro pahayag ni Captain Conrado Espino Jr. Parte sa andang latest investigation, mga K5, aton niya pamatian.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga K5, kasama natin ngayon si Police Captain Conrado Espino Jr., no? Officer in charge ng Malinaw PNP. Update sa nangyaring hacking incident last day, no, sa bayan ng Malinaw. Sir, una sa tanan, magandang araw po, sir.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nakikinig ng K5 News FM dito sa bayan ng Kalimbo, sa
2: Aklan. Sir, ano na po sir yung latest investigation, sir? Update sa nangyaring hacking incident, sir, sa Barangay Kugon sa Malinaw?
3: Ayun nga, ang polis natin na hindi pa rin tumitigil sa paghahanap doon sa suspect na si alias Jojo, ano, doon sa nangyaring incident sa hacking doon sa Barangay Kugon sa bayan ng Malinaw. So, naghihintay pa tayo kung lalapas ba siya ng pusa o tutupo siya doon sa barangay kapitan ng barangay Kugon o dito na sila. Pero ang mga polis natin ay nandun pa sa area.
2: Okay. Sir, initial information, ano daw yung nangyari, no? But nataga nitong suspect natin yung kapatid niya?
3: Ay, yun nga, no? May mga alitan itong dalawang magkapatid na ito. Hindi lang doon sa nangyaring incident, no? May mga hindi sila pagkakasundo sa araw-araw na nagbibigas sila doon sa kanilang bahay.
2: Okay. So, that time, ano yung ginagawa sa ng victim? Ba't na nataga siya during ano, sir? Mga ng oras yun?
3: Yung biktima natin habang umiinom siya doon sa loob ng kanilang bahay, ano? Habang umiinom siya, kasama niya rin doon yung kanyang nanay sa loob ng bahay, yung kanyang pamangkin. Dumating yung point na nalasing na siya at sumigaw siya na kung sino maisok. Narinig ng kapatid niya ito na si Jojo. Pumunta doon at nasalita siya ng naman ay panagkasagutan na sila. Nagpalitan na sila ng ang salita na medyo siguro masasakit sa bawat isa. And then, pumunta si Jojo doon sa kubo niya na nasa labas lang din ng bahay, more or less 15 to 20 meters ang pagitan. Doon siya kumuha ng itap at bubilikan niya yung kapatid niya at sinasabi ng nanay niya na may hawak naman daw na screwdriver itong biktima na si Berto. Yun. Dumating na yung point na nagtataga niya yung kanyang kuya.
2: Sa isang bahay lang sila, sir, nakatira yung suspect or separate?
3: Itong suspect natin, dito natutulog sa labas mismo ng bahay ng kanyang nanay, no?
2: Oo.
3: Ang layo nga ay mga 15 to 20 meters.
2: Okay, so may sarili siyang bahay pero malapit din pala sa inuwian ng kapatid niya. So every day parang meron silang hindi pagkakaunawaan, siguro may mga personal na galit sa isa't isa.
3: Oo.
2: Okay. Sa victim, saan daw yung mga tama nito?
3: Ang tama niyan dalawang malalaking iwa dito sa ulo at saka sa pisngi, no?
2: Mm-hmm.
3: Dito sa may kanang ulo at saka dito naman sa may dalawang pisngi ang malalaking tama. At nakita ko rin na may mga sobrat na malilad sa likod.
2: Kamusta yung medical status niya, sir, so far ngayon?
3: Ang latest na information na narinig natin hindi pa siya nakaka-recover ng mabuti kasi naghahanap pa yata sila ng dugo na isasalin sa kanya, no?
2: Okay.
3: Yun ang latest din po na nakuha natin.
2: Nasa ICU ng Provincial Hospital po?
3: Maaari.
2: Okay. Now, yung suspect, after niyang mataga itong kapatid niya, tumaka, sir?
3: Nag-usap pa daw na sila ng nanay niya, no? Sabi ni ng nanay niya, pumunta ka na doon kay kapitan na sumuha na doon. Hiyakap pa daw siya ng kanyang anak, no? Yumakap pa daw yung suspect doon sa kanyang nanay. At kumuha ng bag at nasabi na, nandiyan na ito, susuko ako. Sabi niya ganun.
2: Okay, pero as of now, wala pa rin tayong info na sumuko sa kay Cap or even dyan po sa Malinaw PNP?
3: Wala.
2: Okay.
3: Meron yung sumisigil ng mga polis natin sa paghahanap sa kanya.
2: Oo. Ano to, sir? First time nangyari to? Kasi matagal na yung hindi nila pagkakaunawaan. First time nangyari sa kanila?
3: May mga record sila sa barangay na yung pamilya na yun ang medyo problematic daw doon sa kanila. Oo, lagi sigurong pag kami nalalasing na nag-aaway sila doon.
2: Sa lupa or sa ano?
3: Hindi. Hindi naman kanila yung lupa na tinitiran eh.
2: Okay. Tenant
3: lang. Walang problema sa lupa. Ng mga nakikitira, mga personal guardian sa bawat isa sa magkapatid na yan.
2: Oo, okay. So that time, sir, walang other member ng family na pwedeng naawat sila?
3: Wala eh. May mga lalaki ito eh. Tinanay lang naman at saka pamangkin yung andan sa loob.
2: Okay. Hindi na naawat, okay. So ano po sa
3: yung
2: decision ng family dahil yung dalawa parang hindi pa po pamilyado?
3: Mga binata ito.
2: Oo.
3: So, iniintay natin na mag-decision yung anay niya kung ano ba talaga ang magpapalit siya ng kaso doon sa anak niya mismo.
2: Oo.
3: Ang pinaka dito isa hintay natin gumaling na kaunti yung biktima. Para siya mismo ang magpile ng kaso para sa hospital na inahanap niya para sa sarili niya.
2: Oo, okay. So yung murder weapon, sir, na ginamit sa pantatagal, hindi po na-recover?
3: Hindi na-recover kasi wala na din doon sa LA nung magpunta ng polis.
2: Oo. Okay. So, ngayon, sir, siguro baka may nakikinig, no? Diyan sa bayan ng Malinaw o sa mga kalapit na bayan na baka nakita nila, no? Itong suspect natin. Mensahe po.
3: Oo. Sa bayan po ng Malinaw, no? Sa mga nakilala doon sa suspect natin na tumaga doon sa kanyang kapatid. Kung may mapansin kayo, makita kayo na naglalakad na tao dyan, huwag po kayong magkatubiling tumawag mismo dito sa police station para makarespondi po tayo ng maaga at magbigyan ng ustisya doon sa ginawa sa biktima.
2: Sa mga... Alam natin, sir, yung bahay ng Malinaw is halos...
3: Tahimik.
2: Tahimik. Tapos sa mga... sa mga baryo, no, hindi po umiwasan. May mga... yung gamit nila is mga... itak nila, no? Siguro yung iba dyan, pag nakainom, yun yung mga depende sa ugali siguro. Mensahe nyo po, sir, bilin nyo po sa kanila para at least miwasan itong ganitong insidente.
3: Yan lang, hindi po tayo pupipigil o maawat na magsaya po tayo sa sarili natin na mag-inom po tayo. Pero kung maaari lamang po, kung dumating na yung point na medyo malasing tayo, ay lagay lang po natin sa tiyan. Yan lamang po, sir.
2: Sige. For this information, Police Captain Conrado Espino, sir. Thank you so much po. Tsaka magandang hapon po. Thank you.
3: Magandang hapon. Maraming salamat.
1: Foro de los Pueblos.
0: So hapon na to, nabugat statement si Hepe, no? Kahapot, hapon. Ay kahapon, manabi, nag-adto kita rito sa police station. Basimakon kung na-aresto nanda. So far, negative, no? Ag nagtawag bang kita bag-urang kay Kapitan Elmer Eliazar, kada bi masako man imo makarang oras ay Monday. So basta ginapabot ro information nga daw negative pa man nga maka kada bi rito, no, magsungka sa anong opisina ro ray nga nga si alias Jojo nga manghod ko ray nga victim maki 5. Kun sint imo ro nagpanago man don ay sayda ko nagakasubo man imo ko natabo nga sa anang magugang ag said ba naton nga naganoong manimaw nga hamanit na haubra na, ay, may, din ng mga kwanbaga na din mga emosyon nga hindi na na mapugnan man, that time gabi nga nag-ilinaway resanda ka ng magugang. Do kaguoy ka na siyempre anang pamilya gina ron. Ang magkupulis, paalin man na raw situation naman ito sa family, ay iti, ito nga ni Mana Ma'am, kakinangan kita dugo, no? Ag base nga ni ikon i-transfer ito sa Iloilo. Ay mag-upset ano victim kahapon, ay say, again, sa dugo nga ni nga naduga ka na while nga gin-transport ima pata ta hospital, ag sa kabo ka na nga lastro, ay may mga mabaho-baho tabi rin mga lastro sa itsura, maroon nga hagos matay-tay na nga dugungan baga, no? Makamata siguro mga kung persa o paggabo man kiko suspect. So, gipangunta na taro pulis kung paano ro proseso ka na. Kung halimbawa, mapasakaat kaso ro si alias Jojo ay depende naman na ron sa andang pamilya. No? Pero ka disidil ka ron, di wamasawa ro victim, di nanay na nga na kung ano decision na. No? Eh, dapat yan imakong ka na kung makasurvive ba no, rin nga nga victim, kabay pa, ay magbago, no? Agod, di din siya naglinaway ka ng igbanghon. Meron ta na nga, nauli sa mauron nga trahedya, yeah! O, nga magab-an mo tari mo nga magugang. Hindi uwan na mapugnan, no? Naipirme siya ng ginaway. Para kanani ko na, sobra-sobra ko ta. Ang istorya man kuno na si nanay na, ginakos na pa. Ag bumutot bag sa sugod ka ng bagay, ginhimos na nagamit, ag pumanaw ulat na dayon. O, maroon niya, until now, dito mo makita rin na sanda ka ng barangay. Ewan man si nanay nakasay, kung sin mo gidman to, eh pagin pang-contact ko man tanan do iba na nga mga relatives nga mauna man within the municipality at Malinaw or Madalag ito padron nga mga banwa ay so far wa man ito may nag-aabot git ito mo nag-adto, no, consent ani mo sa makaron nga pangorasyon ro mismong si alias Jojo mga kakipay
1: Yonar Viray Foro de los Pueblos
0: ay abangan ta kaon induna ro information nga basic on masurrender matarimaw either sa kapitan nanda, no, or sa ato mismo nga kapulisan or sa Malinaw PNP.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:17 raton nga oras ag good morning Maki 5 kay Jaja kapamati ko na sanda makaon live eh, sa may Rodriguez Montalban Rizal. Ayan, thank you so much ha sa mga taga Montalban Rizal Maki 5. Thank you gid sa mga nagatutok ag di kara sa may Toteng Reyes Street. Shout out kami ya. Bagong bukas itamon nga pesto sa mga naga kongali una, no, nagapamati ng mga amigo ta sa mga nagahilira din na nga mga motor shops. Ayan, good morning kinyo tanan-tanan
1: Foro sa de may, los Pueblos
0: kanda Toteng Reyes Street mga K5. Well, sa aton nga pag ililiba, sa aton nga pagbalik, standby ka mo ay aton iplastar daya nga ra nga ginawat-hugat ko iba nga ayuda. Ay mong peace out abi makarada nga week, no? Maki 5 makarada nga week. Rong ginatawag cash aid para sa 7.5 million nga mga pobre, mga pumuguyong Pilipino nga makonsiderar naton nga nasa low income, no? In short, may trabaho man, may pangita man, pero low income. Hindi hagos baga kasarang or makaigo roan ng ginakita sa andang adlaw-adlaw nga mga kinahangganon. Meaning, raya ro mga tao baga nga wait. May una man nga iba is hindi mau regular, pero at least ay may trabaho, pero hindi get enough progress will do. Na may naman, nga pa-timing-timing, pa-tsimpo-tsimpo, kung may pangita, gabi, like abimana sa construction, tikon may bakante, makasugod, makobra, no? Kung amatman sa mga ibang mga private company naga-extra. No? At may mga makonsider na ito nga low income gid. Ngayon ba nga ni Karong, ginabarat pa kung ng employer nga hindi pasok sa minimum wage randa ka ng pagpasweldo. Kuwang lang nga ni Makon, pangayoon randa ka ng servisyo. No? So, nalipay man kita ay may paayuda para kanda. Kasi ro, na yung programa ko ato niya presidente, ginaugan mandat negatibong komento man makaroon. Rana nga nga uplift program. Pag hinambang mo uplift, no? May meaning tara imaw. Acronym na is Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Di karon gid mo man maadtuman do kwarta nga ron nga ginapanagtag ko aton nga gobyerno. Wa man dot pinagkaibagid sa mga naunang programa, proyekto, ito ay karang Department of Social Welfare and Development o kung DDSWD. No? Ako, nalipay matakita kung rin nga rin ayuda. Ato na nailatag, no? Nalipay matakita, mga makabati. Di baling hindi matakita kasamit ko. Ako, abimana. Di baling kita kasamit ay abo nga mas deserving ng Pilipino. Yeah! Apesan kita, nag-problema. Sino gidabi ro tawo nga waga problema at kwarta. Ga-problema nga ni ro gobyerno kautang. Di ba? Pero may mas may mga deserving. Aglero ato nga gusto yung gid nga manabo. Kasi, ambay ko ani kina, naga-hot-hot man do gobyerno. Ma-feel man ato nga kahit papaano matabangan do mga Pilipino nga na. Like, sari niya ron niya bugas nga tig 10 kilos. No? Bawat bayan makikinabang. BBM. No? Ginisipan kita na manami man nga pangalan rin yung programa. No? Bawat bayan makikinabang. Yes, matamatood, bayan or barangay makikinabang. The question, hay tanan ba nga naghili summit gidman kuro niya ron nga libreng bugas ko aton nga national government? Kasi hindi yang riya sa aton sa Aklan, kundi bisan dito sa ibang nga lugar sa Metro Manila, no? Nagka-issue pa nga niya ay. Dahil latukiban nga ro ginapanagtagali nga bugas ay tig 8 kilos siyang. Daywang kilo tayagi ro naduga kimo. Timabahaw taron kung imo nga sugponon. Kung naton sumahon, nalimbawa, nag-purchase ro doon niya ron niya government sa supplier, butang ta 1,000 ka sa 1,000 ka kwan baga, kasako. 3 times may imaw sa tig 10 kilos, Merkey 5, 10,000 kilos ro imo nga ginapanagtag sa pumuyo sa 1,000 man ka pumuguyo. Oh. Ti kun imo man nga minusan imaw mga K5, no? Kaguya baga, ti kun 8,000 kun matig 8 kilo, 8,000 lang galing panagtag nanda. Ti 2,000 kilos nga to. Pilat ang kasako ka to ginansya lagi ko mismo nga supplier itaya ka nga bugas. Ay abi matabi nato matod pag isugod mo sa sako. Ag may nakatatak una nga 10 kilos, pati matakita. E riba gali, ginkilo ginananda. No? Ginkilo ginanda mga K5, una sa lugar, ag una nakita, nga kugang may 7 kilos yang may malala gin 8 kilos. Te ginreklamo ra, ginkol ko, ginkol ro attention, it na to nga local government, no? Kung na to nga probinsya, syudad, ag ginapa-aksyonan, habang ni Claire Castro, ay gin open ra during the Malacanang press con, no? So gin tukib at only found out nga do ginabuan ang that supply gini naya gali ko andang pagpangilo. Oh, ginansyado ang gid ko kwartat gobyerno manginansya pagid. Oh, grabe no? Kahama-hama. mga tawo kita kung namatman. Okay, matakunta programa at ibabaw. Pag abot ya si Dagom, palpak ko takisa. Dahil aburo mga gakanabo ng kamagamagahan. Now, karon yun ima, may problema sa pagbugas ay kugangon. Now, distribution kita. Sa distribution, iya sa aton sa probinsya Taklan, bisan iya katon, gasinangag. Kita nyo sa makato nga ni Makon Sinakon niya ito, nga gini-interview tagikaturo both parties. Sa iba man nga municipalidad, like numan siya. Iba pagid, mapa first at second district, may naging nga reklamo, pero warning all man na kami K5 na magsinangag pa kami. Eh, madyabulok, tabi man nasangaga na ito, dubugas, grasya nga ron, ay grasya tabi man na ron. Kung tuwa kami, di uwa, mahambaw ko iba man. Kalimana kung kontrapartido, di akamon, hindi kamon pag-ipaagi. Sa ibang tao tama na ipagi. Ay sinasa na magsandig it data. Ay kami riya sa barangay manaro may buyot. Kung sino ro mga four-piece member una sa andang barangay. Nga di karon sumando ko aton nga government, pagsaro niya ron nga programa nga bugas, no? Sa rice program, ay baway karon do mga four-piece member. Dahil may paraw ta kanda, may gin butang tanga budget para kanda ro government. Ag una-unon yakip sa ginabinato ng nga grasya sa kada bugas. Diba? Hari ba may una gapon niya halista? O. Oh. Agkabatas sa ibang banwa, iba tanga tawuro, gintugyanan to it. Task nga ikaw maglista rin na. O tigin pang lista na, mga K5, kanamiton gida. No? Tatay, nanay, o nga, pinamilya. Harong kita masubo-subo kung kisa. O. Oh. Te, hindi man hindi man mawaga nga magsinangag sa barangay. Ay nato nga nga mga pobre nga gasalig sanda nga gag-expect man nga sanda makabaton ay una sandig sa day karang kriteriya pasok sanda single parents PWD man ako. Oh. Ay what amana? Ay si kwan amana ro naglista nga to nga partido ni Maura ay gamba man usang bilog ay palin ta kami nga Maura at amana pirmi ro situation nga ginabasiyang nat amana pirmi ay ro bukod at master list it barangay nga matudtod kundi pinartido-partido pangilagal at ano? Oh, di ba paalin ta matuod kami gara? Eh mga mauron nga nanabo riya sa aton, saklan ang hindi ang doon riya sa aton, bilog nga Pilipinas. Tinakabot kay Presidente Marcos, no? Nga ni Mauro, makaron, ginapaagi imaw sa digital, no? So ino na iplastar ta sa pagbalik ta, kung paano manabo ro distribution, gara? No? May una nga manabo man imaw nga let's say actual no mga K5 pero may una gid nga magabaton pagi sanda karang digital accounts. All right? Aton don balikan duma detalye. Eh, may mga pamangkot kamo karay no. Sina ko man na K5 dan pasok sa group 1, group 2 o group 3. Ay maging grupo ra ni Gatsalian. Balikan tara matapos siya may importante. Nga pahanom dom. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay?
0: Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapasama ka butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
6: Yonar Virai
7: Puro de los Pueblos.
8: Alas 7.33, raton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong anchorman, K5, Leonard Viray. Well, good morning, Anaya, sa mga nagapamati sa aton nga programa kay Madam Roslyn Silorio, may nga pag-monitor, ha? Na, sa may Singapore, gapamati ko ni Mawag, shout out sa Silorio family sa may Ochando, ag Flaviano family sa may Halas. Una sa may New Washington, thank you, Gid. Always done sharing. Thank you, Gid, Mama. Roslyn Siloyo, na sa Singapore. OFW na itong pamati na sa Singapore. Thank you. Gahagong kamurina, mga K5. Well, kara kita sa mga sinugundan. Abo nagpamangkot, mga ka-K5, kung anoro mangin plastada, no? It raya nga ra nga afli program it aton kara nga government maki 5 kun san ugid abimana ro insaktong adlaw itroy nga ron nga pagpanagtaganay na itdaya kara nga ayuda rin do ginaugat ko mga kuan mga benepisyaryo. All right, so explain ta nay rong daya kara nga one time nga tig 2000 pesos. Again, rayay para sa aton karang mga 4-piece member. Ag sa mga beneficiaryo, it walang gutom program. No? Mga K5. So, nung mga 4-piece, ag walang gutom program beneficiary, may mga kwantabirasanda, may mga regular nga bulig halin sa government. Diba? 4-piece, sandara rong mga pobre naton nga Pilipino nga ginidiyahan ko mga previous administration nga mabuligan naton nag aton sa dagit nga tatapon kuwang langani eh aton gilasan ng hungiton. Di ba? Ay gina haboy mat mga negatibo abi nga komento sa purpose eh. Pero in fairness aboro mga nag-graduate nakagraduate sa kolehiyo. Kahit pa paano kat mga waon makaroon sa pagiging member at 4-piece, madya nasa maayos na nga situation, randa nga pagpangabuhi. No? Nakaalalay, gidman doon nga ayuda at gobyerno, which is royon dong aim, no? Target or goal, itay ka lang programa. So, kabay pa nga royon na magdire-diretso, at kabay pa nga royon ginabaton gidman yung ayuda nan dahil nagagamit sa tama. Once yung magamit sa tama, ti, may unang nga positive effect. Rin yun nga programa. Okay? Now, din do reason nga hamanit roday ka nga miyembro at 4-piece ag walang gutom program, hay one time ang sanda, sang beses sa sanda, sang pusdak kang hambaw ko iba ba maki-5 nga mabaton one time yung rumabaton ninyo nga 2,000 pesos, 2,000. Okay? Dugang malang manda nga support it government assistance kinyo ron ah. Dahil haraw man kita ang kapangatubang na naman kita sa crisis. Pero nga again, hambal ko, nagalinupo ko man to sa Middle East. Mahayro, gasolina ta. Te, may domino effect doon. Di ba? Eh, hambal ko DTI, so far, wapaman ko no, it may nakikita ag na momonitor nga paghugag it presyo ko mga produktong, or I mean, mga basic needs naton sa nababakita sa mga public market. Pero makondon, matupa ron sa next week. Eh, di ba, mahayong hinagar o gasolina, do diesel, o ti, pagkaaga karon may effect doon sa bisan itlog ang rina or kangkong nga sang pungpong ring da bakon may presyon na ron nga manghapo katimo kun masairan mo. Dati ro kangkong 3 pesos bugkos 5 piso makaron pugo may 20. Oh. Di ba? Hamtak kay mano gilang kaabo ron. Doon do reason nga sige yang sa 4 piso ay one time ang kamo ay may regular mata kamong ginabaton nga ayuda sa gobyerno. Sandara do 4 piece ag walang gutom program beneficiaries. Pasok kamo tandaan niyo ha. Pasok kamo sa ginatawag group 1. Group 1 kamo ha, group 1. Now ro group 2 ag group 3. Dayro mga mambay naton pobre gid. No, maki 5 pobre. No. Pamati kamot may da, ro group to, mga nasa 2.5 million nga individual rin nga bilog ng Pilipinas, baka kumotabo ron nga mapanagtagan, 2.5 million. Oh. Bukon sanda it belong sa purpose. Oh. Pero sanda rasin mahalin do data sa group to. Kasi madali man ang group 1 eh. Sanda ay purpose member, ag beneficiary it walang gutom program. Now, ro group to, paano natin ma-identify? Tisandara, haykat una sa listahan, itaton ka nga CBMS or the Community-Based Monitoring System. No? Sandigron sa data, umpisa ko 2024, mga K5. Mabahaba pa ta, no? 2024, tiba si Matsambahan kay Ibabra, nga makaray okay. Ima, bukod yung timeout 4, kundi 5 na. Di ba? Bukod naman 4 yun eh. Baka baton nga po siguro ka rin. Bakit? Pero may nagit ang mas naglala na situation. So, ginaklar this na ulit nga gasandig-sanda no? Sa mga natumod nga pobre or near poor base sa datos nga una sa CBMS at the Philippine Statistics Authority or the PSA mga kakipay. Diba? Hay 2.5 million ka mga individual doon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, diba? Babo, mga pobre gali sa Pilipinas. Tanan gagako sa nang pobre, bisa may una na gagako nga pobre, may 2,000. Diba? Oh. Ro yun dong nasa group 2. Okay? Ro group 3, haramat arasandara. Kusin ka mo na bilong, ha? Tandain nyo. Recap tat pakadali. Group 1, miembro at purpose, ag walang gutom, beneficiary. Group 2, kamuro mga una sa record ita sandig sa CBMS 2024, no, nga record ita PSA naton. Sa group 3, mga nasa 1.5 million ka mga individual raya, nga sandarahay may mga Social Security System or SSS nga mga account. Yan ay medyo kugang rakon SSS. O tama, tatlo. SSS. Ikaw naman, kisubra eh. O. Kat may mga SSS ra, nga account. Nga, siyempre, sandaman is mga nasa low income nga mga Pilipino. O, di ba? Haba si Ribari na nga may una-una nga hindi pasok ro, hindi ka mo pasok sa kriteriya eh. Di ta ka mo makabaton do napapilagit man na K5 na draw kan gid ka no do dapat kita swildoho naton man ay pilagit ama na dapat oh ay pamati explicar daton oh, para nga mas maintindihan nyo ro mga pobre or mga near poor nga bukon it poor pisag pasok sa group ot group 2 group 3 tao ma K5 raya ro mga wait regular nga ginabaton nga ayuda sa gobyerno. Correct. What regular nga ayuda? Wa man it may hindi ka pareho ko purpose baga may andang nga sige-sige ginabaton, may ginasaligan sanda ba? No, nga gina-release ko government. Okay? So, sandara hay gaswildo gamang it mga siyempre kwang gilang man doon, manubo-nubo, mga K5, pilagid man na K5 na do dapat nga sweldo nga ma-consider naton nga pasok sanda sa group 3. Oh. Ro mga trabahante nga una sa 20,000 pesos and below Oh, Bek, tanawan nyo ba inyong payslip kung pasok ka mo o kung hindi? Tanawan nyo ba yan, ha? Ay, sanding sa data at DSWD National. So, mga trabahante nga nagasweldo it 20,000 pesos and below ag may una nga SSS monthly salary credit, no? Ag kibahan ka mo sa una pagid sa CBMS nga record it PSA, ay pasok ka mo sa group 3. Ha? Mga K5. Bahay. Napangutana ka kung pasok ka mo sa 2024 CBMS. Okay? At doon daw bagasihan para mabilong ka sa group 3 nga ginatawag. No? Ay dapat ay 20K rin mo nga sweldo and below. Ay kung yung magpas ka mga ring sweldo at ana is 21. Ay hindi, taro ni 20 gid nakabutang kami. Matahag pa sa kwan kay Rikto. Klaro pa kay Rikto. 20,000 and below gang. No? Rin mo nga SSS monthly salary credit nga ginplastar to sa taga SSS. Ag sakop pag ikaw sa data ito ring pangagan kita sa 2024 CBMS. Okay? So pasok ka sa group 3. Hey, paano kung naman na K5 nerd masairan? No. Hey, say man nimo siguro ring kwan monthly salary credit mga K5, di ba? Sa ibang kamo karon. Now, do daya nga nga na group 2 a group 3, daya ro makonsider naton, mga K5, nga magbaton itig 2,000 sa sugod it anom nga bugan. No? Del sakop sanda sa rin yaron nga kwan eh, bracket, 2 and 3, group 2 and 3. So klaro di kara nga sa sugod it anong abugan, noon na mabaton is tig 2K 12,000 ah. Di ka raong kita sa petsa kung saan o releasing mga K5. Sending sa data it DSWD National, no? Mga K5, ro group 1, doon yung mga 4 piece, di ba ka? Martes, July 21. Ayan, nababa, gayo home riba oh. Gayom-yohom, riba nga mga miyembro at porpes. Yes, mana may 2,000 kita. Kahit papaano, 2,000 tanong, bahaw tanong, baka mo't bugas to nga sang kasako. O? Oh? Kapin ko may mga utang kato sa baraka nga mga lungnik lapad, bahaw. Ako nang maghimugayan ka mo kong gobyerno, bukod at para karon sa inom ron. Assistance aron kinyo, ha? Pambakay. Kintahuan na ni kamo ko naman, pambakay nyo't bugas, pagkaon, kinanganon, kinyo nga pamilya. Eh, base kon purot, arina, lapad rin yung bayran sa baraka, ha? Ay mana, ba ni Kipal Bionard, dahil kayo nagpamati ako umana sa anong programa ay Martes ba na? Nga ni Riba Karindo na nga hapon, amat-amat na pilar sa mga baraka. Ni pag-abuton man man ako nga 2,000 kuno ba ni Kipal Bionard, ha? Ay, 4-piece member ka, di ba? Oh. July 21, Martes, onwards. Rung mga posible nyo mabaton inyong grasya nga ron. Rung mga walang gutom program beneficiary, makarang nga Lunes, oh, ninyo mabaton or onwards. Kadungan itinyo karang nga kanya-kanya nga mga food redemption schedules, no? Dahil yung mga 4-piece man natin nyo, rumiandat abiron nga mga GCash account nga una direct na nanabaton na ng ayuda every month sa government or may andang nga mga cash card nga ginatawag sa land bank. Direct tat na ron ma-download. Mga K5, sana all man na may 2,000. Sadya to man ay. Now, paano man na kami K5 na? Nga, datong ato nga sa mga pobre man na nga una sa record it CBMS, it PSA. Hey, kamo nga na sa group to, no? Mag-umpisa matana, ro, pagpanagtag ko ayuda kinyo, manual payout, ana. Ag-registration nga manabo pa ha, para sa digital payout sa July 20, makarang adlaw it Lunes. So may manual anay, tibuan kamot data. After that, te may pwede nga halimbawa, Gcash account pa lang man. Next karon nga payment, ay di ba may July to December paro inyong nga mabaton, tig 2K. Nani, bisan Pasko, may handa ta kamo karon, may 2K kamo. Pilagidabi rin yung magastos. Di ba? 2K nga ron, baka ikat na 1 kilo nga baboy ag imo na nga brown putahe, ti may surbol ta kamong ihanda sa bagong dagon at Pasko, di ba? Surbol sa Pasko gid aron. So para may para ma-continue nga digital do pamagi, may kun ani manabo manual payout and then may registration, dire-diretso na indon nga mabaton ninyo. O umpisa makarang Lunes at July 20. Sandig sa data nga ginabasa na kon nga halin sa Department of Social Welfare and Development or the DSWD mga ka-K5. Oh, dayon ana ita kwanda ana ra ita government nga Facebook page, no. Ayaw gintagman si Rex Gatsalian nga may 1 million nga follower ba. 1A mo tagali makon ay Gatsalian nga rang account man. Continue kita ha. Pero group 3 san uman anda nga mabaton. Dayakat mga kuan na to na mga may SSS account nga hindi mag no, mga nasa 20k and below ra anda nga monthly salary credit. Ag may dapat data sanda sa CBMS. So makaraman nga July 20 Lunes maumpisarong ginatawag crediting, no? Mga K5 ay kuan pataron do yon nga buad magi sandat data ra para nga next nga payment ay sandaman dai from July to December man magabaton kung may 12,000 sa nang mabaton da dire-diretso ta December, di ba? Dugang sweldo mo ta tukig yakman. So lumanabo kinyo kara paano nyo mabuo rin inyong kuwan do inyong grasya te automatic rin i-credit sa inyong enrolled disbursement account sa SSS. No, agdit akara kinangan do ginatawag manual verification. Hino na pamasyaran kung ano ikararo SSS kay Ma'am Leia Helot, no? Para nga mangutana ta kandari to kung paano ro proseso kara ka sa part matananda, no? Ay siyempre una na nadagasa ro SSS eh. So automatic matanang i-credit ra sa nga mga enrolled disbursement account sa SSS. Gaban ko, ma-text ro SSS mandagin nyo. Hara, pwede nyo lang makuha sa anuman nga branch manait na yung pera padala. Aba, grasya mandagin, 2K man. Dire-diretso tayo sa Disyembre, ha? So, manon ko sa group to, July, ay manual payout anay. Ay para nga papilion ko mo ita DSWD kung ipa-GCash or Land Bank inyong rogamit sa pag-send kinyo at grasya nyo. Okay? Tapos karon do nabilin nga limang bugan ay digital yun din doon. Karon din may mabaton kamo through GCash account, may nagasend yung kinyo TikTok. Okay? Sa group 2 to. Group 1 mas mahapos ito anday from ay one time malang randang ara one time. Te direktat ang iga credit ro yon sa andang nga mga existing GCash account or Land Bank account man. Okay? Sa mga bagong benepisyaryo ay base makibot kamo ay bago pa yung kami manaki 5 lang, wa pa man kami gid it ginatawag abi existing account, GCash kon alin rin na, hay kon may account number man ta kamo, pwede na ninyo nga i-over the counter ng payout sa mga Land Bank branch iya sa Kalibo kon una ma-specify man kon sing kamong branch iya malatagan ko rin nga detalye, no? Kon wa pa hay tiugat kamo anunsyo ron ko DPWS ko DSWD, oh, ko rin nga ayuda ninyo. So okay na kita. Oh, dindo mga dapat ninyo nga mabaton, makarang umpisa makarang bugan, no? Mga K5. Kita bro, anong grupo kita? Ay bato atong bagay. Ag may negosyo kuno kita, ag big time gun kuno kita nga ra. Oh, madya duda kita kara ay gasolina gid kunta do ideyahan agud tanan makasamit. Eh maskin mga tambay makaramay motor nga ginagamit, correct? Eh tao kung sin kita karon kung ano kita nga grupo, kung nasa group 1, ay di kita pwede maging group 1, ay ako, ibukon man ako ita 4-piece member. O, kung group 2, ay low income gi dapat, ag dapat una sa data ita PSA sa CBMS, no? Pero imo kara nga data nga pangan una gid magwaron ay del magwaron kon pobre ka ay paano ka man ma-identify nga pobre kon may regular ka nga trabaho, may inyo nga ginapangitanan nga simpleng trabaho, wa ka mat trabaho nga abi sa private ka o sa government pero una nga ni kita ka mat barangay, sanda ka nagpangkuan anay, sanda ko PSA, no? Nag-guide una sa andaron yung presidente kung sino gidi na ro mabutang ta sa ring listahan. Oh, isa na ron do mga pobre. 'Di ba? Oh, ay wa ka man ni trabaho private or government, pero nga ni may imo nga simpleng negosyo nga nagakita. Ay dit siguro makon maibutang ron ko mismong PSA or mismong ko barangay sa andang data nga to. Ay may pangita ka, limbawa may imo ta rin nga simpleng baraka nga nagakita ka bimana it mga tig 5,000 kadadlaw. O may imo rin na nga kung ano nga pangitanan. Ay imo man ani kontang inisiatibo ra alin nga ni may imong ginabug-an it pangadlaw-adlaw compared sa iba nga wa gid it may ginabuol nga kunano wamat may ginahatod wamat may ginabuol. Di ba? Ay sanda gid aron do ibutang sa listahan. Kabay pang aron gid man manabo. Kat mga deserving eh base sa bon kung butante mata ni kapitan butang rin na. Ba Ginoo.
0: Tayo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
8: Or base partido ni kapitan yung mata ibutang rin na. Eh. O gamba si gamito na naman das eleksyon. Hindi man makondon kasi nga ni nga mga digital yon do pamaagi. Ag hindi yun pwede na ma-magic kung mga kupitan. Ay kupitan kung mga kapitan. O hindi yun na magamit dahil nga ni nga Rodi taunat sa CB ginatawag daton si BMS. No? Mga K5. Unaw taron eh. Sanda nga data, 'di ba? Oh, dito ron pwede ma-edit ni kapitan pa rito. Tag sa mga purpose member, wow taron. Ay automatic bisan magkinalo gahuat sa data notification nga una aron ma-receive na narandang grasya, umpisa makangadlaw. 'Di ba? Inagagid Martes pag umagting ron alams na. 2,000 pesos. Taron, oh, sa group 3, ay sino ma-identify ko? Normal sa SSS by ando, tarito man nga record, dapat pasok ka man sa CBMS, nga data nanda. Oh. Ete, gamiton pabagara ko mga government officials din na nga opportunidad para nga makilanaan sana, especially kung mga kapitan, eh, dali lang gedro barangay eleksyon. Eh, sa buga, sabi nga to, gintarantado na rin iba nga mga pumuguyo, di ba? Nagidaron, natabo gidaron. Riba man, kat mga bukot ka partidong kapitan, naturo nagaugtas. Ama, na, ako tama na rin, binasod po mo yun, nasamad tama na rin pangagan. Okay, tama na kunta kung wako turn, may last turn pa tabi man ako, K5 Nard. May last turn pa tama ako. Pero distribution tama na ay, iba tarito ng panglista nga tao. Oh. Tapos man na, ako man man ang kagawad, man nga naghinipos man, sanda galing ng panglista at iba. Ay, so, paano na na-identify nga rin yung tao ay deserving ay may atong master list rin sa barangay para maiwasan natin doon ka mga magahan. Ay, paano kung may matawaan sa narito nga four-piece member, aga ko taro'y balikan. O, di ako, takot naman ang ngagan na samad. Gadagagan, tapaman kita nga sa next election. Diba? Hindi ipiktado sa so, kapitan ng iba at mga huwa matawaan. Ginoo ko nyos nagamit, abi ko naman, titidaya nga ra, yun pa sure ball ko presidente nga din magamit sa kunano rin na ka mga magahan. Ag, white may kunano nga mga beneficiaryo nga mga questionable mga kakipaib.
2: Puro de los Pueblos.
8: Alas 7.55 gon, daton nga oras, agday nga balita, tod katon. Itay ka na nga DTX 500 Mighty Zero Alkaline Vitamin C, the power duo combination. Harap naman nami, kaysa nga pag ilinim nun yung ginabinaton yung rin na nga mga grasya, alin sa gobyerno, inom kamo DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C kasi maga-protekta sa inyong gawas kontra sa mga bagatian. No? Kapin, kung kamo nag-iinom Mighty C, may bastanting vitamina ka, T-bearing immune system, hindi ka magkabagatian. Then, imnon mo dayon, inextro DTX 500, ay mabuligan ka rin nga magayok ka sa diabetes, no? Gayok ka sa cancer, goiter, high blood. Ano mga maibulig kimo ni DTX 500 kung may mga diabetes ka solusyonan na na agbudlay ko may kita magka diabetes kaping kamo nga nagaedad rin na ita 20 above o, pabatat makaraw ginatira ita kano diabetes ag kung may diabetes katimpa man tapos may iba ka pa nga sakit mas nga magalala dahil ginapalala ni diabetes. Di ba kaon din na, amat-amat na sinyas nga daw, buron na tama na ang mata, K5 na. Hey, picto ron, diabetes. Hugata pa nga maglala, tsaka ka magbakat, DTX 500. Hamtang timprano pa, inom ka na, it DTX 500, ag Mighty C, ro alkaline vitamin C.
2: Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
8: Alas 7.57, saton ka na nga pagbalik, aton balikan do mga dugang pagid nga balita, ah. Ay iplastal ko para ro reng balita nga ra, pero ayuda nga ra, ay abo nagapamangkot, nga man it mauron tama na. No? May mga maurong situation nga puro lat ama na sanda, kami nga lang nasa middle class, wat ama na. Balikan tara, matapos na may importante. Nga pahanom-dom, standby!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
10: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
9: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
10: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
9: Kabuntag na o gabi.
10: O, nakaroon pila na may mong sugar?
9: 136 na lang akong sugar.
6: TTX 500.
11: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapag it's in it. Now, inisya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compounds ang DTX 500.

0: Meaning, kung ginapugaan mo nga marguso para hindi magpait, mm-hmm. ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
1: PX500. Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: BTX 500.
1: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
2: Yeah, one kakaon ang pulo.
1: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
2: No, pero lang di takes 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
1: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
2: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ra sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
1: Husto.
2: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
1: Polyphenols.
2: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara na sa iya para nga mag-regulate sa inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
1: Justo.
2: Ti kurason. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
1: Sagid.
2: Para malikawan ang pagubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
3: Correct.
2: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko i-self regenerate yang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
0: Gusto. PTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
1: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Yahan K5 News FM championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:03 daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa aton niya pag-ililiba, sa aton niya pagpadayon ni Anay, nag-appear diya sa akon niya kwan eh, no? Nag-celebrar gali makara it birthday. Oo. Celebrar it day ka lang birthday si Ma'am Honey. Celebrar it birthday. Makano nag-appearis ako ng Facebook ko. Friends kami daywa. Si Ma'am Honey Unayan nag-celebrar it ang birthday makarang adlaw. Happy! Happy birthday!
2: Happy birthday! Ayan.
1: Aton nga taga Hans Canteen or Jassy Catering and Services. Ayan. Good morning ha. Ag-happy happy birthday kay Ma'am Honey Unayan. Happy happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Sa ito niya pag ililiba, ba ni Ma'am Catherine Bentosa,